0: Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito para sa isang opisyal na pagbisita. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na bibisita ang Pangulo sa Canada mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 4. Ito ay sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang magdaraos ang dalawang leader ng usapang bilateral upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at ng Canada at palawakin ang kooperasyon sa mga mahalagang sektor. Inaasahang tatalakay ni Marcos at Carney ang depensa at seguridad, mga oportunidad sa kalakalan at pagnenegosyo, economic resilience, cooperation sa enerhiya, critical mineral at people-to-people exchanges. Inaasahan din ang dalawang leader na magpapalitan sila ng mga pananaw sa pamumuno ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations at mga strategic na prioridad para sa rehiyon. Nakatakdang makipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Canadian business leaders at mga investors sa sektor ng mahalaga sa economic agenda ng Pilipinas. Kabilang dito ang Information Technology, Business Process Outsourcing o Business Process Management, Artificial Intelligence, Critical Infrastructure at Critical Minerals. Samantala, makikipagpulong din ang pulong ehekutibo sa mga miyembro ng Filipino communities sa Vancouver, British Columbia. Sa ibang balita, Department of Migrant Workers hinikayat ang overseas Filipino workers na dumalo sa Migrant Workers Health Summit. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa National Capital Region na makiisa sa Migrant Workers Health Summit sa Hunyo 30 hanggang Hulyo 1. Gaganapin ito sa Occupational Safety and Health Center kung saan libre ang iba't ibang medical at diagnostic services para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon kay DMW Undersecretary Dominic Nike Robia Tutay, handa rin magbigay ng operasyon at pagpapa-ospital ang OFW Hospital sa mga mangangailangan ng agara serbisyo medical. Mayroon ding psychosocial programs para sa mga anak ng OFWs at suporta para sa mga solo parent ng pamilya ng mga migranteng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mental health, kalikasan at energy crisis, tatalakay ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa kanilang plenary assembly. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tatalakayin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga usapin ng mental health, pangangalaga sa kalikasan at pandaigdigang krisis sa enerhiya sa 132 plenary assembly ng mga obispo na gaganapin sa Ozami City sa darating na Hulyo 8 hanggang 10. Ayon kay CBCP Secretary General Monsignor Bernardo Pantin, pagtutuunan din ng mga obispo ang iba pang pastoral na usaping nakakaapekto sa simbahan at sa mga komunidad sa bansa. Magbubukas ang plenary assembly sa pamamagitan ng mensahe ni na Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown at CBCP President Archbishop Gilbert Garcera. Bago ang plenary assembly, magsasagawa muna ng taunang retreat ang mga obispo mula Hulyo 3 hanggang 6 na nakatuon sa synodality o pagpapalalim ng pagkakaisa, pakikilahok at misyon ng simbahan. Magbibigay rin ng mga pagninilay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, British Cardinal Timothy Radcliffe at Cardinal Pablo Virgilio David. Hinimok naman ni Pantin ang mga mananampalataya na ipagdasal ang mga obispo upang ang kanilang mga talakayan at mga magiging pasya ay makatutulong sa pagtugon sa pangangailangan ng simbahan at ng sambayan ng Pilipino. Inaasahan din maglalabas ang CBCP ng pastoral statement matapos ang plenary assembly. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At mayorya ng mga local government units sa Cordillera nakapagtala ng mataas na grado sa child protection at governance. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Muna.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Karamihan o mayorya ng mga local government units sa Rehiyon Cordillera ay nakakuha ng mataas na grado sa isinagawang pagtaya sa aspeto ng child protection and governance. Sa pagsisiwalat ni Mary Jane Abanse ng Department of the Interior and Local Government Cordillera sa pulong ng Joint Interagency Committee sa ilalim ng Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment, Lahat ng mga lokal na gobyerno sa mga lalawigan ng Apayao, Ifugao, Kalinga at lungsod ng Baguio ay rated ideal, habang karamihan sa mga LGU sa Abra, Benguet at Mountain Province ay nakakuha din ng naturang rating na ideal o matured categories. Batay naman sa 2026 Child-Friendly Local Governance Audit, 61 mula sa 77 local government units o 79.22% ang pumasa sa regional evaluation. Ang mga lalawigan ng Apayao at Kalinga, maging ang lungsod ng Baguio ay nakakuha ng perfect 100% passing rate. Inirekomenda naman ang regular monitoring capacity building at funding support upang matulungan ang mga local government units na masustene at mapaunlad ang kanila mga serbisyo sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito ay sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
12: Take your time, it's 8:11 in the morning. Ito po ang ikalawang oras ng Celebrating Life. Pakientabayanan po ang reflection segment.
13: Today's reflection. Reflections. Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
12: Okay mga kaibigan, welcome po sa ikalawang oras. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakasubaybay, nanonood sa atin, magandang umaga. Happy Sunday to everybody. So sa ating ikalawang oras, kasama po natin ay ikalawang pagkakataon na makakapiling po natin siya ngayong umaga dito sa Celebrating Life. I'm talking about ang isa sa mga EE Volunteer Disciples na nakamit natin o nakilala po natin. Walang iba kundi si Sister Daisy Jo Valdez. Sister Dang, good morning.
14: Yes, good morning Ate Cecil. Good morning sa mga listener at sa viewers.
12: Yes. Yan. So, kumusta rin ha kay ano kay Brother Raymond Valdez. Brother Raymond, nami-miss ka namin. Get well soon, get well soon. Yan. Tsaka syempre si Pastor Ray Bechida is also watching. Mm-hmm. Alam mo naman si Pastor wherever he is.
14: Supportive yan. Eh.
12: Very supportive, no? So ang ganda-ganda ng message. So before we dive into our topic today, ayan, Sister Dang, ano ba ang pinaka-latest sa'yo, sa buhay mo? Life updates muna tayo.
14: Okay. Actually, I want to praise God and thank God kasi nga yung son namin, he passed the board exam, wow. The medical board exam. Now, licensed na siya, na doctor. So, that's one great thing talaga na pinapasalamat ko sa Lord. Mm. And now, he's busy with his documents, no? Kasi syempre mag-a-apply na yan as a doctor. And another thing is, ayan, graduating na si Bunso.
12: Andito si Bunso. Kaya kami naka-red.
14: Graduating na siya this year.
12: Anong name ni Bunso?
14: Crystal.
12: Crystal, wow.
14: Mm-hmm. Ayan, graduating hi, Crystal. Na siya. Kaya, actually, she's taking his internship sa Macquarie. Mm-hmm. Doon siya ngayon, hanggang August.
12: Hanggang doon August, siya. Wow. Ayan. Enjoy.
14: And si Raymond, well, he just finished his Kairos course na pina-facilitate last month.
12: Busy talaga itong mag-asawa na ito.
14: Busy siya. Serving mostly God. Siya yung busy talaga kasi siya yung nagpo-facilitate talaga sa Kairos. Mm-hmm. No? Ako naman, well,
12: what is Kairos? Tell us.
14: Kairos is, actually, it's a 9 discipleship training.
12: Okay. Parang series
14: ano
12: siya.
14: Ano yun ganun? Eh, parang ang nag-create kasi na it's the Simply Mobilizing. Mm-hmm. Tapos ano yun, parang ang focus nun is to make the believers aware of yung sa, ano, sa worldwide view natin.
12: Okay.
14: Yan. Yun nun.
12: Kaya dapat magpagaling ka kagad. Brother Raymond, marami ka pang
14: gagawin.
12: Meron
14: na naman yata siya eh. Ewan ko kailan na naman. Marami silang mga schedules kasi.
12: By the way, si Sister Dang po is a nurse.
14: Yes.
12: Yan. Po. Retired nurse from, anong
14: Veterans
12: hospital?
14: Veterans Memorial Medical Center. Ayo.
12: Ilang years ka na rin retired?
14: 17 years po nung nag-retire ako doon. Mm-hmm. Kasi diba sa government, we can...
12: Pero ilang taong ka nang retired?
14: From 2005 po eh.
12: Ah, ang tagal na.
14: Yung pinanganak ko to.
12: Matagal na.
14: Oo, so ilang taon na yun, no?
12: Oo, mahina ako sa mat eh.
14: Nag-optional ako eh. Nag-optional retirement ako.
12: Okay.
14: Yeah, kasi I want to feel na maging nanay. Yeah. Wow.
12: That's nice.
14: O kasi di ba yung dalawa.
12: Bless your heart.
14: Oh. Yeah. Yung dalawa kasi mga yaya yun eh. May mga yaya, may mga, naiiwan sa mga lola. So, yung hindi ko masyado na-feel na nanay ako. Kasi naman nasi-shifting ang nurse. So, yung paggabi, wala naman ako doon. Yung yayeng, ano. So, gusto ko ma-feel yung ako.
12: Yun. So, nabigyan kang chance dito kay Bunso.
14: Yes. Okay, yes. Kaya kita mo, dikit siya.
12: Oo. Iba talaga pag ikaw eh, no? Oo nga. Bless your heart. At ngayon,
14: yeah,
12: ministry
14: Lord.
12: Naman ang pinagkakaabalahan mo.
14: Yes.
12: Dapat naman lahat eh, no? Pag-retired na.
14: Oo.
12: Iukol na natin yung ating sarili kay Lord, no?
14: Yeah.
12: Paglilingkod talaga sa Kanya.
14: Yun na yung parang pinaka-focus natin.
12: Yes.
14: Diba?
12: So, today, ang topic natin is Jesus, our friend. Wow. Parang isang karangalan,
14: oo,
12: ano?
14: Grabe,
12: na tayo maging kaibigan ng ating Creator, ng ating Savior, at lahat na, di ba? Ibang klase. Ikaw ba, yan, defined a friend in your own perspective, understanding, Sister Dang?
14: Well, for me, no, a friend is, siyempre, someone I like.
12: Of course.
14: Yeah, someone I trust, and someone I know well.
12: Mm.
14: Diba? Someone na we have mutual affection and shared experiences and yes. At some point may konting same interest.
12: Oo, dapat. So yun, para enjoy kayo pareho.
14: Oo, kasi kung magkaiba kayo, para ba may conflict, no?
12: Oo, parang gusto ko to. Ayoko yan niya. Eh.
14: Oo. Gusto ko kumain dito. Ay, hindi ako mahilig dyan. You know, oo, like dapat, that, diba?
12: Dapat. You share the same interest.
14: Yes.
12: And mahalaga rin, di ba, yung you can be yourself.
14: Yes.
12: Walang pagpa-plastic.
14: Yes.
12: Diba? Ito, yes. Ito ako. Ito yes. Ka. O, tanggap niyo ang isa't
14: yeah,
12: isa.
14: Yeah, that's right.
12: Di ba, ganun yun. Mm. Napakasarap na meron kang ganun, no?
14: Mm.
12: Parang ano eh, pag dinala mo siya sa bahay niyo, hindi maiintindihin niyo na siya. Bahala ka sa buhay mo. Mm-hmm. O, di ba? Ganun
14: yun ang masarap na kaibigan.
12: Marami ka bang natagpo ang ganung kaibigan sa dinescribe mo? Marami ka bang kaibigan?
14: Ay, marami.
12: Marami.
14: Yeah, okay. Marami talaga.
12: Pero may best friend ka. Iba yes, yung of friends course. At saka best friend.
14: Yes. Oh, kasi yung best friend mo, yun yung sinasabi mo na you can be yourself.
12: Yes.
14: Diba? Kaya nga best friend eh. Mm-hmm. So, kahit ano pa yan, kahit anong tawa mo pa, kahit ang sobrang halakhak ka na yes. Sa iba, parang ano bang tawa niya. Pero sa kanya, wala yun.
12: Wala yun.
14: Oo.
12: At saka yung pagkaibigan mo, parang anything. I mean, di ba, minsan nahihiya ka pa pag ganito ka. Minsan, sorry for the word, nauutot naman ako. Oh, sige, go lang. Yes, di ba? Yes. I mean, walang yes. Ganun eh. Di ba? Sa iba, lalabas
14: wala,
12: ka pa.
14: Walang arte.
12: Walang arte. O, nakikiamoy ka lang. Pasensya ka na dyan, di ba? Di ba yung ganun, ang ganun ng kaibigan? Walang, oh, walang...
14: Oh. Walang ano yun, baga, walang no inhibition.
12: No holds bar.
14: Walang inhibition. Diba?
12: Oh.
14: Parati, all out kayo parehas. Yes, walang sinisikreto na...
12: Pero anong kaya mong ibigay sa best friend mo?
14: Buhay ko.
12: Buhay mo? Talaga?
14: Yung time ko lahat.
12: Oh, grabe. Masarap. Minsan lang yan. One in a million.
14: Mahirap ako magmahal ng kaibigan. Kasi... pag nagyan na, seryoso ako eh.
12: Seryoso?
14: Sa kaibigan.
12: Mm-hmm. Tsaka all out tumulong, no?
14: Mm-hmm.
12: Ayun, dapat ganun naman talaga.
14: Po. Tsaka, hanggat kakayanin ko.
12: Tsaka hindi ka lang kaibigan pag masaya.
14: Ay, oo. Totoo po.
12: Mas andyan ka pag nangangailangan.
14: Yes.
12: Tsaka hindi masasabihin sa friend mo na busy ako eh.
14: Ay, yes.
12: You find time. Kasi very, itine-treasure natin lahat yung panahon.
14: That's
12: pero
14: right.
12: Sa kaibigan mo, dapat yung panahon andyan.
14: Yeah.
12: Pagkailangan
14: yeah, kahit natulog ka na, pag nag, ano,
12: yes.
14: Ay, hello, bakit po? Di ba yung mga ganon?
12: Oh, yes. Oh, diba? Bira yun.
14: Ready ka.
12: Minsan, di ka pa nga sasagutin ng text eh, o kaya ng tawag, eh, kailangan.
14: Just like, last night lang eh, may friend ako na, yun nga, ate, can I call you? Ganyan, ganyan. Oh, sure. Anong oras na gabi na yun? Di sabi ko, sige.
12: Alas 10 nga, magkausap pa tayo.
14: Oh, di ba? Kasi kakatas ko lang usap sa kanya noon.
12: Oh.
14: Kasi nga, talagang ano, pag ganun may nagsasabi sa akin, can I call you? Are you free? Ganyan. Talaga, I give my time.
12: Yes.
14: Kasi ang iniisip ko, Ate Cecil, alam mo, baka mamaya, something is going on, baka mamaya, di ba yung, ganun,
12: tapos makukonsensya ka pa may nangyari.
14: Oo, yun. Diba? Kaya talagang, yeah, sure, I'm free, gaganyan na ako. Yes. Nag-talk kami, ganyan, ganyan.
12: Gano ba kahalaga sa tao yung may kaibigan? Gano ba, ano ba mga benepisyo na nagagawa ng kaibigan sa isang tao, sister?
14: Well, kasi Ate says, ang kaibigan is, you know, it's the greatest life's treasure yan eh.
12: Yes.
14: No, they are like, ano, gem, na rare gem, no, na mahirap hanapin. And irreplaceable yan, yung mga yan. And kasi sila yung meron binibigay na that will really provide or brings immense joy
12: yes.
14: And support sa atin, no? Especially during our ups and downs, ganun na nandun sila. So, ganun, for me, ganun kahalaga yung friend.
12: Mm-hmm.
14: So, ako rin, dapat
12: support
14: ganun
12: stuff
14: ako.
12: Yan eh, di ba?
14: Yes.
12: O may problema
14: right.
12: Ka. Oo. Tsaka parang salamin mo na rin yan eh. I-review ka niyan eh, di ba?
14: Oo, she will correct you kung kailangan.
12: Kung kailangan, no?
14: Ganun, no? Mm-hmm. Pag masaya ka, masaya din siya.
12: Yes.
14: Pag malungkot ka, and she will also, no, feel sad yes. About right. For you, ganyan.
12: Yes.
14: Yun. So, yun yung ganun kahalaga ang friend. Kasi pag walang friend, di ba, parang, hello, saan ako? Yun, no? Di ba?
12: Ang hirap nung ganun, no?
14: Ang hirap talaga. Kaya iba talaga. Kaya nga may best friend din.
12: Yes.
14: Lahat naman, we can be friends to everyone, di ba? Pero, best friend is different from friends.
12: Yes.
14: Best friend kasi yun yung...
12: Katulad na ilatad kanina ni Pastor, no? Yung pagiging friend ni Jesus. Yes. Kasi yung itataas natin ngayon,
14: yes,
12: eh, di ba?
14: Yes, yes.
12: Handa niyang ibigay yung buhay sa atin. Mm-mm. Makasalanan pa tayo, minahal niya na tayo. Di ba? Yung investment niya, mismo ang buhay niya.
14: Yeah,
12: di ba?
14: That's right.
12: Kaya... ang sarap isipin na minahal tayo ng ganun ni Jesus.
14: Mm-mm.
12: So pag alam mo yon, magkakaroon ka na rin ng tawag dito, kakayanan na magmahal ng ganun.
14: Yeah.
12: Because you cannot give something that you don't have.
14: Yes, that's right.
12: Diba?
14: Tsaka sabi nila, diba? Sabi ni sa scripture, if you love me, you love your neighbors.
12: Yes.
14: So kung mahal natin si Jesus, so, kasi it's easy to say, I love Jesus.
12: Yes.
14: Pero how about the application of it?
12: Yun na.
14: Diba? So that's where you see kung totoo yung sinasabi mo. It's easy to say, I love my friend.
12: Totoo.
14: So paano papakita sa friend mo if you love her?
12: Yes. Tsaka yung napakasimpleng listening. Importante yan eh, diba? Na makinig ka pag may sinasabi. Kasi minsan nakakalungkot lang. May kasama mo nga, hindi naman nakikinig sa'yo. Oo, medyo gano'n. Medyo. Kaya maghahanap ka ngayon ng somebody na makakausap mo, titingnan ka sa mata, at makikinig sa sinasabi mo.
14: Yeah. Alam mo, importante sa friendship yun eh. Yung listening.
12: Yes.
14: Kasi nakaka-relieve yun.
12: Nakakagaan.
14: Nakakagaan, di ba? Yes. Kagaya yung sabi ko nga sa'yo, yung tumawag sa akin. Actually, ate, yun, new friend ko yun eh. New friend ko lang yan. Hindi pa yan yung totoong mahabang naging friend.
12: Yes.
14: Pero siguro, na siguro may nakita siya something. Na, kasi bakit ganun? Bakit nagsabi na siya agad ng problem, you know? And then, I prayed for her kasi rin during that time. Ba't ako yung nilapitan niya na para sabihin yung problem niya, you know, and pray for her, ganun. So, importante yung makikinig ka lang talaga. And then, actually, habang nagsasalita siya talagang, nagpipray na ako, Lord, give me wisdom, what to say, you know. Kasi hindi dapat galing sa akin, galing sa'yo yung kung ano man yung sasabihin ko sa tao na ito.
12: Yes. Pero alam mo, may mga taong kaibigan, magkaibigan kayo, pero pag may mga sacrifices na siyang gagawin sa'yo, parang medyo nagdi-distansya na. Parang ano lang, nakaranas ka na bang gano'n? Na pag medyo may problema ka na, nakadistansya na siya. No? Medyo masaklap yung gano'n.
14: Yeah.
12: Mm-hmm.
14: Meron.
12: Kaya, hindi gano'n ang Panginoon. No?
14: Yes.
12: Ang Panginoon, hindi. 100%, 24/7, na ready to listen.
14: Yes, that's
12: sa iyak,
14: right. Oo.
12: Sa mga katanungan mo. Kaya, sa mga taong walang kaibigan, meron po kayong kaibigan si Jesus. Kasi gusto niya yung relationship. Kaya nga, di ba, sabi niya, ganda na, ano natin, balikan natin yung verse natin. Sige. Ano? Verse natin is John 15:15. Ano sinasabi doon, sister? Pakibasa
14: sabi,
12: mo.
14: Sabi, no longer do I call you servants. So in other scriptures, slaves yan, no?
12: Yes.
14: Yeah. For the servant does not know what a master is doing. But I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you.
12: O, kita mo? Galing. Ang sarap-sarap naman, ano?
14: Yes.
12: Yung naging pakikisama sa atin.
14: Yes.
12: O, yung pagtingin sa atin ni Jesus ay kaibigan, no?
14: Grabe, no? Alam mo, minsan nga ate, naisip ko, yeah, I can relate to God as my Father. Diba? Parating ganun tayo, and I can also relate to Jesus as my Savior.
12: Yes.
14: Diba? As my Redeemer.
12: Creator, yeah.
14: Diba? And I can relate to the Holy Spirit as my guidance, di ba? My teacher.
12: Yes.
14: Pero, hindi natin minsan naisip to
12: totoo
14: relate
12: yan.
14: As
12: totoo
14: na,
12: yan.
14: Jesus is our friend.
12: Yes.
14: Di ba?
12: Yes.
14: Kaya, nung sinabi ni Pastor to sa akin, na ito yung Jesus is our friend. Sabi ko, yeah,
12: ako rin.
14: Jesus. Pero, how come na parang, may time, na hindi yun yung, na-feel ko.
12: Misa
14: na,
12: nga na-overlook.
14: Oo, na-overlook ko siya. I know na friend natin si Jesus, pero hindi ganun, no? Parang, Father, I can, the Savior, Jesus the Savior. Pero, ayun, so, yun Lord, sabi, doon may mga, ano ko, may mga reflections ako doon. Yun yung naano ko, oh nga Lord, you're my friend.
12: Pero sister, ganun na parang sinasabi natin ngayon na, kaibigan natin si Jesus. Tinuturo niya tayong kaibigan. So ano yung parang mababago ba yung turing natin sa kanya? Kasi nga siya yung creator, siya yung ating father, siya yung ating savior. anong klaseng response dapat yung maihatid natin sa mga nanonood ngayon? Oh, mga kapatid, tinuring tayong kaibigan ni Jesus. Wow. Mm-hmm. No?
14: Well, I think yung true friendship with Jesus is not is seen in our action po, no? Mm. Actually. Ano po yan eh, parang we don't have to beg for His love, no? But we have to align our lives to His teachings and promises.
12: Yes.
14: So yun po yung parang nakikita ko, no, na response natin. We have to align and to abide in His love.
12: Amen.
14: Ganon. Yun right. Yung parang we have, in other words, we have to reciprocate, no? Reciprocate with obedience.
12: Obedience. Oh.
14: Yun po.
12: I think that's the main thing, eh. Right?
14: Yeah.
12: Obedience.
14: Yes po.
12: Kasi naniniwala naman ako kay Jesus Christ na Diyos siya. Naniniwala naman ako sa Kanya. Ang tanong, sumusunod ka ba? Nako, pag ganyan yung tanong, tumitingin na sila sa
14: sa ceiling.
12: Hindi na makasagot, ah, oo naman, kaya lang hindi lahat. Oh, yeah. Di ba? Yan na medyo ano doon.
14: That's right po.
12: At saka pag friend kasi, transparent tayo. Di ba? Pagkaibigan, wala kang tinatago.
14: Yes.
12: So, ganun ang gusto ni Lord sa atin. Yes. Okay. Nagagalit ka, pwede mo naman i-express yung galit mo, tampo mo sa Kanya. Iyakan mo siya. Di ba ganun ang kaibigan? Yeah. Iiyakan mo
14: actually,
12: eh.
14: Actually po, being His friend, no? Kasi we are friends with Jesus.
12: Yes.
14: I think, since Jesus opens His heart to us,
12: yes,
14: so siguro, tayo rin maging open yung heart natin sa Kanya.
12: Yes.
14: In what way? In what way? Through honest prayer.
12: Yes.
14: No, we have to tell him everything, no? Yung mga mga sadness natin,
12: lahat,
14: yung hurts natin, everything, yung successes natin, yes, yung ganun. And also we have, I think, to respond in ano, listening. No, take time to listen, yes, through His word.
12: Yes, I like that what you said.
14: Diba?
12: Listening.
14: Listening is very important kasi that's where you will know yung plans niya sa buhay mo.
12: Mm-mm.
14: Yung kung sino siya, yung character ni Jesus.
12: Kilalanin natin,
14: yes,
12: siya. Know Him
14: siya
12: more.
14: Yes. No? Yes. You have to really listen through His word.
12: Yes. Kasi minsan, when we pray, tayo yung nakikipag-usap sa Kanya.
14: Yeah.
12: But most of the time, we should listen. Paano? Diba?
14: Mm-mm.
12: Yun na nga, papasok na dyan yung pag-reflect sa salita niya. Devotion, diba? Yeah. Magde-devotional tayo, magbabasa tayo ng scripture, and then, Lord, ano bang ibig mo sabihin sa akin dito? Yan. Makinig ka at papasok siya sa'yo.
14: Yan.
12: Kasi when you seek God, andyan lang siya eh.
14: Opo, totoo.
12: Diba? Napakasarap totoo. Na, I wanna hear you now. Parang, I wanna listen to you, Lord. Please, talk to me.
14: Yeah.
12: Yung ganon.
14: Yeah, so that's what we should pray before we do our devotion, or before we start our devotion, to really ask Him to really speak to us, no, in a very personal way, and help us understand His word. Kasi actually, ate, no, it's really not easy to understand the scripture if you know, no.
12: Mahirap.
14: Yeah,
12: mahirap.
14: It's really the Holy Spirit who is guiding us and teaching us to understand this.
12: Yes.
14: Kaya every time I do my personal devotion, Lord, I don't know kung maintindihan ko to, pero Holy Spirit, please guide me. Ikaw yung best teacher ko. Ganyan,
12: yes,
14: ganyan.
12: Yes.
14: No? Yung, reveal to me everything kung ano yung gusto mong malaman ko today. Ganun na.
12: Misa kasi nasabi nila, paano bang maiintindihan yan? Ang ginagawa, syempre, ngayon, everybody naman use the Google, di ba? Kunwari, scripture, oh, context, lalabas naman eh. Lalabas naman siya. Pero wag lang kayo mag-rely doon.
14: Yeah,
12: no?
14: That's right.
12: Okay, mag-rely. Ang daming lalabas
14: na
12: dyan.
14: AIAA kasi nauso na si AIAA.
12: Although, pwede rin basahin mo yon, pero dapat, you can talk to your pastor pag di mo maintindihan.
14: Yeah.
12: O kaya, i-research mo talaga. Kasi, i-guide ganyan. And bago tama yung sinabi mo, pray, di ba? Equip me to understand this. Hindi ko maintindihan. Ay, ako nga dito sa Celebrating Life, minsan may mga scripture na parang hindi ko siya maintindihan. Kaya makikinig ako talaga doon sa pastor sa first hour.
14: That's right.
12: Kasi minsan hindi ganun kadali. Mahirap talaga. Pero, dapat, while nahihirapan tayo, mas na-challenge tayong unawain. Di ba, Pastor? Ay, Pastor tuloy, sister.
14: Muna ko, may level yan. Pastor ako. Anyway, kasi ano, ate, actually, yung mga scriptures ni na nasa Bible, no? Talagang, minsan na-encounter na natin yan. But still, marami pa rin pinapakita ang Lord.
12: Iba-iba.
14: Tinuturo ang Lord. Iba-iba. Yes. Itong araw na to, ito yung sinabi niya sa'yo na pinireveal niya sa'yo. Pero once na na-encounter mo ulit, iba na naman.
12: Iba na naman.
14: Diba ganun? Kaya, we should never
12: mysterious
14: get tired.
12: Talaga, no?
14: We should never get tired of reading His words kasi maraming bagong, there are new every morning.
12: Yeah, parang kanta yun. New every morning.
14: Yeah. It's faithfulness.
12: Oo nga. Anyway, 8:31 in the morning, we will take a short break. Babalik po kami ni Sister Dam.
14: Okay.
13: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
17: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
18: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
12: Okay, 8:33. Bago tayo magpatuloy, Sister Dang, batiin ko lang yung aking angel sa Olongapo City, si Josie. Yan, Josie, belated happy birthday. Sorry, hindi ako nakauwi sa iyong kaarawan. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat. Yan, alam mo naman na ikaw yung ating tagapamahala dyan sa Subic. Kaya magkikita tayo very soon. Again, belated happy birthday, Josie. Yan. Okay, Sister Dang, balik na tayo sa ating discussion.
14: Mm-hmm.
12: Yung scripture natin ang ganda, di ba? Yung pong John 15:15, yun ang ating. Sabi nga, ulitin ko lang, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends for everything that I learned from my father, I have made known to you. Anong dating sa'yo? Anong message? Ano yung pakiramdam mo rito sa ating scripture? Ano yung impact sa'yo, sister?
14: Well, ang impact sa akin itong scripture na to, it's actually I felt grateful and privileged.
12: Yes.
14: You know? Kasi because I was given the honored title of being God's friend.
12: Yes, diba? Totoo yun. Totoo
14: so,
12: yun.
14: Since He calls me friend, you know, so Jesus gave me the privilege to know the Father's heart,
12: yes,
14: and His redemptive mission.
12: Yes.
14: Through His word yun, syempre.
12: Yes,
14: diba?
12: Yes.
14: Parang ano lang yan eh, parang sa magkaibigan, no? When we are attentively listening to our talk, no?
12: Yes.
14: No, talk ng bawat isa. So we can also do that, no? We can also cultivate friendship with Jesus when when we really listen attentively or focus,
12: yes,
14: on what He will reveal to us, no, about His Father's business.
12: Amen. Oo. Diba? Imagine mo, Sister Dang, at mga kaibigan, mga kapatid, meron kang kaibigang faithful, loving,
14: yeah,
12: merciful.
14: Oo.
12: Diba, miracle worker.
14: Yes.
12: Yes, diba? Ang dami pa.
14: Yes.
12: Kaibigan mo yan, eh, yung iba nga, kaibigan lang ng celebrity, parang, you know, I mean, masayang-masaya sila, may picture lang sila. Hindi ko naman ho inaano yun, ha? I mean, joy mo yun, eh, di ba? Pero ito pa kaya na creator natin, king of all kings, di ba? Kaya, yung pakiramdam mo is umaapaw ka sa joy, sa kagalakan, no? Isang malaking karangalan na tawagin niya tayong kaibigan. Yes.

0: po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
0: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: You're listening to the documentary from the BBC World Service.

0: from the family of Rene Baterbonya as we end and close out this episode of Sports Updates dito lang sa Sports Radio 918.
1: Masasabi ko is, una, thank you sa Panginoon na may mga taong nagmalasakit sa amin, hindi lang condolences pati material na bagay. Pangalawa, yung mga tao, hindi ko ito inasahan na may bibigay sa amin na ganito. Thank you dahil ikaw din ang pinadala na Lord at saka ng anak ko siguro sa lahat ng mga sinabi niya sa akin para mabigay sa amin yung sinabi niya dati. Then, thank you din kay GM Jobintay kasi isa ka na kinasingkasing ni mga gihatag sa amua na walang kapalit ang imong gihatag sa amua. Muna nga akong gingon nga na anaman ni sudgol nga akong balibaran pangandoy sa akong anak inyong gituman dili man tuod nga siya ang nag provide pero pinaagi sa gugma og respeto inyong gihatag sa ako ani nga opportunity. Muna nga libo-libong pasalamat nako sa inyo ha. And then, dili lang pod sa kay GM Jobin Tay kun magpasalamat. Nagpasalamat pod ko sa kadtong mga tao tanan. Dili na nako maisa-isa og istorya gikan sa financially material na mga bagay na gihatag dinyo sa kuan, negosyo ug unsa pa tanan-tanan nanghatag sa mga katong computer, unsa pa, daghan, salamat, kinasingkasing namo nang gipasalamatan sa inyo, pinaagi ni Lord, gihatag mo, o kwan, wala yun po nag-expect nga, muabot may gingaan eh, kaya nga mo ang ginamain sa mong kaugalingon is natural lang yun, nga panginabuhian, makakaon lang yun ni sa isa ka adlaw, ingana, di lang ni matuluan og balay okay na gyud ang importante lang gyud ta nang mahuman akong mga anak kana pero kay ningabot naman og ing ani na pamaagi manang dako na akong pasalamat sa inyo labi na kan sa imo GM Jobintay nga naghatag og opportunity sa balay or sa to kondo na para mapuy-an sa ko ang anak para maoy among ma giyasad nga makahuman akong mga anak tanan. Salamat sa tanan, gikan sa imo GM Jobintay o sa katong mga tao nga naghatag sa amo at tanan Luzon, Visayas, Mindanao o sa international na salamat sa inyo hang tabang sa amo kinasingkasing namo nga gipasalamatan na sa inyo. Dihala ko tanan.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
1: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
18: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
17: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
18: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
17: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
18: Till I met you.
17: kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
18: I love you more each day.
17: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
10: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
20: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
21: Ano nangyari?
20: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
21: Ambulance driver? Oh.
22: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
19: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
21: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
19: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
21: Makapal yung semento.
19: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
21: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
21: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 11.

0: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa...

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa ngayong araw na ito ng Linggo sa Going Places. Hanggang mamayang alas 12 po tayo magkakasama-sama. Ako po si Ven Lones.
1: Magandang umaga, Ven. Ako po si George Arsenio. Malataking heart din dito.
0: Bakit parang mahina si George? Okay lang. Okay lang. Okay. Baka malakas lang yung ano ko, boses ko. Okay, so nasa hardin ang ating travel buddy. At syempre, nako, dun sa mga, alam mo, George, yung paiba-iba yata ng weather ngayon, marami ang mga nagkakasipo, nagkakaubo, nagkakalagnat. Kaya tayo nakiuso na rin, George. Oo, medyo meron pa ring ano, hindi pa tayo totally magaling, pero at least wala na yung mga lagnat-lagnat na yan. Pero yung mga sipon, mga ubo, parang may natitira-tira pa eh. Kaya siguro ano tayo, mag-ingat lang tayo ng todo ngayon dahil sa sobrang init tapos biglang ulan. Oh, kita mo naman, George, ha, pag nagpasyal ka, naku, mahirap magpasyal ngayon sa Europa, di ba?
1: Oo, dahil may heat wave ba sa Europa ngayon, Ben?
0: Grabe.
1: Kasi summer.
0: Grabe, ngayon. George, talagang record-breaking daw itong nangyayari sa kanila ngayon dyan. At meron ng mga namatay sa pagkakaalam ko, ha, dahil dun sa heat wave na nangyayari ngayon sa kanilang lugar, meron din maraming mga nagkakasakit. Kasi doon sa pagkakarinig natin doon sa mga reports, lalo na sa bansang France, hindi pala, kumbaga, minimize nila yung paggamit ng mga aircon. So, sa ngayon, mas pinaghahandaan nila kasi yung winter pala kesa dyan sa summer. Kasi dati, hindi naman ganun katindi, no, yung init sa kanila. Pero ngayon, ito na yung ginagawa ng paraan. At saka, doon pala makakapag ano ka lang ng magre-request ka pag gusto mo maglagay ng aircon. Like for example, emergency or kailangan, may mga senior citizen o may mga sakit sa inyong lugar. So, doon ka lang papayagan na magkaroon. I don't know, pero yung sinasabi nila ay para ma-preserve din yung environment. Kaya hindi nila ine-encourage na magkaroon ng maraming aircon doon, pero mas ine-encourage nila, like for example, magtatanim ka ng maraming puno, maglalagay ka ng mga shades sa yung mga building, sa bahay. So ito yung mas ine-encourage nila at yung iba pang mga natural na ano, no, paraan. Pero ngayon nga, dahil dumadami yung may sakit at saka yun nga, naaapektuhan dyan sa Europa, marami na rin yung nag-re-request, yung nagsasabi na baka pwede nang payagan sa kanilang aircon dahil nga dun sa climate change. So, hindi ka pwedeng magpasyal ngayon, George, sa Europa.
1: Hold muna lang medyo matagal-tagal.
0: Oo, hold muna. Kung may iniisip ka, George, alam ko iniisip mo na naman na magpasyal. So, so hold muna yung pagpasyal ngayong summer sa Europe dahil last time, parang yes, kahapon o nung isang araw, umabot na sa 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Yung ano nila doon, yung hindi yung ano lang, ha, yung heat index, ha, kundi yung totoong temperature.
1: Oo, hindi kung isa, kung sasamahan pa ng level of humidity, talagang mas mainit pa yon, 'di ba?
0: Ano? Oo.
1: Naranasan nga namin, Ven, 'di ba, sa Melbourne, umabot ang 46, record-breaking din yung temperatura doon. At talagang nahihirapan kang huminga talaga pag ganong kataas ang ano, kakainit ang panahon.
0: Mm-mm. At saka yun pa, George, ano, kasi alam mo naman, di ba, yung mga Europeans at pag nasa Europe ka, di ba, ano, napunta tayo, puro lakad-lakad lang sila. Hindi naman sila mahilig magsasasakay, di ba? Yung mga parking nga nila, napakalalayo. So, kailangan mong lakarin pa rin yung napakalayong parking na yon. Dahil, di ba, ini-encourage din nila na lalo na sa Netherlands, 'di ba? Nakita natin na ina-encourage nila na magbisikleta ka lang na magbisikleta. Hindi nila masyado ina-encourage yung magsasakay ka sa tsikot, mm-hmm. 'di ba? Hindi eh, kaya ang lalayo ng parking nila. Kaya ang mga Europeans talagang puro lakad, mas maano sila, 'di ba, sa paglalakad. Eh sa panahon na ito na ganung kataas yung 'di ba, yung temperatura. Paano ka naman maglalakad, 'di ba, nang ganung kalalayo? Kaya maski 'di ba, pagpunta sa mga train station, nakita naman natin ang lalayo din ng nilalakad, 'di ba, George? Mm-hmm.
1: Tsaka akyat baba ka pa sa mga hagdanan, 'di ba? Kasi subway nga ang bababa, like hanggang fourth level sa ilalim ng lupa, 'di ba? Subway, kaya talagang napaka-challenging talaga. Ano kaya 'yun? Napag-alaman natin, Ben, na talagang may mga bumibili ng aircon pag kailangan talaga may medical emergency diyan sa Europa. At baka siyempre yung mga electric fans siguro makakatulong din, ano, at kakayanin din ng mga European at mas healthy nga sila siguro dahil mas mahaba ang mga nilalakad nila, yung kanyang exercise. At saka siguro sa atin dito sa Pilipinas ay uminom ng maraming tubig, ano, at kung kailangan ay uminom ng vitamin C, pampalakas ng ating immune system, at talagang iwasan talaga ang lumabas, ano, kung hindi naman kailangan talaga sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, Ben.
0: Totoo yan, oo. Kung tayo kasi parang mas sanay tayo ng konti sa init kaysa sa kanila dahil nasa tropical country tayo, di ba, George? Kasi sila talagang hindi ganun kasanay, di ba? Kaya sila nakakapaglakad ng malayo, ng mas mataas, yung ano, kasi maganda yung klima talaga sa kanila pag hindi summer, di ba? In fact, yun nga, mas binigyan nila ng attention nga yung winter eh, kaysa sa summer sa kanila. Kasi mas yun yung kailangan nila. Pero ngayon, parang nag-iiba na rin yung, yung kanilang mga prioridad pagdating dyan sa ganitong klaseng weather. Kaya, nako, sana eh, dito din sa atin, di ba? Umaabot, sabi mo nga sa Australia, 46, di ba?
1: Oo. Basta ko talaga mga nasa bumaba sa 45, pero talagang mahirap talaga huminga at medyo bata-bata pa naman tayo. Siguro pag senior citizen ka or mas advanced na yung taon mo, talagang mas challenging talaga pag umapot na sa mahigit 40 degrees temperature or centigrade ang temperatura, ano, ng kalikasan. Kaya dapat alagaan natin yung ating kalikasan, Ben. Baka ito ay posible na ang isa sa mga dahilan nito yung climate change, ang global warming na sinasabi ng mga eksperto.
0: Kaya nga. Pero tignan mo, George, ha? Sila talagang very ano sila sa kanilang environment, 'di ba? Very concerned sila sa kanilang environment. Hindi sila mga aircon na ganyan. Nagtatanim sila lahat ng puno and all. Pero tignan mo, no, yung effect pareho pa rin eh, 'di ba? Kasi iisa lang talaga ang mundo. So kung ano yung nangyayari dito.
1: At saka baka kasi, Ben, talagang kasi syempre mas mayaman sila ng mga bansa, kaya baka yung mga factory at saka yung mga yung industriya nila, para kaya binabalance ka, Ben, diba, sa climate change strategic approach. Kaya yung mga mayayamang bansa, sila din yung nagbubuga, no, ng usok sa ating ozone layer, kaya parang mas mataas ang level of commitment nila at saka level of contribution to climate change response. Kasi dapat balansin. Tayo nga, sabi nga, yung mga developing country katulad ng Pilipinas, apektado din tayo. Tapos, kumbaga mababa yung ano natin, yung contribution sa mga usok na ibinubuga sa ozone layer. Kaya dapat may mga usapin nga din, Ben, yung mga developing country katulad ng Pilipinas, ay dapat iko-compensate tayo ng mga mayayamang bansa kasi sila talaga ang mas mataas ang contribution nila sa mga usok, sa mga carbon dioxide emission sa ozone layer natin, sa atmosphere natin. Kaya may mga ganung usapin, ano, sa international climate change.
0: Oo. Pero at the same time, kasi yung malalaking bansa, kahit meron sila mga ganun, yung iba, hindi naman lahat. Yun na nga, binabalansin nila, di ba? Like, halimbawa, ito nga, sa Europe, hindi nila masyadong pinapayagan na yung mga ganun kasi mas makakakontribute pa sila, di ba? Dun sa pagsira sa ozone layer natin. Isa pa, halimbawa, sa Sweden, ang tagal-tagal na nilang ginagamit din yung waste to energy, di ba? Anong tawag dyan? Na proseso, na kinukuha nila lahat yung mga, para makapag, ano, di ba? Dun sa mga fossil fuels. So, marami naman silang pag-iingat na ginagawa, di ba? At pagbabalanse, pero ganun pa rin, di ba? Yung nararamdaman.
1: Baka ibig sabihin din, baka medyo talagang dapat i-level up pa yung pagbalanse. Na talagang parang
0: feeling ko talaga, ang feeling ko talaga, kailangan na nating magtanim ng maraming puno sa buong mundo. Sa buong mundo, dahil para makompensate yung mga inilalabas natin, di ba, na mga chemical sa ating environment, di ba, sa ating kapaligiran.
1: Tama, no? Siguro pa pwede maging isang modelo rin ang Palawan, di ba, kasi yung Palawan dito talaga natitira pa yung pinakamalaking percentage ng rainforest natin sa Pilipinas, kaya talagang napakaraming puno dyan sa probinsya ng Palawan, kaya baka pwedeng tingnan natin yung best practices ng Palawan, kung paano nila na-maintain, tsaka na-preserve yung mga rainforest talaga, no? Kasi maliban doon, talagang sa ibang bahagi ng bansa natin, talagang medyo kumukonti na yung mga park natin, yung mga green space natin na tinatawag.
0: Oo nga. Ito na lang kahabaan ng bundok ng Sierra Madre eh. Kitang-kita na natin eh. Dapat ito talaga. Ito talaga yung lagyan natin ng maraming puno. At speaking of puno, mamaya yan sa huling bahagi ng ating programa, makasama natin yung mga social na mga farmer para dyan sa mga pagtatanim na mga puno na yan, makakatulong din yan, di ba? At the same time, makakatulong din sa sa kabuhayan, di ba, ano, ating mga kababayan. So mamaya yan sa huling bahagi ng ating programa. Samantala, bago dun sa ating panauhin ngayong umaga, George, magpapaalala muna tayo, tapos kakausapin natin si Mr. Chris Tirona De Leon mula sa PCLE Computer Works. Pagkatapos lang ng ilang mga paalala.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Alam mo ba na halos 60% ng katawan mo ay tubig? Na kahit mild dehydration ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagkapagod at hirap mag-concentrate. Kaya mahalagang uminom ng sapat na tubig araw-araw, lalo na sa mainit na panahon. Huwag hintayin mauhaw bago uminom. Simple lang pero malaking epekto sa kalusugan mo.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places at nasa linya na natin ngayon, George, kakausapin natin mula sa PCLE Computer Works. Ayan, ilang araw na natin yung binabanggit. So ngayon, kakausapin natin para mas malinaw ano ba yung kanilang store na yan, di ba? So sige, kakausapin natin si Mr. Chris Tirona de Leon. Mr. Chris, hello. Magandang umaga!
15: Hello po, magandang umaga rin. Magandang umaga rin po sa mga viewers.
0: Ayun. Ano ba? Malakas ba yung ano niya? Okay naman. Ayun. So, George, ikaw na unang magtanong kay Mr. Chris tungkol dun sa PCLE Computer Works.
1: Okay. Magandang umaga at welcome na sa Going Places, Sir Chris. At yung una po naming tanong gusto po naming malaman, Sir Chris, kung paano ano at kailan po nagsimula itong PCLE Computer Works dyan sa Tagaytay.
15: Sobrang tagal na nito. Bago po kasi ako dito. So, pero yung history ng PCLE is 18 years na siyang nakatayo dito sa Tagaytay.
1: So, 18 years, okay. Anong yes. taon kayo yun? 2026 minus 18. Compute natin. 2008.
15: Yes.
0: Nag-compute pa talaga si George,
15: Nag 18 anniversary kami last two months ago. So,
1: oh wow, happy anniversary, 18th anniversary sa PCLE Computer.
0: Ay, Sir Chris, sino yung nasa likod mo? Yun sumisilip-silip.
15: Yung co-work ko po, kasama ko po.
0: Ano pangalan niya? Yan ba
15: si Sir Christian.
0: Ah, Christian. Hello, Christian. Apat kayo binabanggit ko lagi. Si Christian, si Moy, si Chris, at saka si Jackson.
15: Yes,
0: ayan.
15: Po, si Sir Jackson.
0: Ayun, okay. So, yun pala. So, kayo pala yung mga nandyan.
15: Yes po.
0: Ayun.
15: So, yung Sunday, kami lang po yung nandito ngayon.
0: Pag Sunday. Okay.
15: Yes.
0: So, Sir Chris, ano ba itong ano ba ino-offer na mga services, products nitong PCLE Computer Works?
15: Ang usual na namin is repair kami ng laptop, desktop, and printer. Pero minsan may nagdadala sa amin ng ibang gadgets. Iba-iba. So, tinatrain pa rin namin siyang i-repair.
0: Mm-hmm.
15: Pero sa selling, marami kami about sa other parts po ng computer, ng laptop. Kasi kami rin po yung nagre-repair. So, usually, kami na rin po yung nagbebenta ng ibang
0: Okay. So yung binibenta ninyo, Chris, for example, ng mga computer at yung kung ano-ano pang nire-repair, second hand ba o meron ding mga brand new?
15: Meron po kaming second hand, meron po kaming brand new.
0: So pareho.
15: Yes po, yes po.
0: Okay, George.
1: Okay. Sir Chris, usually kasi repair kayo, no? At saka selling din ano ng mga computer at saka laptop. Yes. Kadalasan ba, Sir Chris, ano yung mga ipinapa-repair? Ano yung mga nasisira sa laptop or sa desktop at talagang kaya namang i-repair o ayusin dyan sa PCLE Computer Works, Sir Chris?
15: Yes po, yes po. Usually po, ang pinakamarami sa amin na, kasi ang tumadating sa amin, minsan buong company na yung nagbibigay sa amin ng printer, desktop, minsan, yung government
1: may government clients din kayo.
15: Po, marami po. Usual mga teachers, mga nagpapatulong, mga matatanda. So pag medyo may konting lalo na po pag matanda, nahihirapan sila. Hindi sila medyo denki. Konti yung problem, takbo sila sa amin. Pag estudyante, lalo po estudyante sa mga laptop nila. Usual yung mga ayaw magbukas, ayaw magpower. So, minsan kailangan nila, so pinaparush nila, so tinutulungan namin sila hanggat kaya namin.
0: Ayun. So, teka lang, Sir Chris, ano sa tingin mo yung pinakamahirap na dinala sa inyo dyan para ma-repair? Meron ka bang natatandaan?
15: Ako po, kasi ako po is, ang assign ko is, kasi kami po dito is, may mga naka-assign kami, bawat tao. So, si Sir Moy, siya more on sa laptop, ako po sa desktop ako, more on desktop. Si Sir Christian po yung kanina, siya po yung nakatoka sa printer. So para sa akin is yung pinakamahirap sa akin medyo pag nagwo-work pa siya kaso minsan ayaw niya gumana. So mas madali kasi siya pag hindi na siya nagana. Totally.
0: Ay, ganun?
15: Pag minsan gumagana siya, ibig sabihin, may ibang problem sa kanya na mahirap hanapin. So, pupunta ka sa part by part.
1: By part, oo. Oh.
15: So, kailangan mo testingin lahat hanggang
0: kuha
15: mo siya.
0: So, mas mabuti pa pala yung dadalin mo dun sa kanila, yung wala na talagang, parang wala nang kapag-apag-asa, yung patay na talaga, no?
15: Mas madali po yun. Oo.
0: Oo, kasi mas madali pala siya na makita. Tama? Kesa yung may buhay pa, pero,
15: Minsan, gumagana,
0: pero, pero may nagkakadiferensya.
15: Yes. Kasi gumagana siya, minsan, tapos, hindi niyo siya matetest kasi gumagana siya. So hindi niyo siya expected na yun yung sira niya.
0: Ayun. So yung pala medyo mahirap-hirap ano pagdating sa ano yun, desktop lang yan, specific sa desktop.
15: Yes, pero nagto-troubleshoot din po ako ng laptop.
0: Okay.
15: Pero,
0: so pareho lang laptop at desktop. Okay.
15: Pero more on kay Sir Moy na yun, pag medyo malaki na yung problem niya.
0: Okay. Di ba masakit sa mata yan pag mag-atrabaho kayo?
15: Yes.
0: Oo.
15: Pag medyo tutok na tutok ka.
0: Oo. Pero di ba may mga special ano naman yan sa lens natin, di ba? Sa mga salamin para hindi masyado maapektuhan yung ano natin. George.
1: Parang mga Ben at saka si Sir Chris, parang mga doktor din itong mga computer technical specialist, di ba? Kasi talagang bubusisin yung laptop mo or yung desktop mo. At saka di ba yung iba't ibang spare parts ng computer, parang iba't ibang parte ng katawan din para malaman kung saan yung may problema. Ano.
15: Yes,
1: Chris, at saka parang may wholesale pala sila Ben kasi talagang parang isang buong organization or agency yung lumalapit sa kanila para magpatingin ng mga computer, desktop, or laptop. Ano. So, para ano yung mga parang qualification, Sir Chris, ano, para talagang maging competent ka, ano, na kaya mong ayusin itong mga sira ng laptop o ng desktop, Sir Chris?
15: Actually, ako, sa side ko, kasi ako bago ako, so I cannot say about. Pero nung pumasok kasi ako dito, may background na ako sa pagiging technician and galing ako sa ibang place. Tapos, nakita ko po kasi na hiring si Sir Louis. So, I tried to mag-apply kasi para sa akin, mas malapit siya. And, iyon. So, tinawagan ako ni Sir kasi meron akong technician background and medyo magaling sa pag-communicate. So,
1: kailangan yung communication.
0: Kailangan pa pala ng communication.
15: Ako po kasi yung nasa front. Ako yung
0: okay. So, isa pala yun sa mga kailangan. Kailangan marunong ka makipag-communicate.
1: Sa mga customer.
15: Meron din po kasing mahirap kausap.
0: Ayun na nga isusunod ko sana itatanong. Meron din ba mga customer na medyo mahirap kausapin o mahirap makipag-usap? At ano yung ginagawa ninyo para medyo makuha nyo naman yung kanilang pag-agree sa inyo?
15: Yes. Siyempre po, hindi po yun talaga maiwasan sa shop namin. Meron kasi minsan, dumadating po sila. Meron na silang diagnosis ng sarili nila.
0: ganon, ipipilit.
15: Opo. Pero, siyempre, kakausapin po namin sila ng maayos. And siyempre, smile lang. Wala tayong magagawa. Talaga,
1: smile is the best policy.
15: Minsan, papakita na lang din po namin yung nangyayari dun sa mismong computer or desktop na ito yung cost. Minsan, chine-check namin sa online, papakita namin sa kanila para mas maniwala sa kanila. And the last is, sa harap nila kami nagagawa. So, hindi kami kita-kita naman po.
0: Ah, talaga pwede pala yung ganun ano, nagbabantay?
1: Oo,
15: yes, gusto po nila 'yun.
1: Oo.
0: Pero yung iba, Sir Chris, medyo talagang makukulit 'di ba? Pag mga ganun, talagang ipipilit yung kanilang gusto. Ano, paalisin mo na. Sige, sa iba na lang kayo.
15: Ingitian na lang po namin sila.
0: Okay. Pero gagawin pa rin. Pero
15: gagawa.
0: Oo, pero gagawin pa rin syempre, yung pinapagawa.
15: Yes, yes. Opo. Yes po.
0: Oo, quiet na lang tapos ngiti-ngiti na lang.
15: Opo.
0: Ayun. Sige, so bago yung tanong ni George, syempre sa dinami-dami ng mga computer shop, 'di ba? O yung mga ganito, no, ng mga tindahan. Sir Chris, ano tingin mo? Ano ba yung edge mo sa edge ng PCLE sa ibang mga tindahan at repair shop?
15: Sa tingin ko yung pinaka-advantage talaga namin sa bukod sa matagal na kami is talagang for the customer kami eh, hanggang sa makakatipid sila, tinutulungan namin sila kung may ibang options na ibibigay namin sa kanila yun, hindi yung total na para lang kumita.
0: Mm-mm.
15: So, yun, bibigay namin sa kanila kung hanggat ano yung gusto nila na service or kung saan sila makakatipid.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tsaka iba kasi pagka honest, ano, na kita mo na honest yung may-ari o yung nagtitinda o yung gumagawa. Kasi, di ba, yun yung laging inaano ng mga ibang clients, mm-hmm. Ibang mga customer. Yes. Na
15: nakikita po nila.
0: At saka, kumbaga, ito lang ang problema. Sasabihin nung ano, ang laki-laki, dami-dami pala, isa lang naman talaga yung problema. Eventually, malalaman mo dun sa may, sa may alam din na, oh, hindi naman pala kailangan na gawin yun, di ba? So, yes. Ang pinaka-importante, yung isa sa mga importante siguro, Sir Chris, no, na nakita sa inyo, yung honesty, di ba? Parang yung Batanes lang yan, honesty shop, di ba?
15: Yes.
0: Store nila Miss Merlin sa Batanes.
15: Actually, yun nga po yung, bago ako pumasok dito, yun yung sinabi sa akin ni Sir Louis na honest talaga dapat dito. So, sa tingin ko kasi, usual naman talaga yun sa mga shop na katulad namin, sa iba, so masasabi ko lang dito sa, kasi dito ako napasok, is lahat po kami dito is totally honest po talaga, lahat sila.
0: Yun ang importante, di ba, George?
1: Oo, napaka-importante. Tsaka yung willingness nila, Ven, na talagang ipakita yung kanilang pagtatrabaho kung paano nila inaayos, di ba? Kasi yung iba, baka, syempre, alam mo naman, may mga karanasan din yung ibang mga kliyente natin na kapag hindi nila nakikita kung paano inaayos yung mga computer nila ay medyo baka naiisip na na pinalitan yung mga ibang spare parts, diba? Or siniran talaga para mas malaki o masisingil doon sa pag-aayos ng computer, diba?
0: Kaya talaga, minsan ganun.
1: Malaking bagay talaga itong sinabi ni Sir Chris talaga na talagang willing sila na ipakita, ano, sa client nila yung kanilang pag-aayos ng mga computer.
0: Oo, pwede kayong magbantay kung gusto.

0: pipindutin lang kaming ganyan. Okay naman siya, wala man siyang problema. So, oh. Okay na yun, libre na yun. Pero dapat. Sa ibang parts, medyo marami po kasi eh. So, kunwari po sa desktop is ang power supply po namin, pag kailangan palitan ng power supply is nag-range siya ng mga standard is 850 to 1,000. Is pag medyo mataas yung power supply is hanggang maabot siya ng 3,000. So, depende po talaga siya sa presyo.
1: Mm-hmm. Okay, so depende sa kung ano yung papalitan na parts. Yes,
2: ano yung aayusin. Yes, so pinakaminimo ka consultation, parang check-up din, no? Parang consultation fee sa doctor din.
1: Oo, 200. 200
2: pesos. Tsaka po pwedeng libre kung konto. Parang napaka-minor naman.
1: Pwede naman palang TY-TY minsan. Yun pala yun. Pwede naman palang TY lang. Matanong ko lang, Sir Chris, no, kasi 18 years na pala kayo dyan sa Tagaytay, ano? Dumaan yung pandemic. Kumusta naman? Naapektuhan ba kayo nung pandemic? Paano kayo nakabangon kung naapektuhan kayo?
0: Actually po, ma, wala pa ako nung pandemic. Mm-hmm. Pero masasagot ko po yan. Yan. Kasi tinanong ko din po yung mga kasama ko nung pandemic. Mm-hmm. Sabi nila, is malakas daw kasi nun. Gawa ng lahat ng tao is work from home.
1: Ah,
0: online. Online. So, okay. Sobrang dami nung magpapagawa dito.
1: Ah, okay. So, sa kanila, George, maganda yung effect na nangyari dun sa kanilang, sa kanilang store. Oo nga naman pala, no? Kasi karamihan nun, puro work from home. Pati yung mga estudyante, di ba? School, din. Mm-hmm. Online din, di ba? Mm-hmm. Ah, okay. So, wala pala silang naging problema. Pero after pandemic, bumalik ba sa mas mababa?
0: Yes. Kasi, syempre, iba yung during nun. Kasi halos lahat po ng tao nag-online.
1: So, after naman ng pandemic, yung inyo namang store, doon naman siya medyo bumaba yung
0: Pero okay pa rin naman po. Malakas pa rin.
2: Mas malakas na nung panahon ng pandemic.
1: Pero mas malakas, mas kumita nung panahon ng pandemic kasi nga puro online, tapos work from home. So, kailangan talaga ng mga computer, di ba? Anong mga panahon na yon. Okay. Sige. So, George, may tanong ka pa?
2: So far, yung tanong ko naman ay okay na ako, Ben.
1: Ah, okay. Sige. So, Sir Chris, saan ba yan? Ano ba yung eksaktong address? Alam natin sa Tagaytay yan eh. Pero saan ba kayo talaga ang inyong lokasyon?
0: Actually, yung sa mismong address is, hindi ko po siya masabi. Pero, pag sinerge nyo po kami sa Google Maps, is lumalabas naman kami. So, sobrang dali niyang hanapin.
1: Okay. Okay. Oo. Baka naman alam ni Christian.
0: Nasa kanyang station na po siya.
1: Okay. Kasi syempre yung mga nakikinig sa atin.
2: Pero bago ito umakit sa parang Sir Chris, sa Rotonda. Bago
0: sa Rotonda po siya.
1: Okay. So malapit lang sa Rotonda.
0: Yes.
1: Ayun.
0: Ano po siya, dating SSS building.
1: Ah, okay. So, dating SSS building. Malapit lang yan sa Rotonda pala.
0: Yes po, yes po.
1: Okay. So, malapit yung mga po. Malalapit dyan sa Tagaytay, kung may mga nakikinig, pwede kayong, pwede nyong itry yung PCLE, Computer Works. Ayun. Sana nga, kung malapit-lapit lang yan, dami ko ipapagawa, Chris eh. kaya lang, alayo-layo, mamamasyal pa ako niyan sa Tagaytay bago ako makarating. Pero kung malapit ako dyan sa Tagaytay, baka dyan ako talaga pupunta. Diba? Kasi,
2: pwedeng isabay mo na event kapag aakyat ka at magliliwalo sa Tagaytay. Pwedeng isabay na dyan.
1: Pwede din. Naku kailan pa kaya maaayos yun pag isasabay ko pa sa pasyal ko. Anyway, so basta malapit ito sa Rotonda, dyan sa Tagaytay.
0: Yes.
1: Okay. Sige, at least naibigay naman na ni Sir Chris kanina, no, yung rate, depende yung kanilang charge at depende kung ano yung parts na kailangan palitan. Mm-hmm. Pero minsan, pwedeng TY na yung konsultasyon pero kung medyo mahirap-hirap, 200 pesos lang naman, di ba? Okay. So sige, Sir Chris, paano kayo makukontak para makapagtanong sa

0: yung store?
1: Meron kaming actually Facebook. So, pag sinasya dyan, makikita nyo kami. And meron kaming cell phone number. So, okay lang po ba?
0: Sige, go ahead.
1: Ang cell phone number po namin ay 0916-718-8831. And yun na rin po yung Viber number namin.
0: Okay. So, 091, pakiulit nga, Sir Chris, 0916-718-8831. Okay, sige. So, thank you, Sir Chris, pero baka meron ka bang gustong batiin muna? Isa shout out dyan bago ka namin pakawalan, Sir Chris?
1: Shout out ko na lang yung aking asawa na si Vanessa. So, tsaka sa family ko na De Leon family. So,
0: ayun. Okay. O, mga kasama mo dyan?
1: Na nakikinig at nanonood kayo.
0: O, yung mga kasama mo dyan, Sir Chris?
2: Christian?
1: Nakikinig siya. Nandito siya sa kabila.
0: Sige.
1: Sir Christian Calibo.
0: Ayun. Christian Calibo. Okay. Sige. Maraming salamat, Sir Chris.
1: Maraming salamat din po sa opportunity na binigay nyo po. Maraming salamat po.
0: Okay.
1: Pati po sa mga viewers.
0: Ayun, okay. Si Sir Chris Tirona De Leon ng PCLE Computer Works dyan sa Tagaytay. O George, dapat ipunin natin yung mga ipapagawa natin kay Sir Chris bago tayo pumunta doon. Mga tatlong laptops, ganyan. Wow. Tapos babantayan natin. O kaya habang pinapagawa natin doon sa Tagaytay, naglilibot-libot tayo, di ba? Lumalamierda tayo. Para pagbalik natin, tapos na yung pinapagawa natin, di ba? Pwede?
2: Tamang-tama.
1: Pwede po yan, pwede.
0: Pwede na. Sumagot na si Sir Chris. Sige. Anyway, maraming salamat. So, George, mamaya, pagbalik naman natin, pag-uusapan naman natin yung katulad ng pinag-uusapan natin kanina tungkol dyan sa mga puno, yung ating environment. At the same time, paano tayo makakatulong din sa ating mga kababayan sa pagbabalik po ng Going Places pagkatapos ng ilang mga paalala.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Going Places. Mukhang hindi pa sumisilip sila Kuya Bong at si Kuya Louie sa ating Zoom ngayong umaga. Nako, mukhang tinanghali ata ng mga gising itong ating mga kasama dapat. Pero, well, sige, hanggat may oras tayo, hintayin natin sila, no? Pero, George, meron ka bang mga gustong ibalita dyan tungkol sa ating turismo o kung ano man ang iyong dala-dala dyan?
5: Ay, meron, Ben, ano, talagang magandang balita para sa ating turismo, Ben, kasi ang Pilipinas ay napili na iboto siya na number one sa buong mundo na retirement destination. Wow, retirement. Mm-hmm. Base ito sa Retirement Abroad Index na ginawa po ng Expatriate Group, isang specialist provider ng international health insurance serving expatriates and retirees across more than 180 countries. Mm-hmm. So mula sa 180 countries, Ben, nanguna ang Pilipinas bilang retirement destination.
4: Oh, wow. Bakit? Anong meron daw compared sa iba, George?
5: Ayan, ang sinasabi dito dahil ang Pilipinas ano ay mataas ang nakuha ng mga scores sa limang kategory. Yung una, ang healthcare quality. Pangalawa, ang visa accessibility. Pangatlo, ang health insurance requirements. Pang-apat, ang cost of living. At ang panglima, ang expat community and integration. Mm-hmm. So, ngayong taong 2026, nanguna ang Pilipinas sa lahat ng limang kategory na ito at naging top choice po tayo, ano? Sa limang kategory na ito para maging number one destination, retirement destination ang Pilipinas sa buong mundo.
4: Ayun. Wow. Okay.
5: So talagang, pag mag-retire pala tayo, hindi na tayo kailangang maghanap ng ibang bansa.
4: Oo, dito na lang pala tayo magre-retiro.
5: Dito, oo. Kasi number one tayo sa buong mundo na retirement destination.
4: Cost of living. Oo. Siguro cost kasi may mga ano sila, yung mga dolyares nila, mataas dito eh, no?
5: Oo, at saka sa mga, lalo sa mga foreign retirees natin.
4: Oo, mga
5: at,
4: foreigner actually, oo.
5: At saka meron tayong tinatawag
4: okay na, nandyan na?
5: Fresh, meron na ba?
4: Ha? Okay na? Kasi sabi dito, nandito na daw po. Sabi ni Sir Zane. Ah, teka, wait lang daw. Naku, bilis-bilisan mo, Kuya Bong, ha? Mauubusan na tayo ng oras. Mukhang
5: 10 minuto
4: mukhang
5: na lang.
4: Mukhang napagod si Kuya Bong, ha? Mukhang napuyat, ha? Ano, okay na ba? Oh. Ano?
5: Parang hindi pa, kasi parang naka-ano, yung video ay...
4: Nakikita mo? Nakikita mo?
5: Nakikita ko, Ben, pero yung video ay hindi, medyo baliktad.
4: Ano ba yun? Bakit mo maligtad? Palagay ko yung camera niya na maligtad. Naku, Kuya Bong, ha? Dumire-diretso ka na ng ano? Ng salita mamaya. Okay. Okay na? Naku, naku, nahihirapan ata, George.
5: Oo, naku.
4: Mukhang, ganun yata pag mga retiree na eh, no?
5: Pero may idagdag ko lang, Ben, kasi meron ng special resident retirees visa para sa mas maayos at saka mas madali ano na parang gagawin resident ang mga foreign retiree dito sa Pilipinas.
4: So mas yung process mas magaan.
5: Oo, mas madali pag qualified naman
4: ang qualified.
5: Mga dayuhang retiree na ito sa qualified sila na mag-avail ng Special Resident Retirees Visa o SRRV na ibinibigay ng Philippine Retirement Authority, ng PRA. So, meron pala tayong government agency na Philippine Retiree Authority. Okay. Philippine Retirement Authority.
4: Oo, meron tayo, Philippine Retirement Authority. Mukhang under ito ng DOT?
5: DOT, ng Department of Tourism.
4: Hindi ako nagkakamali, Oo. Mm-hmm. Hindi ako nagkakamali. Okay. So, nandyan,
6: Ano ba?
4: Ay, naku, Kuya Bong, ano bang nangyayari? Nauubos na ang oras. Sige. Sige, hintayin ka namin, Kuya Bong, hanggang sa...
5: ayun na. Ayan. Okay na.
4: Sige, Kuya Bong, go!
6: Yeah, welcome! Hello. Good morning, Ate Ben at Ate George.
4: Asan ka? Ba't di ka namin makita? Ayun!
6: You're right.
4: Feeling ko, ano ka ngayon? Puyatan, no? Anong nangyari?
6: Dahil nagkaroon lang dito ng problema yung ating Wi-Fi connection.
4: Okay. Sige, meron ka na lang 8 minutes.
5: Pwede pa.
4: Sige, go. Kasi ano tayo, Kuya Bong, di ba? Ang dapat na pag-uusapan natin ngayon, how to, di ba? Paano tayo, paano tayo magkakaroon ng profit?
6: Yes. Well, unang-una na, no, para sa kapakanan ng ating mga listeners worldwide, itong Aquilaria, no, ay considered as the world most valuable and fragrant woods, no? So talagang masasabi natin na napakahalaga na malaman natin yung mga yan, economic benefits na pwede nating makamtan kung tayo ay magtatanim nitong Aquilaria o itong mas kilala na ngayon na agarwood tree. So lalo na ngayon, syempre, kinukonsider nga yung produkto nito na good as, parang liquid gold. Kaya, mabuti na lang at meron tayong samahan. Ito nga, ang ating chairman, si Kuya Louis Esteban, na tumating namumuno dito sa ating samahan, itong One Link Media Group Incorporated, at siya rin, si Kuya Louis din, ang may-ari, ang presidente, CEO ng Agarwood PH Forestry Nursery, at meron din Agarwood PH Forestry Plantation. So, last Sunday, pinag-usapan na nga natin yung pwede pala, hindi lang yung sabihin na natin sa pagtatrain, makakatulong na sa kalikasan, pero at the same time, pwede nating ikayaman. Kasi nga itong mga produkto na nanggagaling o nakukuha from agarwood tree, ay talagang sobra ang laki ng demand sa international market. At napakamahal. Alam mo si Kuya Louis Esteban, diba sinasabi nga niya, yung mga, diba last time, no, nabanggit niya na nasa 100,000 or 60,000 lagi na natin sa palitan ngayon ng dollar to peso, pero depende yan eh, Ate Ben at Kuya George, doon sa quality ng mga kuwang produkto from agarwood. Halimbawa, iba yung ginagamit na insenso sa mga Muslim countries, di ba? Actually, hindi lang Muslim countries, pati yan yung mga bansang India, China, South Korea, Japan. Napakamahal ng mga insenso. Depende yan sa quality, no? Depende sa amoy. Nagbabari yung presyo. So parang mas mabango, mas mahal. At ito, halimbawa, sabihin na natin, yung mga talagang matataas ang quality, meron nga maabot ang presyo ng mga 400,000 pesos pataas. Yan nga sinasabi sa Middle East, ganyan ang mga presyuhan. At yung langis naman na nakukuha from agarwood, ito yung mga tawag to, ginagamit ng mga perfumery sa Europa, eh napakamahal dahil ang isang kilo nito nasa mga 4 or 5 million to 6 million pesos per kilo. Wow. Ganyan kamahal, Ate Ben at Kuya George. Kaya talagang napakaswerte na ang Pilipinas isa sa binayayaan, no, na tayo magkaroon ng 6 na endemic variety or species ng agarwood dito sa Pilipinas. At least siyam, pero anim talaga endemic. Mm-hmm. 21 species ang meron sa buong mundo. Mm-hmm. 11 nasa Pilipinas. Kaya napakaswerte talaga natin. Kumbaga sana talagang samantalahin natin yung pagkakataon na tayo binigyan talaga ng Mother Nature. Ng, mayroon mo, isipin nyo, no? 11 out of 21 at 9. Then, 6 species ang endemic sa Pilipinas. Ngayon, Ate Ben Cree George, no? Sumuntalin na natin dahil napakaigli ng oras natin. Itong pagtatanim ng agarwood, kahit sino naman pwede magtanim. Ang problema, kasi dahil ito ay considered as endangered species na, dahil nga sa over-harvesting, sobrang dami, lalo na nung mga unang panahon, ang mga poachers no, sa wild. So, kaya naubos. Naubos talaga or talagang kumonti na. Endangered species na nga itong Aquilaria varieties, no, species. Kaya, napakahigpit. Hindi lamang ang ating gobyerno, kundi ang lahat ng mga bansa worldwide ay naghigpit talaga. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, napakahigpit dahil kinakailangan ka talagang merong kang permit from DNR, no? Department of Environment and Natural Resources. Kinakailangan na merong kang permit kahit sa pag-transport lang, kinakailangan ng land transport permit. Mm. So, ito ay para naman talaga at the same time ma-manage ng ating pamahalaan yung itong pagtatanim ng agarwood ng mga pribadong individual o kumpanya tulad ng Agarwood PH Forestry Nursery no, kung saan sila ay tatanim no ng o nagpapatubo ng mga seedlings. Ang totoo niyan, Ate Ben, okay. At Kuya George, naimpluwensyahan na rin ako.
4: Nako Kuya Bong, sandali, wala na tayong oras. Mm-hmm. So, to be continued na naman ito next Sunday. Doon tayo magsisimula sa na-impluwensyahan ka na nito. Tandaan mo yan ha. Tandaan mo yung ano natin. Dahil ako yung buong saan tayo umano ha. Saan tayo huminto.
5: Naputol.
4: Na-impluwensyahan ka na. So, nung na-impluwensyahan ka na, ano na ngayon ang nangyari? Ayun, ha? Tandaan mo yan, Kuya Bong.
6: Sisunod ang pagkama natin next Sunday.
4: Sana.
6: Mabilisan lang na pahabol.
4: Sige.
6: Dahil na rin sa samahan natin at itong One Media Group Incorporated, lalo-lalo na sa tulong ng Agarwood PH Forestry Plantation, pagkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino kahit saan kayo naroon, na magmay-ari ng puno for a very, napakamura, no? Very low. Napakamurang halaga na 3,000 pesos per tree.
4: Mm-hmm. Yeah. Okay.
6: So, may kontrata to. Ang Agarwood PH Forestry Plantation ang mag-aalaga for a very minimal fee of 200 pesos per year.
4: Ayun, 200 so, pesos. Pang-maintain. Oo.
6: Pang-maintain,
4: okay.
6: Yes.
4: Okay. Sige. So, sa next Sunday, next Sunday, tutuloy natin to ating diskusyon tungkol dito sa agarwood. At makasama natin ulit next Sunday si Kuya Louie Esteban at saka si Kuya Bong Feniza, ang mga social ng mga farmer ng agarwood. Okay. Thank you, Kuya Bong.
6: Okay, thank you, Kuya George, Ate Ben, at syempre sa lahat ng ating viewers, yung mga kapatid ko nakikinip from US. Yan, wow. Ito rin sa agarwood.
4: Malamang, katulad ni Kuya Bong. Go na rin ito sa mga pagtatanim.
6: Siya yung talaga nag-suggest nga dito sa agarwood. Kaya eto, ang inyong lingkod ay busy na rin.
4: Ayun, okay.
6: Kumla ng mga agarwood.
4: Okay. Sige. Yeah. So, next Sunday, makasama ulit natin si Kuya Bong at si Kuya Louie. Thank you, Kuya Bong.
6: Okay, thank you.
5: Maraming salamat, Kuya Bong.
6: Sa ating listeners and viewers worldwide.
4: Okay, George, wala na tayong oras. Pasalamat ka na, George.
5: Maraming salamat sa lahat ng bumubuo sa production team ng Going Places, yung ating voiceover, si Erwin Piniano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, yung ating katuwang dyan sa engineering side, nakita ko si Zane Barameda, at saka sino ang kasama
4: Daniel,
5: ni si Zane?
4: Daniel,
5: si Daniel Santos.
4: Okay.
5: So sa inyong lahat, maraming salamat.
4: Maraming salamat. O sige, so paalam na tayo, George.
5: Tuloy-tuloy lang tayo sa ating
4: paglalakbay,
5: sa mga magagandang lugar man yan.
4: O sa ating buhay.
5: Kasama ang inyong mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
4: At ako naman po si Ven Lones. Dito sa
5: Going Places.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Naggalit sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung paggalat ng fake news, and some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas lumalabas pa ng katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
21: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver?
25: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
22: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
24: Makapal yung semento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
21: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: from Subic din po, meron Noto. Yung ibang ayaw pa mention ang mga private sponsors. But ang dami rin po tumulong sa akin. So, well, yung sa Vitoria Sports, Vitoria Tires, binigyan mo akong one of the best tires na I could use dun sa event. Yan sila Sir June Rocks, Trinks, and also yung sa race hub, yung sa gym na pinag-gyman ko po. Malaking tulong din po yung mga getting there or yung free gym membership. And also official lab sa sila sa mga super thankful ako. Dahil kung wala po sila, baka di pa po nakakapag-biker until now.
1: Galing, ano? Thank you, yes. Official Lab, kina Coach Bethel. Okay, Nami. So, ano ang learning lesson, learning experience, and siguro advice mo na rin sa sarili mo na hindi mo kakalimutan after nga the injury and, you know, the big return and successful return. Ano na lang gusto mong i-share pa sa amin? At saka alam ko may mga atleta din dyan, Nami, ha, na siguro nakaranas o nakakaranas ng experience mo na yan, na may injury and then talagang naiisip, baka hindi na makabalik sa sport. But ikaw, best sample yan. You did it. What do you want to share to them?
0: I want to share na be positive lang na makakabalik sa sport with the proper guidance ng mga doctors and yung be religious sa rehab, yun ang number one. And syempre, katawan pa rin natin to, you do what you do. And just look forward for long-term progression. And still, as guidance for yung mga mentors, yun. Makinig din. And ayun, be patient always. Yun yung number one na natutunan ko. Maging patient sa rehab, maging patient sa training. And yun, just look forward for everything. And get some like short-term goals and long-term goals.
1: Okay. Congratulations. We're so proud of you and we're so happy for you, Nami. Nasusubaybay namin ang iyong mga ang iyong career actually, and nakakahanga ang kwento, especially this one. So, all the best. God bless you. Ingat.
0: Thank you, ma'am.
1: And until next time. Okay. Rest and well, all the best sa mga susunod na schedule ni Nami Garduze. Siya po yung bronze medalist natin sa Asia, ha, Asian Mountain Bike Women Elite Downhill Competition, the lone representative of the Philippines this year dyan sa ACC sa Tashkent. Wala tayo sa iba pang mga events or discipline, but Nami, who was injured last December, di ba, in SEA Games in Thailand, dislocated clavicle, okay, walang operation pero ang hirap, hindi siya kaagad nakabalik sa training, even dun sa physical conditioning, it took more than 3 months, di ba, tapos halos nagbike na lang siya late April, May, and then by June, nag-compete na ACC, di ba, and hindi pa siya nanalo ng ACC sa podium. Ito pala, no? Hihintayin pala yung pag-recover niya sa injury, or parang anong nangyari, binigyan siya ng super tataas na mga challenges o hurdles, ika nga. Nung nilagpasan yun, nasubukan talaga yung tibay ng dibdib, tibay ng isip ni Nami. Sabi nga niya, maging pasensyoso, at ginawa naman niya yon. Naging emotional pa siya kanina, di ba, nung binabalikan niya yung time na may injury siya, nagtanong siya na kung makakabalik pa siya sa bike, di siya nag-isip kung makaka-podium siya dito sa Asian Championship, di ba, sabi niya lang, makatapos lang sa karera, malaking panalo na yon. And yung kanyang bronze, filling gold medal with those challenges as she hurdled before returning to competition and of course winning a medal bronze for the Philippines. Okay, mabuhay ka, nakakahanga yung mga atleta natin, ano. Okay, it's 12:43, babalik po ang Cycle Lane dito lamang sa Sports Radio.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahalaan.

0: Yan, na namok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng namok.
1: Self-protection.
0: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating Mark!
7: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: Congratulations to Sports Radio, 40 years na kayo. Grabe. 40 years, baka marami na kayong mga grandchildren and great-grandchildren. So, what I mean by that is you must have already left a lasting legacy of a lot of news that grew in from seed into trees. So, yung mensahe ko na thank you Sports Radio 918 for being the backbone of bringing news, bringing vision, bringing dreams of people from nobody to somebody, from ordinary to extraordinary, from a nothing athlete to an Olympian, bringing hope, bringing dreams, bringing inspiration to the country, all the way to the countryside and all to the smallest barangay and sitios of the Philippines. Thank you very much for that 40 years of service. Ibang-iba kayo. Salamat po.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Okay, and we're back dito pa rin po sa Cycle Lane. Uy, malapit na mag-umpisa ang Tour de France. This is the Grand Tour, the second Grand Tour for the year 2026 after the Giro d'Italia. So, Tour de France 2026, ika-isang daan at 113th edition na nitong Tour de France. Mag-umpisa July 4 at matatapos July 26, 21 days of racing ito ha. Mula sa Barcelona, Spain, yung kanilang unang stage, Stage 1, this is a team time trial. Okay, come July 4. It's a Saturday. Tapos July 26 sa Champs-Élysées ang kanilang Paris Champs-Élysées ang kanilang grand finish. Ang total distance, 3,333 kilometers. 23 teams ang mga kalahok dito. Siyempre, ang mga top contenders. Sina, defending champion Tadej Pogacar, na three-time champion yan simula 2021, dun 2024, and 2025. At ang kanyang mortal na karibal, Jonas Vingegaard ng Team Visma, Liz Abike. Si Pogacar ay mula sa UAE Team Emirates. Okay, so si Vingegaard naman ang champion ng 2022 and 2023. Grabe naman, simula 2021, sila lang dalawa nagpapalitan ano, sa pagkuha niyang yellow jersey at the Tour de France. So yung 23 teams, meron dyan ang 5 UCI Pro teams, meron dalawa pang teams na napili base sa mga sponsors at syempre the rest ay mga World Tour. Okay, mga World Tour teams. So, ang isang continental team, hindi ka pwedeng sumali dito. May ranggo ang mga teams sa buong mundo. So, yung pong pinakamahusay lang pwedeng sumali sa Tour de France, sa Vuelta a España, tsaka dito sa Giro d'Italia. Yan ang tatlong Grand Tours, okay, ng cycling. So, by July 4, 19.7 kilometer distance, team time trial. Okay, ano pa ba mga challenges dito? So, yung first week niya ay bibisita ka agad yung peloton sa Pyrenees. Okay, tapos yung pinakahuling weekend naman, third weekend, ay nako, may double ascent sa Alpe d'Huez. Yung pinakasikat na akyatin dyan sa France. Ano, dalawang beses daw. Back-to-back stages, stage number 19 and number 20. Ba doon sa closing weekend. Ganun katindi ang hirap na dadanasin ng mga kalahok ngayon sa Tour de France. So yan, 21 stages. Grabe, ano? Ang makikita nyo sa Tour de France na ito. Every year, halos isang buwan yung mga karera. Ano? Nag-announce na ng kanikanila mga miyembro, yung bawat team. So, I think sa Visma, merong minus dun sa mga domestic ni Vingegaard. Samantalang dito naman sa kay UAE, parang okay naman yung kanyang lineup kay Tadej Pogacar, na alam mo naman si Tadej, kahit maaga pa, pwede siyang umatake kahit 90 kilometers to the finish line, 100 kilometers to the finish line. Pag sinabi ng, pag napakiramdaman niya na feel niya, okay, na umatake na kahit ang aga pa, gagawin at gagawin. Gusto niya ganun eh. Ganyan ang style ni Tadej Pogacar. May mga ibang issue about mechanical doping, may mga dumadalo ng mga seminar to understand more about this mechanical doping. I think UAE, yung grupo ni Tadej, hindi umattend, but the group of Vingegaard, yung Visma Liz, a bike team, ay dumalo naman dyan. So, yun po yung mga issue na nakikita natin these days before the start of the Tour de France, yung mga balibalita, ika nga. Isa pa rin na paborito din dito ay si Remco Evenepoel, tama ba? Okay, siya din yung isa sa mga inaasahan in this edition of the tour. Okay, si Remco Evenepoel. I think si Matthew Van Der Poel injured. Okay, kaya hindi siya makakasali. Sayang, na-injured after dun sa mga one-day classic. Okay, and ito pa naman ang pinakamalaki na event na pinaghahandaan, but he's injured and he won't be able to compete here. Okay, so ang mga iba-ibang mga bansa nagsasagawa pa ng kanilang mga national championships. Ang isang maagang natapos yung kanilang road ay sa Italy. Si Jonathan Milan ang tinanghal na champion. Abangan natin tonight yung national championship ng France. Si Antoine Yubi ng 7-Eleven Road Bike Philippines, isa sa mga lalahok. Diba ito yung nababanggit niya during the MPTC Tour of Luzon na bahagi lang yung kanyang karera dito sa Southeast Asia, particularly sa Philippines, na kanyang paghanda para muling makabalik talaga sa European road cycling. So, isa na rin yung sa France. Ano? Itong si Yubi na datihang runner-up sa Under-23 ng mga Lige, Bastogne Lige, at iba pang mga malakihan na mga events, okay, ay nagtatangka na muling gumawa ng pangalan, maibalik yung kanyang pangalan para magkaroon na ulit siya ng World Tour team. O, yun lang mga World Tour team ang nakakasali sa Tour de France. Eh. So, yun ang tatargetin ngayon ni UB na the past competitions, runner-up sa Tour of Luzon, runner-up din doon sa isang Tour di Maurice o Tour of Mauritius, then I think in one more race, ay nagtapos din lang siya na second, so nakaka-tatlong second or runner-up finishes na itong si Antoine Yubi ng 7-Eleven Road Bike Philippines. So, hintayin natin itong kanyang huli magiging kampanya. And of course, hintayin natin siya come the big races for 7-Eleven Road Bike Philippines, including at the Le Tour de Langkawi in Malaysia. No, ito yung UCI Pro Series, isa sa mataas na level na ng competition, ano, mas mataas dun sa mga level ng sa Philippines sa 2.2, 'di ba? O even yung 2.1 ng Tour of Thailand, the highest so far dito sa Southeast Asia, yung Le Tour de Langkawi at UCI Pro Series ang level ng competition. Okay, so yun po yung mga huling mga kaganapan natin, yung iba nating mga teams, parang may mga meet and greet with their fans, katulad ng 7-Eleven, nagkaroon ng CCN gathering somewhere sa may Antipolo or sa may Rizal at si Mervin Corpus and the rest of 7-Eleven, kahit ngayon mga old members like itong si Lloyd Reynante and of course si Mark Galedo nandoon and even si Rick Rodriguez ay nandoon din para siguro makisaya sa kanilang mga fans and followers. Okay na nagpunta, nagbisita doon sa event na yon at nakita syempre yung mga manlalaro o yung mga rider siklista ng 7-Eleven Road Bike Philippines. And of course, Daniel, meron din yata ako lang dyang photo yung mga nasa Korea natin na mga young riders. Okay, we have two coaches and riders sa Korea, sina CJ Cabreros at si who's the other, si Sean Andre Gachalian, kasama sina Coach Tesai, okay, De Montaño, and Coach Marita Lucas. Okay, sila ay umalis at nagpunta dito sa Korea. Bakit Korea? Ang UCI World Cycling Center Satellite Training Center nasa Korea. So, dalawang Filipino riders, dalawang coaches. Coach Marita Lucas, yung nanay ng Youth Olympic Games qualifier natin na si M. Scrog. Tapos si Tesai De Montaño, isang coach ng Iloilo ang nandoon. Patapos na yung training nila, pabalik na dito. 2-week training lang yon. Itong mga nandito na mga bata, si Nagachalian at saka itong si Cabrero, sila yung mga medalists of the field cycling, road cycling ha, nationals. Kaya naman nabigyan ng pagkakataon na mag-training dyan sa Korea. So, ba, ang galing niya na, maganda ang halos ginastos lang ng Pilipinas dyan. Ano lang yung plane ticket lang to go to Korea. But the rest doon, pagkain, tirahan, and of course, even yun talaga mismong training, yun ang pinakamaganda doon eh. UCI trainers and coaches ay talagang hindi mo matatawaran, di ba? Hindi mo mabibili at malaki sigurado ang dapat nagastusin. But through UCI, through the Korean Cycling Federation na kaibigan ng Philippines, nakaka-avail tayo ng mga ganong klaseng training. So, congrats and probably we can also talk to the coaches and probably to one rider pagbalik nila para naman makamusta kung gaano naging kaganda at magiging helpful sa kanila yung nasabing training. Okay? So sige, salamat po sa inyong pagantabay dito lamang sa Cycle Lane sa Sports Radio. Kasama ko si Daniel Cruz, si Susane Barameda, and of course kayong lahat na tumutok sa ating DCSR Sports Radio Facebook page. Okay, so manatili pa rin nakatutok po dito sa ating programa at dito sa ating himpilan. Meron tayong ongoing na Asia-Oceania Sambo Championships with Sean Mogol. And then, syempre, mamaya, meron pang susunod na mga program like the LGU Sports Quarter ni Dennis Ilanggang at hindi nga sports review for the whole week and more. Mamaya, may NBA Jam si JP. Okay, si JP. Dito pa rin pa sa Sports Radio. So, life is like riding a bicycle. Parati natin itong nire-remind. Para lang tayo namimisikleta sa pagharap sa mga challenges ng ating buhay. We must keep moving, di ba? Para manatili tayong nakatayo, di ba? Okay. So, salamat po and God bless everyone.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Sec. Ruben Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulance.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Sunday, ika-28 ng Hunyo, 2026. Ako po si Dennis Hilanga at welcome po sa LGU Sports Corner. Live po tayong napakikinggan sa ating official Facebook page at this is our Sports Radio 918 kHz. At i-follow nyo rin po kami sa ating X account at Sports Radio 918.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ajne. Okay. Salamat po.
1: Thank you,
0: Okay.
1: bye-bye.
0: Okay. The
1: Thank you,
0: Philippine
1: bye-bye.
0: Women's Tennis Team with Coach Bobby.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan.
3: Hindi na, hindi basta-basta po. Yun po yung isang part. Yun po talaga yung
0: nakatulong.
3: Nakatulong po.
0: Yung bang call din ni Alex Iyala bago kayo lumaban, bago mag-umpisa yung tournament, malaki din ba ang naging boost sa confidence nyo? Ano ba yung sinabi niya sa inyo?
3: Ay, yes po. Grabe po yung pag kayat niya po sa amin na kayo niyan, good luck sa inyo, sa tournament nyo, and then nag-good luck din po kami sa kanya. And nag-boost po talaga yung confidence namin lahat.
0: Yes.
3: Dahil nakausap namin yung idol namin.
0: Yes. Nga. Siyempre, Alex Iyala yun. Tenny, malaking tulong din ba ito din? Pampalakas din ng loob and lahat na...
4: Behind Thailand, Viva Peter Caballes, 2 minutes 44.8 and Milatul Kakima ng Indonesia with 2 minutes 45.1 seconds. Maganda nga pagbabalik ito para kay Nami Gardoce dahil the past 6 months siya po ay nagkaroon ng injury, clavicle injury na nakamit niya po or nakuha niya noong Thailand SEA Games last year. In athletics, 1 gold and 2 silvers naman ang inuwi ng Philippine Athletics Team mula sa 2026 Malaysia Open Athletics Championship sa Selangor. So mga Filipino pole vaulters na sina Jessa Libres at si Maria Crisi Rosol ang naging gold and silver medalist sa women's pole po. Si Libres po, 3.70 meters ang kanyang itinalon, samantalang si Rusol naman 3.50 meters no, para daigin yung kanila pong katunggali mula sa Singapore. And in other event, sa women's 200 meter final, si Joby Rosario ay meron pong

0: World Cup Asian Qualifiers on July 3 sa Auckland, New Zealand. Siyempre, against the Tall Blacks. No, and then on July 6, ang Gilas naman will take on...
1: Tag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapot ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
8: Nanay naman eh.
10: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
11: Sports Radio 918 AM.
0: .31 ng hapon ng ating oras, nagbabalik po ang top sports stories of the week. In MMA, binitawan na ni Denise Zamboanga ang kanyang One Women's Atomweight MMA World Title matapos po niyang isilang ang kanyang unang anak, no, sa kanya pong asawang MMA fighter din na si Frieds Bayagtan. Ito po ang inanunsyo ni Denise sa isang social media post na sinabi niya po na hindi madali ang kanyang naging desisyon pero alam niyang tama ang kanyang ginawa dahil nga po sa panibagong yugtong ito ng kanyang buhay, no, bilang isang mommy. Nakamit po ni Denise Zamboanga yung kanyang interim belt with a second round TKO win over Aliona Rasoihina noong January 2025 and was elevated to undisputed champion 4 months later after Stamp Fairtex vacated the belt. Dapat po idedepensa yan ni Zamboanga against Ayaka Miura sa 1173 last November sa Japan, pero umatras po siya dun sa labang iyon because of a medical issue. So ngayon, sabi po ni Denise Zamboanga, our Filipina MMA star, na ano yung prize fighting, yung glory inside the octagon over na, pero ipinangako naman niya na babalik siya sa tamang panahon. Sa esports naman, nag-qualify po ang Seaballs Mobile Legends Bangbang or MLBB team sa 2026 Asian Games sa Japan after topping the qualifiers with a 6-1 record. Tinalo po ng Filipino gamers ang Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam at Indonesia. Yung nag-iisang talo nila against Cambodia, pero hindi po yun napigilan para maging qualified ang Pilipinas sa MLBB ng Asian Games. Ang roster po kinabibilangan ni Carl C. Nepomuceno, Sanford Vinuya, Alston Sanji Pabico, JP De La Cruz, Teddy QT Viana Jr.

0: pera, nakasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
2: NBA Jam.
1: Don't just watch the game. Own it with us.
2: NBA Jam.
1: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918. Even when the game...
3: Nadoble ng pindot. 13 minutes after or before 5 o'clock. Ano ba yan? Medyo nawawala ho tayo sa sarili recently. Ang dami lang rin iniisip. But anyway, 12 minutes before 5 o'clock. So yan, one of the trades that happened as well recently or itong nakaraang linggo was Julius Randle. He was traded to the Brooklyn Nets. He's back in New York, only this time he will be playing for the Brooklyn Nets and hindi po sa New York Knicks. So this is the detail. Ito po yung details ng trade. The Minnesota Timberwolves traded forward Julius Randle and the number 28 pick in the 2026 NBA draft to the Brooklyn Nets in a three-team deal that also involved the Chicago Bulls. So in return, ang nakuha po ng Timberwolves ay ang number 33 pick from the Brooklyn Nets, habang itong Chicago Bulls naman po will get Nick Claxton. And syempre, ang dami rin hong ginulat nitong trade na to, itong LaMelo Ball trade naman to the Minnesota Timberwolves. Akala nila yung Charlotte Hornets medyo gumawa ng ingay last season. Akala ho ng mga basketball experts magpapatuloy yan for the next season. Pero hindi ho ganun yung case. When the Charlotte Hornets decided to move on with LaMelo Ball, and yan nga po, pinamigay na si LaMelo Ball sa Minnesota Timberwolves. So the Timberwolves acquired all-star LaMelo Ball and forward Josh Green from the Charlotte Hornets in exchange for forward Naz Reid and an unprotected 2033 first-round pick, 3 first-round pick swaps for the years 2028, 2029, and 2030 season, and 3 second-round picks. So, maglalaro na po sa iisang team yung first pick at second pick ng 2020 NBA draft. So, remember, LaMelo Ball was drafted second overall pick or second overall ng Charlotte Hornets during that draft class. And the first overall pick back then was none other than Anthony Edwards of the Minnesota Timberwolves. And now, they will be playing in one team. Eto ho ba nagbe-benefit or magbe-benefit ang Minnesota Timberwolves? Or sino ba ang nanalo sa trade na ito? Is it the Charlotte Hornets or the Minnesota Timberwolves? Well, the Charlotte Hornets moved on from LaMelo Ball dahil po magre-rely na ho ito and ang future po nila sa kanilang nakikita na ay walang iba kundi si Brandon Miller at si Konkin Opel. Ayan, si Mao ano sabi natin. Si Konkin Opel, ayan. Yan po yung dalawang players na magiging foundation or sandigan ng Charlotte Hornets sa mga susunod na taon because they saw the development dun po sa dalawang players na yan and they think that they are already done with LaMelo Ball and si Naz Reid po ay napakaganda rin naman ng pinakita sa Minnesota Timberwolves nung nakaraang dalawang seasons, sabihin na natin. And now, he will be joining this young Charlotte Hornets team na muntik-muntik na ho na nakaalagwa sa playoffs last season pero medyo kinapos ng konti, natalo sa play-in. Ano? So, will it be the time of the Charlotte Hornets next season with the addition of Naz Reid? And ito naman hong Minnesota Timberwolves, will they continue yung kanilang success nitong mga nakaraang dalawang season ngayon po na nag-move on na sila kay Naz Reid and now they will have LaMelo Ball and Anthony Edwards sa kanilang backcourt? Remember, the Timberwolves made it to the 2025 NBA Western Conference Finals, mga pare ko eh. Tapos nung 2026, medyo kinapos ng konti. Eh, hindi ho sila, hanggang second round lang ho sila. No? Now, tignan natin kung ano maiko-contribute nitong si LaMelo Ball when he will play alongside Ant-Man. Ayan, si Anthony Edwards. The favorite team of Mark Zamora, Minnesota Timberwolves. So, let's visit naman itong trade na nangyari. Also involves the Minnesota Timberwolves. Itong kay Julius Randle. Julius Randle will now play for the Brooklyn Nets. So he's back in New York. Only this time he will play for the Brooklyn Nets. So what will be his future? I mean, who won this trade as well? Will it be the Minnesota Timberwolves? Is it the Minnesota Timberwolves or the Brooklyn Nets? Itong Brooklyn Nets, I don't think na ito ho ay magko-contend for next season. Let's see if what Randle can contribute. Back to zero na naman ho itong si Randle eh. This was the same thing that he did nung kunin po siya ng New York Knicks nung 2019. Nung 2019, New York Knicks was a laughing stock sa NBA and no one in the NBA wanted to play for the Knicks during that time because they cannot handle the pressure of New York media. They cannot handle the pressure of playing for the city of New York, the bright lights of New York. And only Julius Randle had the courage to sign for the New York Knicks noong 2019. And si Julius Randle, whether these New York Knicks fans would like to admit or not, ito ho ang isa sa mga nag-create or bumuo ng foundation ng New York Knicks na ialis ang New York Knicks sa katatawanan. So with the arrival of Tom Thibodeau noong 2020, he developed Julius Randle into an all-star. So he was an all-star for the New York Knicks ng tatlong seasons. And then he was traded noong 2025 sa Minnesota Timberwolves for Karl Anthony Towns. So I feel sorry as well for this guy Julius Randle dahil iba ho yung sinakripisyo rin ho niyan sa New York Knicks. And it's just so happened that syempre medyo hindi ho umayon, siya ho ay na-trade. And sa kasamaang palad, nakita niya ho yung New York Knicks na mag-champion na, well, he is now playing for the Minnesota Timberwolves, mga pare ko. So, hindi na siya nakasama dun sa ginawa niya or kinontribute niya dun sa New York Knicks for five seasons or, five seasons that he was there. I feel sorry for those players, si Randle, si Coach Tom Thibodeau and si Dante DiVincenzo. Parang konsuelo na lang si Dante DiVincenzo, at least nakapanalo ng championship na when he was with the Bucks. But it was a much better storyline sana kung si DiVincenzo po nanalo rin ng championship. Nakasama niya yung kanyang mga Villanova Wildcats teammates na si Jalen Brunson, si Mikal Bridges, and si Josh Hart. So that didn't happen, syempre. So yeah, Julius Randle will play for the Brooklyn Nets, whether he like it or not. And yung Nets naman, or yung Wolves naman, wala ganong nakuhang maganda in exchange of Julius Randle. But let's see, what will the future be like para ho dito sa Brooklyn Nets and sa Minnesota Timberwolves. And andyan po pala si Jun Ignacio. Yeah, it's been a while since the last time we saw Mr. Jun Ignacio and Mr. Alvin Pelgone, ano? So, ayan, bisitahin ho natin mamaya yung mga yan. Ano? Shout out po sa kanila. So, ayan, i-wrap up lang ho natin yung NBA draft nung nakaraang Miyerkules. Number 7, nakuha naman po ng Sacramento Kings si Darius Aycoff Jr. from Arkansas. isang power forward. Tapos number 8, si Kingston Flemings na nakuha ng Atlanta Hawks from New Orleans Pelicans. At si Flemings po ay naglaro sa Houston University, isa pong point guard. Number 9 naman po nakuha ng Dallas Mavericks si Morez Johnson Jr. From Michigan State, from Michigan University na naging champions po ng NCAA nung nakaraang season. And finally, the Milwaukee Bucks got Braden Burris from Arizona na isang shooting guard, point guard. So that wraps up the NBA draft, top 10 of the NBA draft nung nakaraang 2026. So ayan nga po, AJ DiBancia, the first overall pick from the Washington Wizards. So yeah, before we end this program, ito nga rin po palang Boston Celtics. Ano? Hindi natin alam kung anong trip na itong Boston Celtics at saka po itong si Brad Stevens na kanilang President of Basketball Operations. Parang nilalaro na lang ho nila yung emosyon ni ano, ni Jaylen Brown. Si Jaylen Brown for how many seasons, parang nasa trading ano, nasa trade block ho siya eh. Meaning, at any given time, during the offseason or even during the regular season, if the Boston Celtics will find a partner na pwede hong mag-benefit sila dun sa mga ipapalit ng team na yon, eh ready ho sila to let go of Jaylen Brown. This guy, Jaylen Brown, was an all-star. And he was the finals MVP when the Celtics won it in nung 2024. And now, patuloy ho itong Boston Celtics na inilalagay nila sa kanilang mga, sa ano nila, binabalita ho nila, lantaran ho yan, ano? Nakaka-apekto ho yan mentally sa mga players. Lantaran ho na sinasabi nila na nasa trade block itong si Jaylen Brown. They are looking for teams who are willing to get the services of Jaylen Brown, but of course, they also want to get something nice in return. So imagine if you are Jaylen Brown, you are playing for this very great franchise, Boston Celtics. You contributed a lot. You even won the finals MVP and gave this city of Boston a championship noong 2024. And then, ganyan ho yung laging mababalitaan mo na, oh, anytime pwede kang matrade. Anytime we are willing to part ways. Among the teams na interesado po dito kay Jaylen Brown is ang Portland Trail Blazers na papabalita, ang Orlando Magic, and the Phoenix Suns. So yan po, dyan po humahanap ngayon ng trade partners itong Boston Celtics. We don't know if there's already something that was finalized na ilalantad na lang nila or sasabihin na lang nila ng June 30 when the free agency hits. Ano? So tingnan natin. Pero parang Jaylen Brown ang ginagawa nila yung kay Pau Gasol noon nung nasa Lakers. Pau Gasol, I think, played for 4 seasons. During his last 4 seasons with the Lakers, lagi hong sinasabi that Pau Gasol could be traded, blah, blah, blah. So yung Gasol po, parang nagkaroon ng parang may mental ano yan eh. May parang, ang sasabihin natin, mental effect dun sa player. Ano ba, will I give my best? Or will I continue playing? Or ganun? Eh, matetrade naman na ako eh. So that's the same thing that the Boston Celtics are doing to Jaylen Brown, mga pare ko eh. But anyway, we'll see. And hopefully next week, mapag-usapan ho natin yung mga iba na namang mga trades na mangyayari during the off-season or during the free agency pag nagsimula na po yan ng July 1, Manila. So, bilis nga po ng oras. 5 o'clock na ang ating oras. And that's about it for me. Join me again next week for another edition of the NBA Jam program. And kahit off-season, marami ho tayong pag-uusapan sa NBA, especially when free agency begins and syempre yung mga trades po na magaganap. Would like to thank, of course, yung ating mga nakasama sa Master Control, Sirs Edmund Obra and Daniel Cruz. And join me again next week for another edition of the NBA Jam. Mga parekoy, mga marekoy, enjoy the rest of the weekend and God bless us all.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver?
16: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Sports Radio 918, and this time kasama po natin ang presidente ng Quezon City skateboarding community who recently held itong kanilang International Go Skating Skateboarding Day 2026 sa new skate park na tinayo dito sa Quezon City Memorial Circle na naroon, Miss Justine Carpio. Miss Justine, kamusta po?
18: And I'm good. Thank you for asking. Hello po.
17: Yes. Ms. Justine, as we know, congratulations. No? We have a successful skateboarding day and at the same time bagong skate park sa Quezon City. Pero kailan ba nagsimula itong inyong organization and paano ito nabuo?
18: Okay, so ang Quezon City skate skateboarding community po actually nabuo siya way back if I'm not mistaken, 2004 or 2006. Ganun na po katagal. And before, mas kilala po kami as yung group po na Circle Crew. So, Circle Crew po talaga yung tawag namin sa grupo namin before. And ayun lang, mga late last year lang din po talaga namin in-establish formally yung Quezon City skateboarding community kasi ito naman, ang aim naman namin dito is mas malawak na na-reach. So, kumbaga, hindi lang kami-kami lang na lagi magkakasama, kundi yung lahat ng skaters sana sa buong lungsod ng Quezon City.
17: Yes. Ilan po ba kayo nung nagsimula itong inyong crew, itong Circle Crew? Before?
18: Before, more or less, mga 10 lang po kami. Yan.
17: And right now, gaano kalaki itong ating community?
18: Sa ngayon po, meron na po kaming 100 plus members. Pero kung tutusin po, hindi pa po talaga ito yung lahat-lahat ng nasa Quezon City. Hindi pa namin na-reach yung lahat, buong Quezon City. Pero yan, sa ngayon, yung sa aming data, nasa 100 na po talaga kami.
17: Yes, and increasing, kumbaga, itong
18: yes,
17: dami ng skaters on your group. Now, saan po ang Circle Crew ba nagsimula? Kaya ba Circle Crew to? Dahil sa Quezon City Circle talaga.
18: Yes, opo, sa Circle po talaga kami. Kaya tama po kayo, kaya Circle Crew yung tawag namin sa group namin before. Kasi kahit dati pa, wala pang skate park sa Circle. Doon na po talaga kami naglalaro. So, kung saan po yung libreng spot po yung tawag namin before doon sa Circle, doon po kami naglalaro.
17: Yes, I remember ang Circle dati, napakaraming establishments. May mga bike rentals pa, tapos may mga rides na ino-offer. Paano kayo nakikisabay that time?
18: Actually, dun po kami sa part na hindi siya masyadong nadadaanan ng tao. Streets lang, pero yun nga, hindi siya masyadong nadadaanan ng tao. Kasi nga po, ang iniiwasan din po namin is makatamang nga po ng iba. So, before, mga parking lots talaga. Yan, usual na spots ng mga skaters, parking lots. Yes. And then before, ewan ko po kung natatandaan nyo po o naabutan nyo po, meron pong mas maliit na parang circle dun sa loob ng circle kung saan po pwedeng mag, nagpaparent pa po sila before ng ano, yung mga rollerblades, yung sa skating, yan. Yes, so may yes. Place po sila dun, minsan dun kami naglalaro yun. Ngayon kasi ano na siya, wala na yata siya, natamaan yata kasi siya dahil dun sa gagawin na MRT, ano.
17: Yes, kasi maraming development dito sa Quezon City Memorial Circle. Now, moving forward, ito na nga, 2026, kamakailan lang, binuksan ng pamahalaang lungsod itong kanilang bagong skate park at medyo malawak, medyo malaki. Anong naging reaction nyo nung sinabi sa inyo ng Quezon City na eto na, meron kayong space where you can do your tricks?
18: Yeah, syempre, napakasaya and excited talaga. Dahil nga sa tagal ng panahon, di ba, na dati kami ay sa streets lang naglalaro, finally magkakaroon ng isang facility that is meant for skaters talaga na makapaglaro freely na walang mapapaalis na guards and everything, ganun po.
17: Yes, gaano po ba kahalaga itong skate park na to for particularly for your growing community?
18: Syempre itong facility na to, ito yung magsisilbing training grounds din kasi ng mga next generation skaters. And at the same time, ito yung lugar kung saan napapractice pa rin namin. Kahit kami, yung mga non-competition skaters, napapractice pa rin po namin yung skills namin. And syempre, maipagpatuloy lang po yung paglalaro namin kahit, you know, leisurely, parang gano'n.
17: Yes. During the development po ba, nakonsulta ba kayo ng pamahala ang lungsod, kung gaano kalaki, gaano kalawak, gaano kalalim yung dapat na dimensions for the skate park?
18: Honestly, hindi po sa part namin sila nag-consult. Pero doon po sa kilala naman po namin yung skaters din na tumulong po sa kanila na mag-design ng park. Yeah, so skaters din naman po sila pero not necessarily they came from the same group as ours kasi medyo taga-ibang lugar po. Pero kilala naman namin.
17: Yes, and syempre nakita nyo na, na-testing nyo na itong skate park na to. Ano yung mga bagong features siguro na pwede nyo ma-share during your visits dito sa skate park sa Quezon City Circle?
18: So, dito sa QMC skate park, masasabi ko na ngayon tayo pa lang po ang may world class, kumbaga, na matatawag na bowl. Yan. Kasi kung nakarating na rin po kayo dun sa park, meron nga po tayong dalawang bowls for skaters. And yung isa po dun, yung small bowl, so mas ano siya for beginners. Ayan, kasi mababaw lang siya, ganyan. Pero yung other one, yung mas malaki, talagang ano siya eh, kumbaga, pang competition talaga yung ano niya, yung sukat niya, yung laki niya. Yan. And dito sa Metro Manila, ayan, Quezon City po ang meron po ng ganong klase ng course, skate course, kumbaga sa isang skate park.
17: Miss Justine, kumbaga sabi mo nga nagsimula kayo at 10 person group noon. Sa tingin mo, gaano ka makakahikaya to sa mga taga Quezon City na maging involved sa sport na skateboarding with, eto nga, development of a new place kung saan pwede kayong makapaglaro?
18: Marami pa po talaga kasi sa ngayon, actually nakikita ko whenever I go dun sa park, talagang lagi ako nakakita ng mga bagong muka. Ayan. So, talagang napapansin din namin na parami rin po talaga yung mga kabataan na nagtatry, na gustong magtry ng skateboarding. And hindi lang po sila actually. Ang nakakatuwa pa po makita actually is itong mga kabataan na to, kasama din nila yung mga magulang nila. Yan, na sumusuport na po sa kanila. So, ibig sabihin, parang mas nagiging open na din, di ba, yung ating mga magulang dito sa kind ng sport na ito. Na, well, extreme sport siya, nakakatakot siya, tingnan, panoorin, pero kung tutuusin, you know, it's just as same as the other sports na makakatulong po sa mga kabataan natin na magkaroon ng disiplina, di ba? Yung mga ganun. Kasi yun naman din po talaga yung gusto natin ma-develop eh, doon sa mga kabataan natin.
17: Yes. And as a leader of the community, paano nyo minimake sure, kayo sa skateboarding community ng Quezon City, paano nyo minimake sure na, syempre yun nga, safe yung ating mga nagjo-join? Lalo na kung may mga new faces na, uy, may skate park, let's try.
18: Yeah. So, sa Quezon City Memorial Skate Park po, syempre, may mga rules po tayo doon. And number one po talaga is, pag maglalaro po, you should always wear po talaga yung safety gears, especially yung helmet po talaga natin. So, yung helmet, and then, mas maganda din kung meron din po tayong mga knee pads, elbow pads. So, pero yon, it's a must po talaga kapag ka maglalaro sa park.
17: Yes, pero kamusta po ba yung surface? Kasi, naalala ko, dati nagwa-watch ako ng mga skateboarding events. Nakakatakot sila for the sake na yung kanilang tinatry sa rough road, sa mga kalsada or sa mga parking lot, talagang magaspang eh. Parang nakakatakot masugatan for that. Dito ba sa skate park na to, kamusta yung surface na ginagamit?
18: Ito sobrang smooth naman po. So talagang hindi kayo matatakot when it comes to yan, yung ganyan na magagasgasan or what. Kasi nga, smooth naman yung pavement natin, which is dapat naman talaga sa isang skate spot. Ganun po. Yan, di ba? Para nga maiwasan yung mga aksidente or kay mga minor injuries.
17: Yes. Now, again, yung celebration yung International Go Skateboarding Day 2026. Last Sunday lang yun, I believe.
18: Yes.
17: Na. Kamusta? Kamusta yung dami ng participants? Anong mga activities yung ginawa ng inyong grupo?
18: Ayun ka. Bale, nung last Sunday for International Go Skateboarding Day, naghanda lang kami ng mga fun games, mini games. So, hindi siya talaga yung like competition level. Talagang mini games lang na halos lahat pwedeng mag-join. Kasi nga, sobrang mga simple lang. Simple tricks lang yung hinihingi namin. Ganyan. For the kids, yung mga tipong ano lang, racing lang ng push. Yun, ganun lang. So, hindi kami nag-focus actually ngayon doon sa mga big obstacles na meron si QMC Park. Ang gusto lang namin that day is, yun nga, for everyone na makasali and kahit pa paano makapag-uwi ng mga maliliit na premyo.
17: Yes. And ilan po yung sumali during this skateboarding day?
18: If I'm not mistaken, around nasa 300 po yata eh.
17: Oh.
18: Of ano naman po yun, like mga skaters and skate enthusiasts. Mm-hmm. So halo-halo po. Pero sobrang dami rin po talaga ng skaters ng araw na yun.
17: Yes. And syempre pag ganitong marami yung sumasali, how do you make sure na nabibigyan ng chance everyone to enjoy, to try the tricks, to try the events?
18: So bale, sa amin po, katulad po sa QCSC, ang ginawa po namin programa is talagang naglagay po kami ng mga iba't ibang categories na alam po namin na makakapasok nga po yung mga, kumbaga, lahat ng gusto mag-join o lahat ng mga skaters regardless of skills. Like, meron po kaming category na pang kids po talaga. Ayan, and then meron din kami ng pang women's kasi syempre ang skateboarding talaga kung tutusin, even before makikita natin parang male dominated siya. So ako nung time ko before, nung nagsisimula pa lang ako, ilan lang kaming mga babae, like dalawa, tatlo. So dati wala talagang mga categories for women's. And kami, attend lang kami ng event, ganyan, di ba? Pero ngayon, ganun nga po yung ginagawa namin na naglalagay na kami ng mga categories for that. So, pang babae, pang kids, pang beginners, para at least lahat talaga may chance na maka-join and makakasali.
17: Yes. Do you think pag halimbawa sabihin natin, ma-invite ng Quezon City LGU for one of their events, na kasama kayo syempre yung ating mga sikat na skateboarders like Marjolyn Didal, and sabihin natin yung sumisikat ngayon yung bata si Maisel Paris Aligado.
18: Si Maisel, yeah.
17: Yes, do you think it would help na yung mga bata din lalo eh mas matry itong sport?
18: Oh yes, of course, kasi makikita nila, 'di ba, parang bata to, parang kapwa bata ko lang to, pero 'di ba nagagawa niya 'yon, and maaano nila yan na parang kaya ko din. So actually kami kapag nasa park o meron kami mga nakikilala na especially yan mga young kids, parang sinasabi lang namin na ito, tingnan mo siya, nagagawa niya. Ibig sabihin, ikaw, kaya mo ding matutunan yan. Yun, ganon. And I would just like to add din po pala yung dun sa, yung sa question kanina about dun sa different categories. Meron kasi po kaming pinasok din ngayon, which we call yung adaptive category. So, ito po yung category namin for kapwa skaters namin na nasa PWD, parang gano'n na ano. And katulad nga po no, na kumbaga ang skateboarding, sabihin mong, kaya may four wheels, ganyan. Itong mga to, kaya din nila eh. Diba? Nagagamit din nila yung skateboarding or yung skateboard in a different way nga lang. Pero regardless of that, welcome pa rin sila. And yun nga, gagawin pa rin namin, ginagawan din namin sila ng mga category for them para nga ma-feel din nila na welcome din sila, kumbaga, sa community.
17: Yes, saludo sa inyo dyan, Miss Justine, kasi
18: Salamat po.
17: as part of the sports radio, we have programs regarding para athletes din sa ating mga
18: yeah,
17: athletes
18: opo.
17: With disabilities. Kaya nakakatuwa na even
18: yes,
17: in the community
18: yes.
17: level, eh talagang nire-recognize nyo itong ating mga kasamahan. Though they have some disabilities, but they continue to show yung kanilang abilidad sa kanilang sport, even the extreme sport of skateboarding.
18: Yes,
17: now,
18: po.
17: Ms. Justine, napansin ka kasi sa mga international events or particularly kahit sa mga regular lang na international activities, yung mga skate parks, minsan nakakasabay dyan, nakikigamit din yung mga cyclist, mga BMX riders.
18: Mm-mm.
17: Dito ba sa skate park sa Quezon City, nagkakaroon ba ng siguro at least pag-uusap kung sakasakali on that? Kasi syempre yung iba sa kanila gusto rin gumagawa ng tricks kahit specifically for skateboarding yun.
18: Yes po. As of now, ang alam ko po ay kumbaga pinapag-aralan po ito ng QMC admin. If they can allow nga din po yung ating mga kapwa extreme bikers naman na makagamit po ng park. Pero for sa QCSC, speaking for QCSC, kasi medyo wala din po kaming say about that eh. And kami ay kumbaga sumusunod lang din po doon sa kumbaga sa rules na iniatang po ng QMC admin and QCLGU. But if you would ask us po, open naman kami for that. Yun lang, syempre, meron lang din po kaming like mga request or sinasabi po sa kanila na kung pwede, scheduling na lang, ganyan. Kasi syempre, mahirap naman po kung sabay-sabay ay na 'di ba magkakaiba yung ginagawa and talagang kumbaga para maiwasan lang yung aksidente ba.
17: Definitely.
18: Pero it doesn't mean it doesn't mean na hindi po namin sila gustong kalaro kasi dati nung circle crew pa po kami, nung sa streets pa po kami naglalaro, may mga nakakasama na rin po talaga kaming bikers sa loob ng circle.
17: Yes. Ayun ang magandang balita. And I agree na ganun naman talaga dapat. We need to have a limit and measure dun sa mga ginagawang activities dahil pwedeng maka-apekto siya to grow the community or syempre may mga bad sides kung hindi siya na i-implement ng maayos. And that's good to hear
18: yes,
17: that open naman. But more so sa akin kasi pag skateboarding, gamit naman for skateboarding para naman maiwasan yung injuries or kung sakasakali
18: yes.
17: man eh, mga pagtatalo-talo din. Now, are you seeing na possibility na makapag-host at maging kumbaga world-class venue itong inyong skate park sa circle?
18: Yes, opo. Kasi napakaganda po talaga ng QMC skate park eh. And talagang masasabi po natin na kumbaga international standard ito. So talagang malaki ang possibility na makapag-host din po tayo ng mga international events.
17: Yes, sabi ko nga sa mga, kasi may mga nakausap na din ng officials from Quezon City, mag-i-invite ba kayo ng mga athlete? I-invite nyo ba si Tony Hawk for the skateboarders?
18: Sana po, no? May budget. sana, kung pwede. Pero siguro isang pagmamalaki ko na lang din po, Sir Jesse, ano? 10, if I'm not mistaken, 10 years ago, or mga 9 years ago, if you know Christian Hosoy, international skater, kilalang kilala po, Christian skater, bumaba na po siya ng circle.
17: Oh.
18: Pumunta na po siya ng circle skate spot before, kahit wala pang skate park. So, I think there's a possibility din, di ba, na mas makapag-aya din po talaga tayo ng mga well-known skaters talaga na galing sa ibang lugar.
17: Yes, and kami mismo, we look forward na makakover
18: yes.
17: yan. Now, as a leader of the skateboarding community, ano yung, kumbaga, nagpo-push sa'yo, Ms. Justine, na nagbibigay sa'yo ng inspirasyon na patuloy na itaguyod yung sport, particularly for your city, napakalawak ng Quezon City?
18: Sa akin kasi yung nakita ko yung positive impact nito sa maraming tao. Kumbaga, ako, myself, Dahil sa skateboarding, ang dami kong mga nalagpasan, naging disiplinado sa time, sa lifestyle, alam niyo po yun, yung mga ganun. So, kumbaga, ang skateboarding, it's also something na, kumbaga, you move your body, doon na ano mo, nakiklear mo yung mind mo, nagkakaroon ka ng clarity pag ikaw may mga problema and everything. And especially sa mga kabataan talaga ngayon na, kumbaga, nagkakaroon ng influence lang din like from sa social media and everything, nababad sa computer, nababad sa cellphone, nagiging stagnant kumbaga yung lifestyle, di ba? And itong skateboarding, isa tong way eh, para na pinopromote din namin actually na maging active yung mga hindi lang bata, lahat talaga. Yan, kasi talagang ang active lifestyle nga naman is nakakatulong sa atin eh, mentally, ba, physically. So, ang daming positive impacts nito para sa atin.
17: Yes, good to hear ha, na how it helped develop kumbaga yung pamumuhay. Now, anong, as the leader of the Quezon City skateboarding community, ano yung pangarap mo for the skateboarding sa Quezon City particularly na siguro in the next 5-10 years you're seeing for your group?
18: Siguro talagang makadevelop pa po talaga tayo ng mga kabataan na pwedeng makapag-compete internationally. Mm-hmm. So, dahil nga dito sa facility natin na meron na tayo ngayon sa QMC Park, talagang mas madali nang yan mag-train, maghubog kumbaga ng bata pa lang eh. Matrain na natin sila for international, you know, for international competitions. And hindi lang din actually 'yon, pero kumbaga ang pangarap ko din talaga sa future ng skateboarding is talagang ma-recognize ito as something, as a sport na nakakatulong sa well-being ng isang tao. So, hindi lang siya yung, alam mo yun, hindi lang siya yung sport o yung ginagawa ng pangbata lang.
17: Yes.
18: Hindi eh. Pwede mo siyang dalhin hanggang in any age and talagang makakatulong ito sa iyo.
17: That's a good line. That's a good thing to see. And syempre, as we know, ang sport kasi for all naman talaga siya.
18: Yeah.
17: And katulad nga po na nabanggit na i-share nyo, talagang nakakatulong siya for the mind. Now, anong age sa tingin mo, Miss Justine, yung perfect age na ma-introduce yung sport? Not necessarily para maging ito na yung forever sport niya, but siguro para lang mawala yung fear. Kasi alam ko maraming mga parents, kahit mga bata, eh, may takot dun sa ginagawa sa skateboarding.
18: Ako kasi nakakita na ako ng mga bata na nag-start like mga 5.
17: Wow.
18: Yan, yung mga ganyang age talaga, ano pa yan eh. Parang wala silang takot. Ganyan. So, they will try things talaga. They will try the tricks. Tapos, ang dali nilang maka-adapt. Ang dali nilang matuto. And, ayun nga. Kumbaga, parang at that age, okay na siya if you're gonna like train talaga eh someone na gusto mong maging, you know, competitive, international competitive skater. Pero at the same time, for me, hindi lang sila yung age na yon, hindi mo lang sila tinitrain for yung physical endurance o yung sa sports mismo na gumaling. Pero yung sa age na yon, doon mo din sila ititrain, ipapakita sa kanila na kung paano yung pakikipagkapwa-tao, pagiging disiplinado sa sport, 'di ba? Ano mo sa kanila, mapakita mo na while doing this, while training for this sport, while aiming for, you know, for championship or gold or whatever, dapat ang balance ka pa rin ha sa time mo sa studies mo, 'di ba? Yung ganoon. Ito matitrain mo pa, maano mo pa 'tong mga bata na 'to, mapapakita mo sa kanila na kahit ikaw ay nagsiskateboard, siguro yung ibang tao ang tingin sa mga nagsiskateboard, mga pasaway lang. Pero itong batang to, alam mo yun, ituro mo lang sa kanilang ng tama na yes, correct, opo.
17: For the young ones. And that's yes. Good. That's a really, kumbaga, heartwarming na development na makita. Yeah. And ayun na, banggit na natin, may mga tao na hindi naiintindihan ng gusto yung sport na skateboarding. Nakikita as pasaway or natatakot. Parang napakadelikado naman ang pinili niyong sport kasi extreme sport nga siya. Particularly parents, laging ito yung pumipigil for their children na mag-try ng gantong sport. What's your message to them? Particularly na, ito na, meron ng mas malapit para sa mga taga Quezon City na skate park.
18: Ayan. So, ito naman siguro sa mga magulang po, no, na nakikita po natin yung ating mga anak na, kumbaga, may interest na itry itong skateboarding. Supportahan lang po natin sila. Tulungan po natin sila. Iparamdam po natin sa kanilang support natin na tayo po ay nandyan para sa kanila once na yun nga, gusto po nilang itry ang skateboarding. Kayo naman po bilang mga magulang, pwede naman nyo pong samahan yung inyong mga anak sa skatepark. Siyempre para mabantayan sila, di ba? And siyempre, yung assurance na lang din po namin, and of course, yung skate park na magiging ligtas po yung inyong mga anak is meron po tayong mga sinusunod doon na rules like wearing of safety gears. And also, mga skate clinics din. Actually, doon nga po namin pinapasok yun, yung skate clinics na itong mga magulang. Siyempre, yung iba parang nagdadalawang isip, paano ko susuportahan tong anak ko? Hindi naman ako marunong mag-skateboard din, di ba? So, sa park, kami, pag nandun din po kami, pag nakakita kami ng mga baguhan, nilalapitan namin sila actually. And tinuturuan kung papaano yung mga basic lang, di ba? And, what else? Yun nga po, sa skate clinic, pwede po silang sumali para mas makasiguro po sila or malesen po yung worry din ng ating mga magulang na baka delikado nga itong skateboarding para sa aking anak. So, sa skateboarding clinic po namin, tuturo po namin yung basic knowledge na kailangan nila para mag-umpisa sa pagsiskate. And of course, syempre, talagang doon po ay tinuturo din namin yung mga safety landings, yan, ganyan, pagsusot ng safety gears and all.
17: Speaking of clinics and events, kailan po ba mga susunod na activities, events ng ating Quezon City skateboarding community?
18: Ah, okay. So, bale, sa ngayon, kasi may kakatapos lang din po na skate clinic last summer. So, ngayon, gagawan po ulit namin ng panibagong batch. Yan. So, abang na lang po sila siguro sa aming page, ano, sa Quezon City Skateboarding Community page. Mag-a-announce po kami doon kung kailan po yung next batch po namin ng skateboarding clinic. Sa mga events din po, doon din po namin ipopost. But hopefully, itong August, yan, magkakaroon po ulit tayo ng another event din for skateboarders, particularly po sa mga kabataan. So, abang na lang po sila dyan.
17: Yun. And siguro your message to everyone in Quezon City na naging skateboard pero hindi pa familiar na meron na kayong skate park. Miss Justine.
18: Ayan. So, sa mga gusto pong mag-try or sa mga baguhan pa lang, all are welcome po sa QMC Skate Park. And if you happen to see one of us, dun kami sa QCSC or kahit na sino na, ano, pwede nyo po kami approach. Ayan. So kung meron po kayong mga katanungan o gusto ninyong matuto pa, pwedeng-pwede nyo po kaming i-approach pag po kami ay nasa park din. Pwedeng tuturuan po namin kayo.
17: Yan. So dun sa mga taga Quezon City, pwedeng-pwede nyo bisitahin itong Quezon City Skate Park. And syempre, matuto kasama itong ating Quezon City skateboarding community. Maraming salamat, Ms. Justine, and good luck sa mga susunod niyong events. We look forward sa magiging success. Sana makahanap din kayo ng mga possible national athletes natin dito sa Quezon City. Maraming salamat po.
18: Yan. Maraming maraming salamat din po, Sir Jesse.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
22: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
21: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
21: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
21: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
21: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagalit sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
31: At this point, welcome na po natin our Paralympian and Asian Para Games champion, Gerald Pete Mangliwan. Hi, Sir Je. Welcome to the program.
32: Hi, ma'am. Good afternoon po at magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa programa nyo sa Sports Radio. Maraming salamat po sa to be here sa inyong programa.
31: Yes, nice to see you again, Sir Je. But of course, una sa lahat, Happy Father's Day. We just celebrated itong nga Father's Day. Pero ikaw, Sir, no, personally, every time na may mga ganitong celebration, anong nararamdaman nyo?
32: Well, of course, ang Father's Day naman is a moment for para sa mga ating mga padre di pamilya, kumbaga. Of course, as a parent naman kasi, we celebrate din naman ng mga ganung mga okasyon so, dito sa pamilya. So, ayun, masaya lang to you know, as a father kasi to provide para sa family. So, ayun, medyo ano lang ako, very ano lang ako sa ganun. Pagkakataon na may ganitong pagkakataon para sa amin din mga padre de pamilya.
31: Ano ba kayo? Nag-date ba kayo as a family kahapon, sir?
32: Actually, dito lang sa bahay kasi ano kami, yung baga yung hiwa-hiwalay kami ngayon kasi yung isang anak ko nandun sa school niya, sa San Beda, doon siya nag-training kasi ngayon. Kasi tuloy-tuloy pa yung mga training, doon nag-aaral.

0: ba nung atleta ka?
1: Yes, of course. Alam mo naman, Mama, yun naman yung, kumbaga, isa sa mga ano naman na para sa akin kasi kalagayan ko na to is, I mean, isa akong persons with disability. So, alam mo, nung una talagang hindi ko rin naman ano na magkaroon ako ng family. Pero later on, na-realize ko din na kailangan ko din magkaroon ng pamilya para may, kumbaga, yung may, kung darating yung panahon na ano is may titingin din sa akin, kagaya ng ginagawa din sa parents namin. So yun lang yung naging ano doon. Of course, ang pagiging family kasi is ano yan eh, very, kumbaga, obligasyon ng araw talaga, iniisip ko talaga yan, mahirap talaga yan. Lalong-lalo na pag wala kang stable na trabaho, ganun, or hindi stable yung kalagayan mo, tapos meron ka pang burden, minsan may burden pa na ano. So, yun yung unang nag-ano sa isip ko noon. Pero alam mo, nagpapasalamat din ako sa misis ko kasi despite sa mga ganong mga pangyayari, is talagang nag-stick siya sa akin. O, tsaka ako, pinili niya ako. So, yun lang naman. Of course, na blessed lang na nagkaroon ako ng family din na very, very, ano, very understanding at talagang supportive all the way sa mga ginagawa ko. So, kung alam mo
0: Yes.
1: yun, napaka, ano, napaka-blessed ko lang po na nagkaroon ng family na ganito.
0: Yes. Sir Jay, kanina na-mention nyo, syempre, as a person with disability, parang kinonsider nyo talaga siya, no, kung magpapamilya. Pero sa iyo ba, sir, may naging takot sa inyo na baka, alam nyo yun, pagkapanganak nung bata, may sakit siya, may ganon, or naging extra careful kayo during yung journey ng pregnancy, may ganon ba, sir?
1: Yes, ma'am, actually alam mo, yun naman yung actually yun yung ano sinasabi mo. Pero upon research naman kasi ano na ano ko is ang polio naman is hindi naman siya inherited. Kumbaga yung hindi siya man inherited. So as long na kasi kailangan talaga na yung extra care lalong-lalo yung mga magkaroon siya ng mga yung vaccine. So yun yung mga ano, yun naman yung ano doon, pina-prioritize kasi coming from this situation kasi naintindihan naman natin yung ano yung mga barrier ano ba yung nararamdaman ng so ayoko din naman sa mga anak ko is magkaroon din ng ganun. Although hindi naman natin hawak yung mga ganung ano pero mapiprevent yan. So yun yung unang-una naman na ano na pumasok sa isip namin na hindi naman siguro magiging ano as long na we ingatan lang. Now, make sure na magkakaroon sila ng sapat na yun nga po yung sabi ko na yung medical care or health care para dun sa pag-prevent sa mga ganong sitwasyon.
0: Yes. Sir J, napakadami mo ng award na naipon, no? Bilang isang atleta po ng Pilipinas mula sa ASEAN Para Games, Asian Para Games. I believe may mga World Grand Prix pa, no? And of course, tatlong appearances, no, mula sa magkakahiwalay na edisyon ng Paralympics, no? Yung pagiging tatay, is it something na parang kinoconsider mo rin as malaking tropeyo para sa iyo, sir?
1: Yes, of course, ma'am. Family is life. I mean, family talaga yung ano, kumbaga, sabi ko nga, lahat ng ginagawa ko dahil sa kanila eh. Kumbaga, sila yung nagiging, kumbaga, puunan ko or nagiging pundasyon ko para, alam mo yun, para magkaroon ka lalo ng motivation para yung pagbutihin lalo yung mga ginagawa. So, yun naman yung ano ko, ma'am. So, yan ang biggest, kumbaga, isa talaga, tama po kayo, isa sa mga biggest trophy ko din yan. Yung family ko, yun, lalo yung mga anak ko, yun, of course, yung mga family ko, so, talagang ano, gusto ko rin na magiging ehemplo sa kanila o magiging example sa kanila na despite na kung ano man yung pinanggagalingan mo, nung pinangano mo, is, kaya nating kumbaga, magpakita rin to show up kung ano yung mga meron tayo.
0: Meron na bang nangyari, Sir J, na parang napapagod ka na, pero nung nakita mo yung, I believe, di ba, 3 kids, sir? Tatlo yung
1: Yes
0: anak
1: po.
0: nyo po. Nung nakita mo sila, nakita mo na lumalaki sila, gusto rin pala nilang maging atleta, parang may instant na adrenaline sa'yo na parang, ay hindi, hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng sumuko. May ganun ba, Sir J?
1: Yes, ma'am. Kasi sabi ko nga, as a padre di pamilya, you have to provide eh. Isa sa mga ano na role natin yan eh. So alam mo yun, kahit anong kailangan mong ipakita na malakas ka sa kanila. And then of course, you have to provide para sa kanilang pangangailangan. So yun naman yung pinaka ano ko talaga. Kasi mahal na mahal ko ang aking mga anak. Talagang gagawin ko para sa kanila lahat. Gagawin ko para sa kanila lahat. O anumang

0: No. So, yun naman po yung ano.
1: Sir, pwede nyo ba i-mention yung three names ng children mo and ano-anong mga edad na sila ngayon, sir?
0: Yes, si Raisa Huxley, Mang Liwan is 17 years old na po siya. And then upcoming first year college na. And then si Fitzgerald Mang Liwan is 16 years old. And then grade 12. And then si Peter Kyrie Mang Liwan is 12 years old. And of course, aking misis si Rosie. Rosie Mang Liwan. Ayun.
1: Kala ko sasabihin mo rin, sir, yung age ni misis. Hindi, so talagang ano, name after you pala, itong tatlo. So talagang ano, ano. Sir, pero yung pagpasok nila sa sport, nakita natin talagang very active silang nagko-compete sa taekwondo. So, sino bang pumili nun, sir? Talagang yung naging interest nila, napunta talaga sa taekwondo? Walang gustong sumunod sa athletics ni Sir Je?
0: Actually, ma'am, yun nga, may kwento ko lang. Nung una kasi nung araw, nung nasa grade school pa itong mga grade 3, grade 2, is one summer kasi, one time eh. Ngayon, naghanap kami ng ano, sports. Usually, ganun may kadalasan ng ano, kung hindi sports, music, yun yung ano. So, ang nakita kasi namin nung araw, kung talagang gusto ko siya ma-engage sa sports kasi nga, sa community namin before, talagang hindi natin alam kung ano yung mga, kanino mga barkada mapupunta ito, o anong mga circles yan. So, sabi ko, sa sports tayo, ano, so, tinanong ko sila kung gusto mag-sports. Yung isa muna, yung babae. So, sabi niya, gusto niya. Ngayon, naghanap kami. Unang hinanap ko talaga yung athletics kung may magtuturo. Kasi hindi ko kaya ko lang magturo sana kasi hindi ko maano talaga yan. Mapukosan. Eh, wala kami makita ng coach. Swimming, wala din. Ngayon, nakita nakita kaming taekwondo, sabi ko, try mo muna dyan para sa isang summer. Sabi niya, sige. Hanggang sa yon, nagustuhan niya yung babae muna, yung panganay ko. And then, of course, nagtuloy-tuloy sa tinanong ko nung ano. Kasi after ng summer clinic kasi na yon, is meron lang regular training. Tinanong ko, gusto niya training. Gusto niya daw. So yun, nagtuloy-tuloy na siya. Grade 2. Grade 2 siya. And then, next na ano naman, yung isa, next summer, yung isa. Actually, ayaw niya pa nung una yung lalaki. Sabi ko, bahala ka. Hanggang saan na ano din ng ate niya. Hanggang saan, and then, yun, tuloy-tuloy na sila. Tapos, later on, sumunod na rin yung bunso namin. So, lahat puro taekwondo sila. Sabi ko naman sa kanila, kung gusto niyo ituloy-tuloy, walang problema. Kung gusto ibang sports, walang problema. Ganap tayo, gawa tayo ng paraan. So, hanggang sa ano, kasi, kumbaga, siguro, nung umpisa ng panganay, nagustuhan yung competition kasi, and then, at the same time, mga kaibigan nila, yun. So, hanggang sa nagtuloy-tuloy na hanggang sa ngayon. Kumbaga, yun na yun yung choice na sports. So, at least, from that, ngayon is na papakinabangan din naman namin kasi napili din naman sila as mga ano mga varsity sa isang sa mga prominenteng school. So nagpapasalamat lang po ako sa pagkakataon na yun.
1: Mas masarap ba sir yung pakiramdam kapag ano nakikita mo silang nasa stage? Kasi nakita ko recent palarong pambansa nandun kayo sir eh. Talagang sumuporta kayo.
0: Yes po. As a parent kasi no, ako competitor din ako eh. Kumbaga, as a competitor naman kasi, iba yung feeling kasi na nagpo-podium ka or nag-represent ka ng isang ano. So, yun yung ano ko naman sa kanila na gusto ko rin maramdaman nila. So, yung mga moment na yun, iba yung proud moment na ikaw pala yung kumanakikita mo yung success ng ano, yung mga bata eh. Compared dun sa ikaw na yung nandun sa podium. So, mas ano eh, mas iba pati yung pakiramdam pag nag-compete. Na sobrang, alam mo yung hanggang sa spine mo, mararamdaman mo na yung kaba mo. So yung ganun sa competition. So ayun. And of course, sa lahat ng competition ng mga anak ko, masasabi ko wala akong na-miss kahit na kaano kahirap. I mean, yung schedule ng training, talagang gumagawa ko ng paraan para nandun ako palagi. So kahit gaano kalayo, nandun kami. So ayun, kumbaga kasi sabi ko, hindi mo na mababalikan yung moment na yan. Kasi bihira naman yan talaga. So, hindi ko talaga sinasayang. Talagang pupunta talaga kami.
1: Yes. Sir Je, yung bunso, wala pa siyang sport? Hindi pa siya naglalaro or nagko-compete?
0: Ano po ma'am, ano na rin siya, taekwondo siya. Although, nung nakaraang klara kasi ano eh, semifinals lang yung naabot niya eh. Kung nanalo sana doon, tatlo sana lang siya na magpalaro. Although, dalawa lang yung nakapasok. So sabi ko sa kanya, doon sa bata, na ano lang, yung mga nangyayari sa'yo na yan, na ano, is yan yung mga panahon na kung kailangan mong ano ba yung mga kailangan mong anuhin para magtuloy-tuloy ka rin, kagaya ng ate mo, kuya mo, kung ano man yung ano. So, palagi mong balikan yan, yung mga nangyari sa'yo na yan. Kasi palayang panalo, eh, talagang ano yan. So, maganda rin na may mga nangyayari sa atin na ganyan kasi bata pa eh. Kumbaga, alam mo din kung ano yung kailangan mo talagang pakusayan o kailangan ayusin para later on, magiging maganda na yung ano ng laro mo. Ayun, yun palagi naman yung nalang ko sa kanila.
1: Yes. Sir Je, bilang isang atleta, ano yung bagay na ginawa mo noon na ayaw mong gawin nila ngayon sa kanilang karera?
0: Yung ano siguro, ma'am, yung wag tayong ano, yung taken for granted yung mga opportunity. Kumbaga, although sa akin naman, hindi ko, I don't know kung nagawa ko yun, yung tipong ano, kasi ever since kasi talagang ano eh, batak, kumbaga, yung tipong, ako kasi nanggaling talaga ako sa ano, yung tipong, noon una kasi, yung wala pang gaanong, alam mo yung nagtuturo para sa experience ko ha, yung nag-mentor talaga dun sa sports na inano ko, nung nagsisimula pa ako. So, sa akin lang, siguro yung magiging thankful ka dun sa mga, yung mga nagme-mentor sa'yo ngayon, kung ano yung mga tinuturo sa'yo, yun yung ano talagang, kumbaga, make the most out of it, kung ano yung makukuha mong ano dun, lesson, o mga aral, o mga knowledge about the sports. So, hindi lang naman para sa sarili mo, para ma-develop ka lalo. So, yun lang naman yung ano ko sa kanila. And always listen kasi importante talaga yan. Minsan kasi ang tao pag nandun na medyo umaangat na yung kakayanan o yung level ng ano, is minsan may tendency kasi na medyo ma-out of course kay. Sa akin kasi, sa sarili ko talaga, palagi ako nakikinig kung ano yung ano. So ano man yung mga, kahit sabihin ko alam ko yung isang bagay, hindi ko inaano yan eh. Na kumbaga, kino-consider ko pa rin yung nakikita ng mga tao na nag-ano sa akin kasi sabi nga nila, hindi mo nakikita yung likod mo eh. Kahit gaano ka kaano eh. So yun yung ano dun eh. Kasi may sinabi sa akin dati ng tatay ko na hindi mo nakikita yung likod mo kung ano yung ano na dyan. So always listen kung ano yung mga ano. So yun lang yung ini-impart ko sa kanila. And of course, yung disiplina talaga na ano na you have to priority kung ano yung kailangan mong i-priority. Then, kasi importante yan eh.
1: Yes. Pero meron na bang time, Sir Gerald, na parang ano, hindi lang nagiging tatay ikaw, parang nagko-coach ka na rin dito sa dalawa. Sino ba most likely na parang ganun yung attitude sa game? Sino sa kanilang dalawa yung parang mas naman na sa'yo yung ganung attitude?
0: So, sa lahat, no? Lahat naman, yung mentalidad. Although pagdating kasi sa sports na taekwondo, is hindi ko naman talalinya yan. Pero sabi ko sa kanila, ang talagang ano ko sa kanila, is yung wala akong may advice kung ano yung mga klaseng mga kicks ang ano nyo dyan, kasi hindi ko alam yan eh. Pero ang may sasabi ko lang sa inyo, yung puso mo talaga ang pagganahin mo. And of course, you have to play by the rules and kung ano yung rules. And then of course, yung maging wise ka dun sa court. Palaging ganun yung ano dun eh. Yung palaging inaano sa kanila na alam mo, magsasucceed ka niyan kung, of course, yung sinasabi ko nga, you have to listen sa mga coaches mo, kung ano yung mga kailangan mong adjustment na ano, yun lang inano ko sa kanila, na huwag kang ma-out of track dun sa, ano, dun sa plan, o ano ba yung pinapagawa. Kasi, at the end of the day, ikaw pa rin ang mag-ano dyan eh, mag-decide kung ano yung gagawin mo sa loob, pero you have to listen kung ano yung mga kailangan mong execution, kasi nakikita nila yung nangyayari dun sa loob. So, yun lang siguro yung mga palagi kong na-advise sa kanila. Of course, yung walang ayawan eh. Yun yung ano doon. Walang ayawan yan itong mangyari. Yun yung ano doon. Kasi dyan din masusukat kung ano, gaano kalaki yung puso mo o gaano ka katapang sa isang bagay. So yun yung ano doon.
1: Grabe course, yung...
0: Natanong, sabi ko nga, gamitin mo yun para maging ano mo, next step mo. Kasi kailangan din natin yan, setback. Kung talagang talo. So yun yung ano ko sa kanila, pala yung ina-advise eh.
1: Grabe yung weight noon, yung walang ayawan, no? Kumbaga, walang susuko. Yun talaga.
0: I-emphasize ko talaga sa kanila yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi alam mo, yan contact sports yan. Although hindi naman natin ano kasi kompleto naman sa ano, kumbaga yung safety gears eh. Pero sabi ko sa kanila, contact sports yan. Yun yung ano, minsan talaga makakaramdam ka talaga ng yung may pagod ka na, nasasaktan ka na. So, you have to face yung, harapin mo yung mga ganong sitwasyon eh. Kasi, And of course, sabi ko pala, panindigan natin kung ano yung pinasok natin. Lalong-lalo na ngayon. Kasi nandun na kayo sa level na ng, kumbaga, wala na pa tayo sa, hindi na tayo baguhan eh. Kumbaga, nasa level na kayo ng, ano eh, ng competitive na level eh. So sabi ko, panindigan natin yan. So yan yung nagiging ano ko sa kanila.
1: Nako talaga, excited tayo to see the next Mangliwan, yung bagong generation ng Mangliwan na sa Taekwondo naman. No? For sure, mangyayari yan. But of course, Sir Gerald, ilang months na lang, Aichi Nagoya Asian Para Games. Ilan bang events, sir, ang kakarerahan mo po dito pagdating sa Japan?
0: Ma'am, I don't know pa kasi kung final ano eh. Kasi, pero sabi naman ng coach, nasa long list ako ng ano. Pero wala pang finality ng kung sino talaga yung mga papadala doon. Kasi, I don't know, may mga kinoconsider pa mga ano eh. Na, ano, so, hindi ko pa alam. So, pero ang alam ko ang event kasi sa IG is 100, 200, and 400 meters. So, based naman doon sa mga record ko is, yung mga qualifying naman is nakuha naman doon sa mga record ko before. So, yun. So, sila pa rin yung mag-decide if I will go or not. So, yun. Kasi may mga kinoconsider pang mga ano eh.
1: So, kapag mas malapit na, for sure, mas magkakaroon tayo ng linaw dyan. Again, your parting message po, Sir Gerald. Of course, mensahe sa inyong mga tropeyo, no, sa family, no? And of course, sa lahat din po ng sumusuporta po sa inyo, sir.
0: Well, of course, maraming salamat po sa mga lahat ng mga sumusuporta sa aming mga para-athletes. So, and of course, pwede ko i-congratulate pala si ano si Ads Adeline Dumapong sa isa sa mga pinaka kumbaga iniidolo namin mga para athlete talaga. Kumbaga sinet niya talaga yung bar para sa amin. So, wow. Thank you very much po sa ano, and then of course, congratulations. And then yan, papasalamat din ako sa NSA namin, sa Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, na patuloy na nagbibigay sa amin ng ano support, and of course sa para athletics, mga coaches ko, teammates ko, and then of course sa buong sambayanang Pilipino na naniniwala sa para sports, sana tuloy-tuloy lang pong suporta, and of course sa aking family, of course palaging nandyan para sa akin, kumbaga lahat ginagawa din para sa akin, so ayun, nagpapasalamat ako sa kanila, lalong-lalo na din dyan sa bandang Cordillera region sa Tabuk, sa Kalinga. Maraming salamat sa support. And of course, sa inyo po, maraming salamat din sa Sports Radio, lalong-lalo na sa Ma'am Ayang. Thank you very much po. And God bless. More power sa iyong program.
1: Yes, God bless you too, Sir Gerald Pete Mangliwan. Maraming salamat. At syempre, Happy Father's Day pa rin para sa inyo. Maraming salamat po.
0: Yes. Happy Father's Day po sa lahat. Thank you.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Pawalang dumalo at iba't ibang klase ng pagpapakita ng emosyon mula sa galit at saya sa iba't ibang paraan patok sa netizens. Magandang gabi Pilipinas, bayan, matinding pagbusisi ang plano ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act para solusyunan ang mga karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad.
9: Kabilang ang kakulangan ng mga gumaganang bahay pag-asa facilities kung saan dinadala ang mga minor de edad na nakakagawa ng krimen. Epektibong intervention program para sa mga children in conflict with the law at pagpapatupad ng pananagutan ng mga magulang.
8: Samantala, patuloy po na nagpapagaling ang mga estudyante na apektado ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban sa Leyte. Sa update ng Education Department, stable at nagpapakita ng pagbuti ng kalagayan ang 12 estudyante na naospital matapos ang insidente. Nagpapagaling na rin ang isang biktima na naoperahan habang patuloy na inoobserbahan at binibigyan ng pangangalaga ang iba pang mag-aaral. Tuloy-tuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga ospital at pamilya ng mga biktima para matiyak na maibibigay sa kanila ang kailangang suporta.
9: Bayan, inilatag ng Education Department ang mga ginagawang hakbang ng ahensya para matiyak na hindi magkakaroon ng puwang ang karahasan sa loob ng mga paaralan. Ayon po sa DepEd, mahigpit ang pakikipag-ugnayan nila sa Philippine National Police maging sa mga barangay na nakakasakop sa paaralan. Naniniwala ang kagawaran na mapipigilan ang karahasan kung may mga nagbabantay na pulis o barangay tanod. Nakipag-ugnayan rin ang DepEd sa Cybersecurity Group ng PNP para makabuo ng aksyon laban sa umano'y online games na nakaka-impluensya sa mga bata na maging marahas. Isa pa sa nakitang solusyon ng DepEd, ang pagkuha ng dagdag na guidance counselor sa bawat paaralan. Nais ng DepEd na mabago ang pananaw ng mga bata sa guidance counselor na inaakala nilang naroon lamang para magpataw ng parusa. Mahalagaan niya na may makakausap ang mga bata bago pa bumigat ang emosyon at mauwi ito sa karahasan.
8: Samantala, mahigpit po ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mapatupad or magpatupad ng mga hakbang para proteksyonan ang mga mag-aaral sa loob man o labas ng paaralan. Binigyan din ng Pangulo na walang kuwang ang karahasan, kapabayaan at anumang banta sa kaligtasan ng mga estudyante. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
10: Mas pinaigting na pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga trahedyang kinasangkutan ng mga mag-aaral sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ng Pangulo na dapat maging ligtas ang mga paaralan at iba pang lugar ng pagkatuto mula sa karahasan, kapabayaan at iba pang panganib na kinaharap ng mga kabataan. Binanggit niya ang mga naganap na insidente sa Tacloban at Cavite, kabilang ang mga kaso ng karahasan sa loob ng paaralan na iniimbestigahang posibleng may kaugnayan sa bullying, gayon din ang pagkasawi ng dalawang student-athlete sa isang team-building activity at inilarawan niya ito na lubhang nakakalungkot at nakakapangilabot.
11: Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Karahasan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad. Hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak.
10: Dahil dito, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang DepEd, PNP at mga lokal na pamahalaan na higit pang paigtingin ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Gayunman, binigyang diin niya na hindi lamang pamahalaan ang may pananagutan sa pagprotekta sa mga kabataan, kaya hinimok niya ang mga magulang na gawin ang kanilang papel sa buhay ng kanilang mga anak.
11: Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang eskwela at bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan.
10: Mensahe naman ng Pangulo sa mga kabataan, hindi tanda ng kahinaan ang paghingi ng tulong.
11: Mahalaga ang inyong buhay, mahalaga ang inyong mga pinagdadaanan, at ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Sa mga magulang naman, huwag maliitin ang halaga ng isang simpleng pag-uusap kasama ang inyong anak. Minsan, ang pinakamahalagang proteksyong maibigay natin sa ating mga anak ay ang ating oras, atensyon at pag-unawa.
10: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
8: Kaugnay po sa naganap na shooting incident kamakailan dyan sa Tacloban City sa Leyte, kumuha naman tayo ng pananaw kay Dr. Henry Soleta Tenedero, Dean ng St. Clair College, Caloocan City. Magandang gabi po sir, si Ryan Lisigas po ito kasama si Clazel Pardilia.
12: Hello, good evening Sir Ryan and Ma'am Clazel. Thank you very much sa invitasyon.
8: Din bilang magulang at educator, nais po naming makuha ang inyong pananaw hinggil sa nangyari nga pong insidente ng pamabaril dyan sa Tacloban City sa Leyte at iba pang umuusbong na kaso ng karahasan sa mga campus. Din.
12: Una sa lahat, nakakalungkot siya, no? Isang karumal-dumal na pangyayari bilang magulang at educator. Ang para lang kasi ay tinatawag nating santuario o kanlungan o lugar ng kapayapaan. Pero sa nangyayari ngayon, parang kabaliktaran ng umuusbong. Pero para mahigit natin maunawaan yan, unawaan natin, ano ba yung mga kabataan? Ano ba profile nila? Upang sa ganun eh, hindi lang basta intervention, kung hindi, sabi nga ni Stephen Covey, seek first to understand before you're understood. So, ibang-ibang kabataan ngayon, ang mundo nila ay laganap ang social media. You know, laganap ang barkada, etc. Compared to sa panahon na kami dumalaki. Kaya ang, sa aking palagay, kailangan is a whole society approach. Hindi lamang sino mga stakeholders sa paaralan o yung PNP o kung sino man, kailangan sa whole. At dito, pumapasok ang kahalagahan ng role ng parenting. Sabi nga nung ilang nakaraan eh, there's a steady decline in parental discipline. Ngayon hindi na steady. It's actual decline. So, it's a wake-up call to all, no? Na digandiin talaga ang buhay ng mga kabataan na magiging sanisa ng kanilang kinabukasan. So, galing ko lang simbahan, titignan ko yung mga batang musmos. Ang tanong ko, ano kaya mga kinabukasan ng mga batang ito? Kung ang ating kapaligiran ay hindi magbibigay lunas sa mga nangyayari ngayon. So, but I remain positive. May sinasabi sa isa na before any breakthrough, magkakaroon muna ng breakdown. Pero sana hindi patuloy yung breakdown bago umusbong yung tawag ng breakthrough. No? Kasama yan, paglaki sa lipunan, sa ating leadership, at etc. Soraya.
8: Din, na-mention mo kanina na malaking factor na ngayon sa kung ano mang ugali ng mga kabataan eh, dahil nga sa social media. Ikaw po ba bilang isang magulang din, nakikita mo na talagang may malaking impluensya yung paglalaro online ng mga bata doon sa nangyari, naging attitude nila towards doon sa kanilang mga kapwa-estudyante dyan sa Tacloban City, din.
12: Very true yan. Tama yan, Ryan. Kapag ako'y dumadaan sa mga internet cafe, gagulat ako ng isigawan sila nagmumurahan dahil sa mga online games. Kaya nagkikayat ako bilang educator at author ng mga books na hindi kaya ako gumawa ng app din. Magsisigawan sila, pero sisigaw nila ay mga values. Wala kang pakialam, hindi ka marunong makisama, etc. So, hindi mo kasi kailangan labanan yan na totally i-abandon mo. Kasi realidad eh, human nature, sinasabi natin, kung ano yung bawal, yun ang masarap. Yun ang palagi binibigyan natin ng mga kabataan, no? Datay tumaan dyan. So, kailangan meron kang psychological approach upang sa ganun ay pabigyan lunas mo. So, hindi sa sasabayan mo, kundi kunawain mo kung saan sila galing at makikilaro ka. Pero sa pagkikipaglaro sa kanila, siguraduhin mo na merong values. Okay? Gaya sa aming paralan sa St. Clair College, alam mo, tinanggap ko yung bilang dean, dekano ng life skills, dahil sa factor ng the ventas may 70% ng aming mag-aaralan ay galing sa dalawang pinakamahirap ng barangay sa buong Pilipinas. Ito yung barangay Bagong Silang at Camarin. Ito yung mga kabataan na alam namin nahihiram na pumasok sa mga mamahaling pribadong paaralan. Pero ang laman na kanilang puso damdamin ay laman ng puso damdamin ng kada kabataan Pilipino. So lahat siya ng approach namin ay hindi namang guidance. Hindi lamang lahat ng subject, even ang teaching personnel, inorient namin sa kahalagahan ng life skills. At gawin ito, hindi lang basta sa lecture, kundi i-embed. Hindi lang dapat siya kabahagi ng GMRC. Kailangan whether you're teaching computer, math, or science, is a whole academic approach. Yun ang isa sa mga tanging para malabanan mo yung social media. Gamitin mo yung social media upang sa ganun ay maituon yung kanilang kaisipan sa mga mapandikha, no? Creative ways of using social media not to spread hate news or fake news. Hindi, yeah, nasa gut feel na yan ng mga ating mga guro o namumunong paralan.
9: Din, sa inyo pong pananaw, nararapat na ba na iban yung mga online games na nagpapakita ng karasan sa mga kabataan? Go ahead, Din.
12: Sa akin palagay, pwede mong iban yan. Okay? Pero panandalian yon. Kasi unang-una, who you are is what you do. Ang ginagawa mo sa buhay ay refleksyon kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang, ng eskwelahan, ng reliyon, ng iyong mga kaibigan. So kahit iban mo yan, kaya nang sabi ko kanina, human nature ang kalaman mo na kung ano yung bawal, yun ang pilit-pilit na hinahanap ng saya, ng kabataan ngayon. Kaysa kanila, akala nila yung pagmumura, eh normal na. Yung hindi paggalang o sabi ng opo or what, eh hindi na. So kailangan siguro i-monitor ng mahigpit. Stick to monitor, but with a human touch. Okay. Hindi yung karating stick na kailangan gawin mo. Gagawin nila yan, out of compliance. But if you want the long term, kailangan bata pa lang, early on, kagabayan mo na. Parenting does not start when your child in school, pero habang maliit pa yan, binibigyan mo siya, and you show the kind of values you want them to bring out later on in their life, Madam Clayzel.
8: Matapos nga yung insidente na nangyari dyan sa Tacloban, sa Leyte, naging mainit na usapin ngayon yung tungkol sa juvenile justice law. Ano po yung pananaw niyo po dito bilang isang din at bilang isang magulang na rin po?
12: Sa pangyayari ngayon, siguro kailangan na rin pasuhin yung juvenile law na yan. Okay? Tama yung mungkay ng babaan. Pero sa ganun pa man, kahit babaan mo yan, babalik tayo doon sa foundation. Kung hindi mo alalayan ang eskwelahan, ang mga magulang, ang community, ang barangay, baliwala yan. You know, sabi nga, ito yung wake-up call. Yung nangyari in the span of 1 week. Nangyari sa Cavite, Tacloban, at marami pang mga hindi nababalita, ay isang wake-up call para sa ating sambayanan na talagang tingnan ng eskwelahan. Ano ba talagang kahulugan ng source of peace? Eh, kahit kumuha ka ng maraming rules and regulations, kung hindi isa sa puso, isa sa buhay ng mga guro, ng mga magulang, ng mga barangay, etc., yung whole community approach, maganda yung may deterrent. Pero kailangan siguro, ako personal view ko, kailangan nang tingnan muli, repasuhin, alisin yung politika, tingnan yung talagang epekto kung babaan yung edad o anong mangyayari.
9: Dean, mensahe na lamang po sa mga educational institution, sa mga magulang at sa mga kabataan. Go ahead po, Dean.
12: Ang ating kabataan may taglay na henyo. Okay? Alam natin yan. Na hindi dahil sa ekonomiya na mahirap, ikaw magiging matagumpay sa buhay. Maaari magkaroon ka ng malaking bahay na hindi naman tahanan, mamahali, higanin mo sa pagtulog, higit sa lahat. Bawat kabataan ay may karapatan na maging maligaya, magkaroon ng pag-asa, umundad sa ating pamumuhay. At yun ang ating responsibilidad. Ako bilang magulang, bilang kasapi ng National PTA, kayo bilang nasa media, at yung simbahan, nagbibigay ng magandang aral, at lahat. So kailangan magkaroon tayo ng concerted. You know, sabi nga, there are many ways of skinning the cat. So kailangan natin bigyan talaga ng seryosong pananaw at paninindigan upang sigurado na ating mga kabataan magbigyan ng maganda pag-asa.
8: Alright, maraming salamat po Dr. Henry Tenedero, Dean ng St. Clair College dyan sa Caloocan City. Magandang gabi po.
9: Bayan, walang patid ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ngayong weekend po, namahagi ang DSWD Field Office sa Soccsurgeon ng food at non-food items. Kabilang po dito ang 780 family food packs at 170 kitchen kits sa Barangay Burayas, Barangay Pangyan at Barangay Big Margus, Saglan, Sarangani. Tuloy-tuloy rin ang operasyon ng walang gutom kitchen sa Cebu. Patuloy ang imbitasyon ng DSWD sa mga malapit sa lugar na makisalo sa inihanda nilang pagkain ngayong araw ng Linggo tulad ng ensaladang talong, nilagang baboy, kanin at prutas. Hinikayat ng Philippine National Police ang mga paaralan o pamantasan na makipag-ugnayan muna sa kanila kung mayroon silang aktibidad sa labas ng campus. Ipinanawagan ito ni PNP Chief General Jose Melancio Nartates Jr. matapos ang pagkasawi ni Rene Batarbonya at Divine Adili sa team building ng mga basketbolista ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Nartates, mas mabuting makipag-ugnayan ang mga pamantasan upang maipatupad ang maayos sa security assessment, rescue at medical services. Inatasan din ng general ang mga lokal at regional police office na makipag-ugnayan sa Department of Education at Commissioner of Higher Education para po yan sa kaligtasan ng mga estudyanteng nagsasagawa ng mga off-campus events.
8: Sa ibang balita, patuloy po ang pagtulong ng Philippine Coast Guard sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Diyan ang ulat ni Floyd Brenz.
13: Isinagawa ng Philippine Coast Guard ang tatlong aerial humanitarian assistance and disaster response mission sa Barangay I. Alegado, Glan, Sarangani para maihatid ang mga kailangang tulong ng mga residente. kabilang sa naipadala ang mahigit na sa 100 kahon ng relief goods mula sa Office of Civil Defense, 100 bag ng relief goods at 20 kahon ng bottled drinking water mula sa Coast Guard District Southern Mindanao. Ligtas na nakumpleto ang operasyon nang walang naitalang insidente na nagpapatunay sa patuloy na pagtugon ng PCG sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Nagtulungan naman ang Coast Guard District Southern Mindanao at Coast Guard Auxiliary District Southeastern Mindanao para maihatid ang mga non-food relief items sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Balut Island, Sarangani. Ang mga donasyon ay mula sa mga private foundations at inihatid bilang bahagi ng humanitarian efforts ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, ang operasyon ay nagpapatunay ng pagkakaisa ng mga katuwang na organisasyon sa pagbibigay ng napapanahong tulong at pag-asa sa mga komunidad na nasalanta ng kalamidad. Tumulong din ang aktor na si Gerald Anderson kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, mga voluntaryo at iba pang responders sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng nakaraang lindol sa Sarangani. Ayon kay Anderson, layunin ng kanilang special support na palakasin ang loob ng mga rescuers, volunteers at mga biktima ng lindol. Lloyd Brands, para sa bayan.
9: Matapos ang mga lindol kamakailan sa Pangasinan at Sarangani, marami pong nagtatanong kung ang magkakasunod na pagyanig ay babala na ng mas malakas na lindol o the big one. Nagbabalik si Floyd Brands.
13: Naipapabalita kamakailan ang mga sunod-sunod na pagyanig o tinatawag na earthquake swarm. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung ito ba ay senyales na may paparating na mas malakas na lindol. Sabi ng FIVOX, ang sagot ay hindi patiyak. Ang earthquake swarm ay sunod-sunod na maliliit na hanggang katamtamang pagyanig sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Kaiba sa karaniwang pagkakasunod ng mga aftershock dahil wala itong isang malakas na pangunahing lindol na pinagmulan.
14: Yung earthquake swarm ay sunod-sunod na lindol na nangyari sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Ngunit walang isang pangunahing lindol o yung main shock. So hindi ito katulad ng karaniwang main shock aftershock sequence. So sa earthquake swarm, halos magkakalapit ang magnitude ng mga lindol at bahagi ito ng patuloy ng pag-release ng tectonic stress. So this is unlike yung katulad ng nangyari ng June 8 sa Sarangani, meron tayong magnitude 7.8 yung main shock. And then may mga aftershocks tayo na mga sumusunod. Pero dito sa earthquake swarm, wala tayong ma-identify ng main shock. Halos pare-pareho yung magnitude na record natin.
13: Dagdag pa ng FIVOX na may mga pagkakataong nagtatapos ang isang earthquake swarm nang walang kasunod na malakas na pagyanig. Pero may mga pagkakataon din ito ay nagiging paunang senyales ng mas malakas na lindol. Wala pang siyentipikong paraan para matiyak kung kailan at saan gaano kalakas ang susunod na lindol. Kaya naman, mahigpit na minomonitor ng FIVOX ang mga aktibidad sa mga fault at vulkan sa buong bansa. Mahalaga na huwag magpadala sa mga haka-haka o hindi beripikadong impormasyon. Tumutok lamang sa mga opisyal na abiso ng FIVOX at siguraduhin handa ang pamilya sa pamamagitan ng paghahanda ng emergency go bag, pag-alam ng mga evacuation areas at pagsunod sa dock cover and hold kapag may lindol. Sa usapin naman ng aftershocks, ayon sa ahensya, unti-unti nang bumababa ang trend nito.
14: As of 5 p.m., nasa 119 na lang yung aftershocks natin. So we started for the first 24 hours, nasa 1,083 aftershocks. And then kanina, nasa 119 na lang. So kikita naman natin yung trend, pababa ng pababa.
13: Paalala na ang earthquake swarm ay hindi otomatikong may paparating na malakas na lindol. Isa itong paalala na manatiling mapagmatsyag at handa sa anumang oras. Floyd Brands, para sa bayan.
8: Sa mga dagdag pang balita ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. ang agarang pagpapagana ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila upang maigsaan ang matagal ng suliranin sa pagbaha sa lungsod. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 6 na taong hindi gumagana ang pumping station pero naibalik ito sa operasyon sa loob ng 6 na buwan. Bahagi ang pasilidad ng Bloomingtree Interceptor System na tumutulong sa pagpapadaloy ng tubig baha palabas ng Metro Manila. Inaasahang mapapabilis nito ang paghupa ng baha sa mga lugar tulad ng Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue, Maria Clara at ilang bahagi ng Quezon City.
9: Bayan, patuloy ang pamamahagi ng shelter assistance. ng Department of Human Settlements and Urban Development, katuwang ang National Housing Authority, sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon po kay DZSSS Secretary Jose Ramon Aliling, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natiyaking hindi pababayaan ang mga pamilyang apektado hanggat makabangon sila mula sa epekto ng lindol. Matatanda ang binisita ng Pangulo ang mga apektadong komunidad sa Sarangani, kung saan agad na mahagi ang NHA ng ayuda sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program. Tumulong din ang DZSSS Regional Office 12 sa pagbibigay ng mga construction materials sa mga apektadong residente. Sa pagkakataong ito naman po ay makakausap natin sa linya ng telepono ang founder ng LPGMA Party List at dati rin kinatawan ng Kongreso na si dating Congressman Arnel T. Magandang gabi po, Sir Arnel. Si Clayzel Pardilla po ito, kasama si Ryan Lesigas ng PTV. Good evening po, sir.
15: Yes, good evening po.
9: Sir, may good news po ba tayo para po sa paparating na buwan tungkol po sa supply at presyo po ng LPG? Go ahead po, Sir Arnel.
15: Well, currently po sa monitoring namin last Friday ay so far maganda pa rin naman po yung magiging direksyon ng ating local price sa darating na July dahil bumaba po yung tinatawag na international market price ng LPG. So yun pa rin naman po ang aming inaasahan in spite of the nangyaring bombing na ginawa ng US sa Iran. But sa tingin namin, mayroon pa rin naman pong pagbaba na mangyayari sa July.
16: Sir Arnel, si Ryan po ito. Magandang gabi po. Sa kasalukuyan po ba, ano yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga consumer pagdating sa presyo at supply ng LPG, sir?
15: Opo. Well, ang hamon lang naman po na nakikita natin, it's not about our domestic issues or any issued domestically or any other issues in the other international pricing of the LPG. But ang issue talaga natin, it's the peace talk ng dalawang bansa. Kasi doon po talaga nakasalalay yung pagbaba ng presyo ng ating mga petrolyo dito sa Asia or dito po sa ating bansa, sa Pilipinas. So, but because of the signing of the MOU, na naging positive ito sa nangyaring mga nakalipas na araw, I think it will stand na ganun pa rin naman po magiging direction yan. May pagbaba pa rin ng presyo pagdating po ng July 1.
9: Attorney kasi, Sir Arnel, kapag po kasi nakakarinig ng pagbaba sa presyo, ang tanong ka agad ng mga consumer, magkano nga po ba yung mararamdaman na bawas presyo sa kada kilo ng LPG? Go ahead po, sir.
15: Opo, ang Friday na lang po siguro ang pagbasehan natin dahil yung Sabado at Linggo ay wala naman pong trading. But as of Friday ay 12 pesos per kilo po ang equivalent ng $200 per metric ton na ibinagsak ng presyo ng LPG. So sa pananaw namin ay meron pa rin pong pagbaba sa darating na July. Pero pinakamainam ay hintayin natin yung bukas at yung Tuesday na international final price ng LPG.
16: Sir Arnel, itong mga nakarang araw, may mga na-report ang PNP na mga pagsalakay sa mga illegal na refilling station ng LPG. Paano po nakaka-apekto yung mga ganitong illegal na gawain pagdating sa presyo at sa yung supply ng LPG dito sa ating bansa, sir?
15: Well, wala naman po nagiging effect ang mga illegal activity. Ang nakaka-affect lang yan, hindi yun sa presyo, kundi doon sa karapatan ng ating mga consumer na makakuha ng tamang timbang, tamang kalidad, at maiwas ang mga consumer natin doon sa delikadong paggamit ng LPG na maaaring maging sanhi ng sunog o kaya pagsabog ng LPG dahil po doon sa hindi nila makuha yung produkto na nasa good standard ng tinatawag nating PNS or Philippine National Standard dahil pagka-illegal refilled po yan, ay hindi na po yan dinadaan sa lahat ng mga pagsunod sa Philippine National Standard. Kaya po yun yung pinagpapasalamat namin doon sa aktibong pag-ooperate ng PNP at saka ng Department of Energy against the illegal activity sa LPG sector.
16: Sir Arnel, do you think sapat yung regulasyon ng pamahalaan laban doon sa mga ito nga, nag-ano ng mga illegal na refilling station at yung illegal na supply ng LPG?
15: Well, pananaw ko po yung regulasyon naman po ngayon under the new law, yung RA-11592 or LPG Regulations Act. Ay sapat, meron na lang po isang provision ang tinatapos na lang po ng Department of Energy at ito'y ma-full implement na, and that will be happening this coming month of July. And hopefully, once na lahat ng provision ng batas ay fully implemented, totally ma-eliminate na po natin totally yung mga illegal activity.
16: Other than that, Sir Arnel, ano-ano po yung mga hakbang panay sinusulong ng LPGMA upang maprotektahan yung, siyempre, mga consumer kaugnay nga sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng LPG, Sir?
15: Well, ang nakikita na lang ho namin dito is yung iba yung pagsuporta doon sa position ng Department of Energy ngayon, yung tinatawag nilang transparency when it comes to doon sa importation ng mga produktong LPG ay kasalukuyan, aktibo naman ang DOE sa pagmamandato sa aming lahat na kailangan isubmit namin kung ano yung equivalent ng local price ng aming in-import na presyo ng LPG para hindi ma-overprice ang mga consumer. Yan po naman ay tuloy-tuloy na ginagawa ngayon, and hopefully that can be a permanent thing dahil ito po ay under the National Emergency Law na naibigay sa Pangulo, pero it will only last for 3 months. And hopefully yan po ay maging parte na rin po ng regulasyon ng batas para ho masigurado ng ating mga consumer yung transparency and accurate pricing domestically base sa presyo ng kanilang in-import ng mga players na privado.
16: Mm-hmm. Sir, as we speak po ba, may mga batas na isinusulong upang mapababa yung gastusin ng mga pamilyang umaasa sa LPG?
15: Well, ang nakikita na lang po namin na pwedeng maisulong na hindi pa po siguro magiging mabilis na ito ipumasa ay yung pagbabalik sa regulasyon ng presyo. Kasi po, that is very challenging when it comes to so-called deregulation. Dahil meron pa rin po tayong deregulation law. Pero yan po yung aming tinitingnan at pinag-aaralan. Pero so far, lahat naman ng permit when it comes to regulating the industry ng LPG ay nagagawa na po ng gobyerno. Presyo na lang po ang hindi na lang po nila nare-regulate.
16: Alright, maraming salamat po dating Congressman Arnel T. ng PGMA. Magandang gabi po. Abangan sa aming pagbabalik, sitwasyon, movement rally kontra korupsyon. Alamin!
9: At operasyon ng mga polis laban sa isang grupong nagpaputok ng baril na uwi sa Encuentro. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Week.

0: PBBM at Work. Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasan ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ko, huwag niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas sa lipunan.
5: Leadership starts from top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance, because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
11: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Libo-libong katao ang nakiisa sa White Ribbon March para igiit ang accountability, good governance at hustisya laban sa katiwalian. Kumuha po tayo ng update sa kaganapan ngayon sa EDSA Shrine mula kay Gab Villegas. Live, Gab, kumusta dyan?
12: Listen, libo-libong individual mula sa iba't ibang sektor nakiisa dito sa White Ribbon March dito sa Quezon City at bilang panawagan yan para palagutin ang lahat ng mga opisyal na sangkot sa katawilayan sa bansa.
13: Pinangunahan ni Kedapawan Bishop Jose Colin Bagaforo ang pagsisimula ng aktibidad sa pamamagitan ng misa sa EDSA Shrine. Sa kanyang homilya, nakasentro ang pagninilay ng obispo sa pagmamahal sa pamilya. Ayon sa obispo, dapat ilagay sa sentro ng buhay ng bawat isa si Jesucristo.
14: Ang punto ni Jesus ay ito. Walang dapat mas mahalaga pa kaysa Diyos at sa kanyang kaharian. Walang tao, walang bagay, walang ambisyon, at kahit tayo mismo. Ang dapat ilagay sa sentro ng ating buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos at ang kanyang kaharian.
13: Nakikita rin ng obispo na hindi lamang nakaugat sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad ang kasamaan, kundi sa pansariling interes.
14: Kapag ang isang tao ay puro sarili lamang ang iniisip, ang kanyang kapakanan, kanyang interes, kanyang kapangyarihan, kanyang pakinabang, unting-unting nawawala ang malasakit sa iba.
13: Nagpaalala rin ang obispo sa lahat na magmahal, maglingkod at magmalasakit sa kapwa.
14: Ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagbibigay ng sarili para sa Diyos at para sa kapwa. Ang kabaligtaran ng korupsyon ay hindi lamang katapatan. Ang mas malalim na kabaligtaran ng korupsyon ay pagmamahal. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa.
13: Mula EDSA Shrine ay nagmarcha na ang iba't ibang grupo patungo sa People Power Monument para doon ipagpatuloy ang kanilang programa. iba't ibang problema na kinakaharap ng bansa tulad ng kahirapan, katiwalian, good governance, katarungan at accountability ang naging laman ng talumpati ng mga naging tagapagsalita. Dito ay nanawagan ang mga grupo na panagutin ang mga nagnakaw sa kabanambayan at pairalin ang batas para sa lahat.
12: Rachel, sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng programa dito sa White Plains Avenue sa Quezon City. At sa mga oras na ito, kung inyong makikita sa aking likuran, ito yung kinatatayuan natin. Dito idinaos yung programa kanina at mayroon ng mga sasakyan na dumadaan matapos yung pagliligpit ng organizing team na itong pagkilos ngayong araw. Rachel, ayon sa pinakauling datos na Quezon City Police District ay aabot sa 3,500 yung bilang nitong mga sumama sa White Ribbon March ngayong araw. At sa mga oras din na ito, meron na nagpapatupad pa rin ang zipper lane dito sa White Plains Avenue kung saan dito dinaos yung programa. At possibly mamayang alas 9 ngayong gabi ay magbabalik na sa two-way traffic itong magkabilang lane ng White Plains Avenue. At paglabas naman dito sa bandang People Tower Monument ay nananatili pa rin na malumag yung daloy ng mga sasakyan dyan sa northbound lane ng EDSA. At inanunso rin nung mga sumama dito sa White Ribbon March na magkakaroon pa ng mga pagkilos sa July 6 ay magsasagawa sila ng protesta sa Senado para

0: nag-disperse na yung mga tao. So far, meron pa bang mga ongoing na programa as of this time, Major?
1: Sa ngayon po, wala po, terminated na po as of 5:55 p.m. Lahat po ng mga programs natin, at sabi nga po ng naunang report kanina is nagde-disperse na po, at kami naman po sa PNP ay nandyan pa rin po, nakadeploy pa rin po yung ating mga personnel para ensure po na yung mga aalis or mga nag-disperse natin na mga kababayan na lumahok dyan sa rally ay makakaalis po sila ng maayos at in orderly manner.
2: Opo, ma'am, ilan po ang nakilahok sa rally at masasabi po ba natin na generally peaceful yung ginawa nilang protesta?
1: Yes po, ang pinaka-peak po ng ating crowd estimate is nasa 3,800 kanina pong bandang mga around 4 p.m. So yan po yung pinakamarami nilang nagsidalo. At masasabi po natin na generally peaceful. Wala po tayong reported na major untoward incident maliban po dun sa ilang medical emergencies gaya po ng mga nahilo, yung mga tumaas po yung BP dahil na rin po dun sa kanilang pagmarcha mula po dun sa EDSA Shrine papunta po dito sa ating People Power Monument kung saan trick na trick po kanina ang init ng araw.
0: Major Asilo, ma'am, ilan po ba yung pinakalat natin na police para matiyak yung kaayusan ng mga isinagawang programa kanina? At bukod dito sa Quezon City, meron pa po ba sa ibang lugar dito sa Metro Manila na nagsagawa ng kalintulad na pagtitipon, Major?
1: Tayo po ay nagpalabas ng nasa 9,000 po na PNP personnel sa buong Metro Manila. Ang nandyan po sa area ng People Power Monument ay nasa more or less 2,000 po yung PNP personnel po natin na nakadeploy dyan. Maliban po dun sa maliit na pagtitipo ng Atom at ng Tindig Pilipinas kanina sa Makati, kaninang umaga, wala na po tayong ibang na-monitor na mga programa. Maliban din po dyan sa ginanap po dyan sa People Power Monument.
0: Opo. Major, paano daw po natin binabalanse yung karapatan ng mga mamamayan na magtipon? At syempre, sabay ng kanilang pagtitipon, partikular na dito sa may bahagi ng EDSA, talagang magsisikip yung daloy ng trapiko. Paano po yung sitwasyon kanina, Major?
1: Po sa ating ginawa na prior na koordinasyon natin dun sa organizers po ng White Ribbon Rally natin kanina, so naging maayos po yung ating pagpaprepare. Wala po tayong nakita na naging problema natin since maaga po yung naging deployment natin. Mayroon po tayong proper coordination sa organizers. Ganon din po yung tamang bilang o yung kalkuladong pamamahala po natin dun sa pagdagsa ng tao. Hindi po marami at hindi rin naman po konti yung nilagay natin na PNP personnel para ma-manage po natin yung dagsa po ng ating mga lumahok po dyan sa pagtitipon.
2: Nakanggit po kanina na hindi lamang ngayong araw, kung hindi sa hinaharap ay magkakasarin po ng mga protesta habang papalapit ang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kamusta na po yung mga paghahanda na ginagawa ng NCRPO para po sa naturang event?
1: Since meron po sila mga announcement na by July 6, magkakaroon po sila ng panibagong pagtitipon sa area ng Senate at sa araw po ng sona ng ating Pangulo. So yun pong ating mga organizers ay inaasahan po natin na muli ay makikipag-coordinate sila sa atin para po magkaroon tayo ng pag-uusap at mapaghandaan po natin kung ilan yung bilang na inaasahan po nila na lalahok sa kanilang mga pagtitipon at para din naman po matapatan natin yan ng tamang paghahanda mula po dito sa atin sa NCRPO.
0: Alright, maraming salamat po Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po.
2: Binasag ng House Prosecution Panel ang depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag ay saklaw ng freedom of expression. Iginit nila na hindi absolute ang karapatang ito at nasa Senate Impeachment Court ang huling pasya kung ang mga pahayag ni Duterte ay pasok sa betrayal of public trust at high crimes. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
3: Nanindigan ng House Prosecution Panel na hindi maaaring gamitin depensa ang karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of expression sa kinahaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonte Adyong, walang karapatan sa ilalim ng konstitusyon ang ganap na walang limitasyon. Aniya, lahat ng kalayaan ay may kaugnay na pananagutan at maaaring sumailalim sa mga umiiral na batas, lalo na kung may epekto ito sa karapatan at seguridad ng iba.
4: There's no such thing as absolute freedom. All freedom are also subject to some regulation. One cannot go around

0: the streets accusing anybody of something without the necessary consequence of that action, either verbally or acted upon. So the threat, as we have seen during the press con na pinatawag niya, nakita natin, direct threat niya sa presidente, it's not actually her utterances that should be focused on, it's the effect of that utterances on the person that is being threatened. No? In sinabi niya sa presidente, sa unang ginang, no? At saka sa former speakers.
1: Tugon ito ng House prosecution matapos igiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang isinumiteng sagot sa Senate Impeachment Court na ang mga naging pahayag ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at noon ay House Speaker Martin Romualdez ay saklaw ng freedom of expression. Matatanda ang noong Nobyembre 2024, sinabi ng Vice Presidente sa isang online press conference na nagbilin umano siya sa isang tao na patayin ang Pangulo. Ang unang ginang at si Romualdez sakaling magtagumpay ang umano'y planong ipapatay siya. Kalaunan ay nilinaw pa niyang no joke ang kanyang naging pahayag. Dahilan para magsagawa ng investigasyon ng Kongreso at maisama ito sa mga Article of Impeachment na inaprubahan ng Kamara. Ayon pa kay Adyong, hindi lamang ang mismong mga salitang binitawan ang dapat suriin kundi ang naging epekto nito sa mga taong pinatutungkulan ng banta. Dagdag pa niya mismong ang Vice President ang nagpatibay sa bigat ng kanyang pahayag nang ulit-ulitin itong sabihing hindi ito biro. Sinabi rin ng mambabatas ng Senate Impeachment Court ang may pinal na kapangyarihang magpasya kung ang naturang mga pahayag ay maituturing na betrayal of public trust at high crimes, batay sa mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Binigyan din ni Adyong na hindi dapat ituring na usaping pamumulitika ang impeachment proceedings, aniya ang Senado bilang impeachment court ay tumutupad lamang sa tungkuling ipinagkaloob dito ng konstitusyon para tiyakin ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Nakatakdang simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa July 6 matapos makumpleto ang pre-trial proceedings noong June 25. Floyd Brenz para sa Bayan.
2: Pinaburahan ng mga hukom ng International Criminal Court ang kahilingan ng prosecution na i-freeze ang nakuhang pera mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin at dalhin sa International Tribunal noong March 2025. Ang kaganapang ito ay sinapublikoho ng depensa o abogado ng dating Pangulo. Bagamat hindi kinontra ni Defense Counsel Peter Haynes ang kahilingan ng prosecution, iginit nitong hindi dapat payagan ng mga hukom na magkaroon ng access ang prosecution sa mga kagamitan ni Duterte. Paliwanag ni Haynes, walang kaugnayan sa investigasyon ang mga nakumpiskang gamit ng dating Pangulo. Samantala, nauwi po sa engkwentro ang operasyon ng PNP laban sa grupo ng mga kalalakihan na walang habas na nagpapaputok ng baril malapit sa isang tindahan sa Arayat, Pampanga. Huli sa akto ng mga operatiba ng SWAT Pampanga ang ginagawa ng grupo. Lalapitan na sana sila ng mga otoridad para sawayin pero pinaputukan nila ang mga pulis dahil dito napilitan ang mga pulis na gumanti ng putok. Matapos ang palitan ng putok, naaresto ang apat na individual kabilang ang tumatayong leader ng grupo na si Ka-Arlet. Nakuha sa mga ito ang iba't ibang kalibre ng armas kabilang ang kalibre 45, M16, 12-gauge shotgun, 38 revolver, carbine at granada.
3: Ang pag-asa ng bayan ay hindi lamang nasusukat sa talinong kabataan, kundi pati sa kanilang pagpapalaga sa kultura, kasaysayan at mabubuting asal. At para sa ilang kabataan, ang entablado ay higit pa sa lugar ng pagganap. Yan ang ulat ni J.L. Thompson.
4: Malinaw na nakikita ni Annika Ko ang teatro bilang isang instrumento, hindi lang para makapagbahagi ng talento, kundi pati ng makabuluhang aral para sa kagaya niyang kabataan.
5: I feel like it's such a good way to teach and show the younger generation, you know, how our culture is amazing, how it should be valued very much as many different topics.
4: Para naman kay Winsesiana, mahalaga na malaman ang kasaysayan at magagandang asal bilang paalala.
5: Since everyone is almost as chronically online as everyone can be, I think it's really important for us to go back to our roots. Kasi learning our roots is like trying to find out our souls.
4: Si Annika at Winces ay parehong bahagi ng selebrasyon ng ika-40 anibersaryo ng Tanghalang Pilipino, kung saan ipakikita sa mga dula ang mga kwentong tatalakay sa mga mahalagang isyu sa lipunan na magtuturo at magpapaalala ng kultura, kasaysayan at ang simpleng kagandahang asal, lalo na sa kabataan.
6: Yun siguro ang palagang dapat na ipaalam doon sa mga nakakalimot na kabataan, teachers, pati magulang, na we are a good race with good values. Sana huwag makalimutan.
4: Binigyang diin pa ni Tata Nanding na ang mga positive human values kagaya ng simpleng hindi pagsisinungaling, pagiging magalang at pagiging mabuti ay mahalagang katangian na dapat panatilihin ng kabataan.
7: Hindi na muli kong sakdal, pinakupa na parang barong-barong o dampa sa bukirin.
4: Ang mga gawaing ito ay isang malinaw na panawagan na hindi pa huli para maipakita at mapatunayan ng maraming kabataan kung ano ang mabuti sa hindi at kung ano ang tama sa mali, lalo na kung isa sa alang-alang ang utak, puso at bayan. J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Minsan, hindi lang ang mga salita ang mahalaga, kundi kung paano ito sinasabi. Kaya naman patok po ngayon sa social media ang isang challenge kung saan ang mga karaniwang linya ay binibigyan ng iba't ibang emosyon. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
8: Number 1. Bakit ka ba sorry ng sorry?
9: Eh kaya, nagustuhan mo lang ako.
10: Disappointed, angry, supportive at scared. Ilan lang yan sa mga emosyon natin. Pero ang mga netizens may paandar na naman. At TikTok creator na si Martin Del Rosario hindi nagpahuli. Paano mo ba sasabihin ang ano tara pero disappointed ka?
11: Ano? Tara.
10: Ito naman, paano ka ba magsosorry pero in a flirty way?
8: Bakit ka pa sorry ng sorry? Wala ka namang kasalanan, di ba? Hindi mo naman kasalanan na
10: ang cute mo dyan, pero in a sarcastic way naman.
11: Uy, ang cute mo dyan.
10: At what if, drama naman pero may sarcasm.
9: Hindi kaya nagstone mo lang ako para makalimutan mo siya. Posible naman, di ba?
10: At syempre, hindi rin nagpahuli ang isa sa ating news reporter. Paano nga ba sabihin ang official extra natin na para sa bayan ng iba't ibang emosyon? Paano nga ba sabihin ang official extra natin na para sa bayan pero masaya?
12: Para sa bayan.
10: Eh, paano naman kapag disappointed ka?
12: Para sa bayan.
10: At what if galit naman?
12: Para sa bayan!
10: At syempre, ganito talaga natin binibigkas ang ating official extra. Lloyd Brenz, para sa bayan.
3: Samantala, kumuha po tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilia.
13: Magandang gabi, Ma'am Cree. Maging salamat ng ating mga tigapakinig at tayo itong ulat sa lagay ng panahon. Ang binabantayan nga natin na LPA sa loob ng ating par ay huling na mataan sa line 705 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. At inaasahan nga natin na dadaan yan dito sa may katimugang bahagi ng Luzon at Visayas simula bukas hanggang sa Miyerkules. At sa lukuyan nga nagdudulot na ito ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Meron na rin ito kayong medium chance na maging isang ganas na bagyo at inaasahan natin na posible nga yan habang tumatawid sa mga nasabing kalupaan ng ating bansa. Samantalang yung Southwest Monsoon nga o Habagat, patuloy pa rin nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon na siyang nagdudulot ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, particularly sa mga Ilocos region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Dito sa Metro Manila, sa nalabing bahagi ng ating bansa, umiiral pa rin yung ating mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
3: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.

0: Ito naman, matapos ang kanyang matagumpay na kumpanya sa Japan, balik Europa na ang Gilas Pilipinas Women Standout na si Jack Animam. Kinumpirma ng management ni Animam na maglalaro ang multi-time UAAP champion para sa Polish Women's Basketball Club na Energa Turin. Inasahang magde-debut si Jack sa kupunan sa paparating na season ng Orlin Basketball Liga Kubiet, ang Professional Women's Basketball League sa Poland. Huling naglaro ang 6'5 center sa Japan, kung saan tumulong siyang may panalo ng Denso Iris ang kampyonato sa Women's Japan Basketball League, ang kauna-unahan niyang Pro League title matapos ang mga stint sa Romania, Serbia, France at Australia. Patuloy naman ang pamamayagpag ng Team Philippines sa Asia and Oceania Sambo Championships na kasalukuyang pong ginaganap ngayon sa Ninoy Aquino Stadium, dyan po yan sa Maynila. Sa ikatlong araw ng kompetisyon nitong Sabado, dalawang gintong medalya ang nasungkit ng bansa matapos manguna ni Jomarie Torres at Princess Cortez sa kanikanilang dibisyon. Samantala, pilak naman ang naiuwi niya ni Sydney C sa Adult Sport Sambo Women's 80+ kilogram category matapos ang dikit na finals loss kontra kay Arelim Abinova ng Kazakhstan. Susubukang mapanatili ng pambansang kupunan ang kanilang momentum sa huling dalawang araw ng kompetisyon. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
1: Mga pangyayaring kukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia para sa Bayan.
0: At ako naman po si Ryan Lisigues at inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend!
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Beyond operations, NIA actively undertakes the repair, rehabilitation, and improvement of irrigation facilities funded by both the national government and foreign lending institutions, and strong collaboration with local government units, IAs, non-governmental organizations, and other stakeholders sustain the long-term operations and development of these systems. With these initiatives, NIA Region 6 continues to drive progress, bringing water, productivity, and opportunity to the region's farmlands. NIA Region 6 is currently headed by Regional Manager Engineer Jonel B. Boris, supported by two core divisions, the Engineering and Operations Division, led by Acting Division Manager Engineer Rebecca F. Grana, and Administrative and Finance Division, led by Division Manager Ms. Lynn Grace B. Kausing. The regional office also supervises four Irrigation Management Offices, or IMOs: Aklan Capiz IMO, Antique IMO, Iloilo Guimaras IMO, and Negros Occidental IMO, Irrigation Management Offices. Aklan Capiz Irrigation Management Office is led by Acting Division Manager Engineer Julieta E. Gallardo. This office manages two national irrigation systems, the Aklan Panukuyan River Irrigation System and Mambusa River Irrigation System, serving a total area of 22,450.24 hectares. The office is based in Barangay Linabuan Sur, Banga, Aklan, with a field office in Mambusao, Capiz. Antique Irrigation Management Office, under Division Manager Engineer Bernard N. Castellano. The office oversees one national irrigation system, the Sibalom San Jose Irrigation System, 129 communal irrigation systems, and covering a total of 14,987 hectares. The office supports irrigation needs across Antique. Iloilo Guimaras Irrigation Management Office, led by Division Manager Engineer Raymond B. Mojares. This office manages four national irrigation systems: Aganan Santa Barbara River, Sibalom River, Alaur Suaga River, Barotac Viejo River, and 566 communal irrigation systems. With a service area of 41,118.95 hectares, it is one of the largest operational hubs in the region. Negros Occidental Irrigation Management Office, headed by Division Manager Engineer Edna L. Senyadoza. The office supervises two national irrigation systems, Pangitlan River and Bago River, 110 communal irrigation systems, serving 24,469.13 hectares. It plays a crucial role in supporting Negros Occidental's agricultural sector. NIA Region 6 continues to bring life to farmlands through irrigation service, empowering farmers, strengthening communities, and securing the future of agriculture in Western Visayas. This is NIA Region 6.
1: Isang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA, ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagsiservisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog, kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang kanal, maiwasan ang bara at overflow, at matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, 10 minuto na kapitbahay. Makalipas ng alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Lunes ngayon. Huling araw ng Lunes sa buwan ng Hunyo. Bukas po yan. Ang huling araw, bukas talaga ho, ng Hunyo. Ibig sabihin sa Miyerkules, lampas na ho tayo ng kalahati ng taon. O, sa Miyerkules, primero na po yan. Lit kalendaryo na. Dagsingil naman sa mga toll gate dyan sa South Luzon Expressway. Master Tollway ho naman ang sasalubong sa inyo. Ano ho? Ingat doon sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa makibahagi ng Kapuluan. Luzon, Visayas, Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Kaya naman, gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuya, kila nanay, tatay, sa mga lolo-lola natin, sa lahat ng pamilya na nakatutok sa atin sa makilupalop ng bansa. Malalawigan sa mga daku-daku paraon, sa mga liblib na lugar. Zone Visayas at Mindanao, sama-sama together nating tutukan. Usapang agrikultura at mga report na tatanggipin ho natin. Galing ko sa labas ng ipilan, galing po sa mga lalawigan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregado. Sama-sama together tayo. Ano ho? E po sabay-sabay napapainggan sa lato ng ipilan ng Radyo Pilipinas. Tama po natin ang Radyo Television, Pong 104.3 The Capital. Tama natin ang DWC-SME Pindig, Ilocos Norte. Kunin kay Mayor Gina and Company. Sa kanyang pamilya na rin, ano ho. At siyempre, dyan po naman sa may party ho ng DWC-SME Party ng Cagayan. Good morning din kay, ano ho, Governor Ed Aglibay. Ayan, Gov. General, good morning. Talagang General. Bakilalang General na nangaaway dahil lang sa parking sa tahanan niya. Mandalo yung bayon. Ang nga iniimbestigahan na ho yata. Itang ulo, sir, masyadong mainit. Kaya naman masyadong mainit sa gatilyo. Huwag kayong ganyan. Oo, huwag yan sa tapang. Ito kayo sa Marawi. Natin, 12 minuto na makalipas ang lasing ko na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat pa rin po sa ating mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin. Pakiusap lang, ano ho. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper. Ikalabit lang ho, baigising, baka tutulog-tulog. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo, ano ho. Walang klase ngayon sa may party ho ng Gerald Santos City, ano ho. Gata yung naganap pong 6.5 na lindol na nakalipas sa araw ng Biyernes. Para ma-check ho naman yung kaligtasan ng mga estudyante at ng mga guro. Structural na integrity ng mga paaralan. Noong 8, nadali na nga sila ng 7.8, ano ho. Yung lindol na nakakatatawag ho ng pansin ho. Venezuela, nasa 1,400 na ho yung mga nangamatay. Stroke naman sa parte ng Europa, ganun din. May ano ho, naku naman, ano bang ibig sabihin niyan? Tanungin mo mga Bible scholars, ako ilan yan sa mga palatandaan na malapit na sa mga pintuan na nga, mga ganun ang dating, ano ho. 13 minuto kapit naman, makalipas ang lasing ko na madaling araw. Good morning po sa mga nasa pamilihang bayan, yung mga nasa palengke, yung mga tendero-tendero ho natin dyan. Siyempre doon naman sa mga biyahero-biyahero, ay pakiusap ho. Hindi kaya yung long drive. Gilid lang, power na, 15-30 minutes, okay na ho yun.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
3: Sa lagay ng ating panahon, namataan po isang low pressure area na tinatayang nasa layo po namang 495 kilometro silangan po ng lungsod ng Surigao, Surigao del Norte, habang maapekto po ng southwest monsoon ang kalurang bahagi po ng Southern Luzon. Naranas din ho naman ang maulap na papabirin, kalat-kalat na pagulan sa Visayas area, Bicol region, Naga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque po naman at Romblon. Yung sinasabing LPA na posibleng maging tropical storm daw po yan yata sa maghapon, ano ho. Yan. Okay. Kaya pakiusap lang, ano ho, hindi pa huling araw ho ng Hunyo ngayon sa araw pa ng bukas, ano ho. Araw pa ho ng bukas, 29 pa lamang tayo hanggang 30 ang Hunyo. Sa Miyerkules, lit kalendaryo na, yan ho ay yung unang tatak ng siguradong lampas na ho tayo sa kalahati ng taon. Bilis ng panahon, ano. Ganun, nagdudumali talaga eh. Saan ba punta niyan? May hinahapol, parang may inaapura. Okay. Kaya pakiusap lang ho sa mga inaantok-antok sa biyahe. Awal ho yan, iwasan natin yan. Tutok tayo sa mga headliners sa ating mga usapang agrikultura.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Department of Agriculture, naglaan po ng pondo para sa rehabilitasyon ng Ibugao Rice Terraces.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ordinasyon sa mga ahensya po naman ng pamahalaan, sinulong para mapalakas ang industriya naman ng ube.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: At tanggapan po naman ng BIFAR, pinagbawal at pag-aani po ng shellfish as ang baybayin sa Visayas. Diyan po naman sa issue ng red tide.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Oh, galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga bihero-bihera natin, ano ho. Iusap lang, pakigising si Mamang Chuper, baka pupungas-pungas ho yan. Iwas aksidente, iwas ako na. Mga estudyante, sa mga chikiting natin, i-check nyo yung mga gamit, ano ho. May party ho ng Cebu, awal na po ang magdala ng cellphone sa mga estudyante. Diyan, dito naman sa LEDAC, tatalakayin po dyan sa Senado, buong 16 na taong gulang pababa. Pagbabawal na rin o pumasok sa social media, siguro dapat talagang tutukan na rin yan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Mga detalye ng ating balita po naman, pinalakas ng Department of Agriculture ang rehabilitasyon at pangalaga po naman sa Ipagaw Rice Terraces sa Banawe. Personal na binisita ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang lugar upang inspeksyonin ang mga palayan, irigasyon at infrastruktura. Ayong 2026, mahigit po sa 218 milyong piso na ang inilaan ang Department of Agriculture para sa mga programang pang-agrikultura na tutulong po naman sa daang-daang samahan ang mga magsasaka dyan po naman sa Ifugao. Ay pondo rin sa pagsayos po naman ng rice terraces at chamline system na magpapabilis po naman sa pagdadala ng mga anit magpapatas ang kita ng mga magsasaka. Ayon sa kalihim, layunin itong mapanatili po naman ang Ifugao rice terraces bilang pambansang pamana habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad. Target din ng ahensya na gawing mas produktibo, climate resilient, tanda sa pandigdig ang merkado naman ng heirloom rice ng Ifugao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tanggap tayo muna ng report sa psychosocial support para po sa mga apektado ng lindol dyan sa Mindanao. Pinagpapatuloy ng DSWD. Oh. Yung lindol, sunod-sunod, ha? Merong Venezuela, merong Estados Unidos, merong Japan, merong Pilipinas, ano pa? Ha? Ah, ibig sabihin yan. May muna natin mga detalye ng balita. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpapatuloy pa rin ang pagbibigay ng psychosocial support ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa nagsagawa ng psychosocial support ang DSWD Field Office sa Caraga para sa mga ama o tatay na pansamantalang nananatili sa Mamanawa Evacuation Center sa Malapatan, Sarangani. Kabuang 19 na haligi ng mga tahanan ang lumahok sa mga aktibidad na Activating Your Inner Child at Gratitude 3 kung saan nabigyan sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang nararamdaman, balikan ng masayang alaala at ibahagi ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng lakas sa gitna ng pagsubok. Ayon sa DSWD, mahalagang matulungan ang lahat ng sektor ng komunidad, kabila ang mga haligi ng tahanan na makabangon mula sa epekto ng sakuna. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Oras natin 18 minuto na kapitbahay makalipas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, gising-gising bangon, kilos galaw-galaw, higit 6 milyong piso naman ang mga puslit na piyesa ng e-bike. Asabat ho na ang PNP CIDG dyan sa may party naman ng Pampanga. Sabihin muna natin ang mga detalye ng balitang yan, nakatutok si Chemag Taghala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasabat ang mga tawa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit 6 milyong piso halaga ng mga puslit na piyesa ng electric bicycles o e-bikes. Ito ay sa ikinasan nilang search warrant operations dahil sa paglabag sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines sa isang bodega sa Mexico, Pampanga. Nasabat ng mga otoridad ang nasa 365 imported na e-bike batteries, 90 battery charges at 20 e-bike na may baterya na walang import commodity clearance stickers at Philippine standard marks. Bigo rin ang mga nangangalaga na nasa aming bodega na magpakita ng mga kaukulang permit dahilan upang kumpiskahin ang lahat ng mga ebidensya sa loob ng bodega. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang mga operatiba ng kasanang operasyon at binigyan diin na hindi nila hahadlangan ang lehitimong negosyo bagkus Diyos. Nais lang nila ng patas at sumusunod sa batas para na rin sa kapakanan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, yung mga e-bike na yan, talagang hindi na yata talaga maiwasan. Doon ang punta, no? Ang mahal nga po yung crudo, mahal yung gasolina, medyo mas mura ito. Nga lamang, dapat matsakunat niyo yung kaligtasan. Naalala niyo ba, Region 3 ba o Pangasinan na nangyari yun? Pamilya, nag-charge yun ng e-bike nila sa ground floor ng bahay. Ari, naging dahilan po ng sunog eh. Nasunog sila eh. Patay sila eh. Pag-ingatan, ano ho, at kung sakasakali man talagang yan eh, talagang magiging gamit na rin sa atin. Check po talaga ng mga kinukula ng mga otoridad. Tama ho yung mga piyesa, tama ho yung mga baterya. Sumusunod po sa mga tamang standard. Iwasan po yung mga sakuna, kagaya nung nangyari dati.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bang detalye ng balita, sinusulong po naman ng Pilipinas sa pagkabatapad ng struktura at pangmatagalang direksyon para po naman sa mabilis na paglaki ng industriya ng ube. Abang kumikilo sa mga opisyal ng kalakalan at agrikultura para po naman sa mahigpit na koordinasyon, standardization at export readiness sistema upang masulit ang pagdigdigang demand sa dating mababang ube. Naginanap na pulong sa Quezon City, tinipon po ng DA at DDI Export Marketing Bureau naman ang 240 mga stakeholders. Bilang ang mga magsasaka, processors, exporters, traders at mga kooperatiba, nasentro ang talakayan sa pamilyar na atensyon sa tumataas na high profile na kalakal, mataas na demand. Subalit hindi pantay ang sistema at supply at koordinasyon. Ayun ang dapat ayusin. Ayon kay DA Yusek Philip Young, ang ube hindi lang pangkusinang pagkain o panghimagas, kundi produktong pang-export na kailangan po ng patakaran. Bilang sa mandato nito ay tukuyin ng opisyal na saklaw ng ube, magtakda ng pamantayan sa hilaw at mga naprosesong produkto at pagsamahin ng mga kalidad na pamantayan sa buong ahensya po naman at mga exporters. Layo nito na maalis ang hindi po naman pagkakapare-pareho na madalas magbabagal sa shipments, magpahina sa kompetisyon, at pagkadismaya ng mga malalaking pamumuhunan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bordaya, 23 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabok ka. Sa tabok tayo, sige. Iniya Kalinga. Aga Saka. Yan. Aha. Nagsagawa. Ayun. Ang ceremonial groundbreaking NIA National Irrigation yun. Okay. Ang baking para po naman sa mga proyekto para sa taong kasalukuyan. Yan po naman sa Tabuk, Kalinga. Ayun. Amin natin ang mga detalye ng balita. Nakatutok dyan si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: NIA Kalinga is nagawa ang ceremonial groundbreaking ng 71 proyekto para sa taong 2026 sa Barangay Lukog, Tabuk City, Kalinga. Dahil dito, sinusunod ng ipatutupad ang manasabing proyekto simula nitong buwan. Sa kabuang 71 proyekto, 6 na po ang para sa mga Communal Irrigation Systems o CIS, kabilang dito ang 24 sa Tabuk City, 6 sa Balbalan, 9 sa Pasil, 1 sa Lubagan, 2 sa Pinokpok, 5 sa Rizal, 8 sa Tanudan, at 5 sa Tinglayan. Ang natitirang 11 proyekto naman ay ipatutupad sa ilalim ng NIA, Upper Chico River Irrigation System o UCRIS na sumasaklaw sa Tabuk City, Pinokpok, Quezon at Manlig Isabela. Aabot sa 887.86 hectares ang makikinabang sa manasabing proyekto, kabilang ang 136.41 hectares na bagong saklaw nito, 471.81 hectares para sa rehabilitasyon at 279.64 hectares para sa restoration. Kasama rin dito ang 10 solar-powered pump irrigation projects. Ayon kay NIA Regional Manager Runilia Cervantes, nanatiling matatag ang pangako ng NIA na magpatupad ng madikaldad na proyekto at yaking matatapos ang mga ito sa itinakdang panahon. Nanawagan din siya sa mga Regulators Association at mga magsasaka na tumulong sa pagmamanman ng proyekto upang matiyak ang kaldad ng mga ito at ang kalang na papanahong pagkompleto. Sinabi naman ni Dr. Carolyn Aguiao, kinatawan ng Lone District of Kalinga, na mahalaga ang pakikilahok ng iba't ibang stakeholders upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng mga proyekto. Inagdag pa niya na magpapatuloy ang kalang koordinasyon upang makakuha pa ng karagdagang pundo para sa masusunod na proyekto. Ang groundbreaking ceremony ay pinangunahan ni na Regional Director Ronilio Cervantes ng NIA, Honorable Carol Agyao, kinatawan ng Lone District of Kalinga, niya Kalinga Division Manager, Ferdinand Dambog, at iba pang kinatawan ng opisyal ng Kalinga at lungsod ng Tabuk. Para sa Bagong Pilipinas, Akin Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Akin Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk. Nagkatid sa ating oras. 25 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Dako naman tayong tayog, Pangasinan. Pangasinan, pinalalakasun naman ang disaster preparedness sa pagkapatuloy po naman ng Green Canopy Program. Kit kalating milyong puno na itanim. Ang detalye na dyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit kalahating milyong puno na ang naitanim ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng climate resilience at paghahanda sa mga sakuna. Sa paggunita ng Arbor Day at National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ng tree planting activity sa Pangasinan Eco Park sa Barangay Kayanga, Bugalyon, kung saan humigit kumulang 500 punla ng Nara, Batino, Kasuy at Guyabano ang naitanim. Pinangunahan ng aktibidad ng mga empleyado ng provincial government sa pangunguna ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. gamit ang mga punlang ibinigay ng Office of the Provincial Agriculture. Ayon sa PDRRMO, bahagi ng layunin ng programa ang pagpapalawak ng forest cover upang mabawasan ang epekto ng climate change at mga panganib gaya ng pagbaha, soil erosion at matinding init. Binigyan diin ni PDRRMO Officer Rodin Luchinvaroro na ang pagtatanim ng puno ay hindi lang pangkalikasan kundi isang pamumuhunan para sa mas matatag na komunidad laban sa sakuna. Patuloy namang minomonitor ng Office of the Provincial Agriculture ang mga naitanim na punla upang matiyak ang mataas na survival rate at ang matagalang benepisyo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Mula tayo Pangasinan, dako tayo ng Agoo. Ilocos to, hayo ha? Sige. Itong asosasyon ng mga mangisda dyan sa Ilocos Region nagsanay para sa pagkipanlan po naman ng negosyo. Ang kaysa detalye, nandiyan po naman si Glenda Sarac, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Napalakas ang kapasidad ng tatlong Fisher Folk Association sa Region 1 sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Ito'y matapos silang sumailalim sa Marketing and Enterprise Development Training na idinaos ng Special Area for Agricultural Development o SAAD ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Ilocos Region. Ang mga naturang asosasyon ay nagmula sa Nagbukol, Ilocos Sur at sa mga barangay ng Lower Walayan at Kambali sa Bagulin, La Union na kapwa mga benepisyaryo ng SAAD Phase 2 Program na talakay sa pagsasanay ang mga topikong tulad ng business branding, customer relationship management, effective selling at negotiation, records at information management. Ibinahagi naman ng mga asosasyon ang discarding ginawa nila upang mapaunlad ang kanilang pagkakakitaan sa loob ng 3 taon na kanilang pagpaparami ng tilapia at karagdagang kabuhayan gaya ng paggawa ng walis tambo, cucumber pickles at hog raising. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Glenda Sarac ng Agoo. Commercial long araw, di ba? Sa Glenda ang sarap, sa Glenda ang ligaya. Good morning lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Mevilo na Quezon City. Diyan po sa Las Marias and Family kay Kajes. Las Marias and Family, good morning. Good morning din kay daw sa kaibigan natin, kay kumpare natin. Paring Lando Marquez, kamusta ka na? Ayun. Bang report bago tayo mag-break ho. Sa 4 milyong pisong halaga naman ng bayad pinsala na pagkalobo ng PCIC sa mga magsakan dyan sa Cagayan. Good morning kay Jelton Blanchon. Adyan again. Sabi natin ng mga detalye kay Every Jan sa local radio, Radyo Pilipinas, sige karaw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: 4 na milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa isinagawang distribusyon ngayong Linggo. Aabot sa 370 magsasaka mula sa Amulong, Enrile, Iguig, Peñablanca, Solana at Tuguegarao City ang nakatanggap ng kanilang cheque. Nabatid na sakop pa rin ang mga ito ng mga corn farmer na apektado ang mga pananim sa naranasang kawalan ng ulan sa panahong nasa critical stage ang mga ito. Layo ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga former beneficiary, partikular na yaong mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa pagkalugi sa kanilang mga pananim mula sa mga kalamidad gaya na lamang ng agricultural drought. Sa nagpapatuloy ng pagtatanim para sa wet cropping season, hinikayat naman ng PCIC ang mas marami pang magsasaka na mag-apply para sa crop insurance. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bago tayo mag-break, paalala doon sa mga mag-aalmusal, doon sa mga kakain sa maghapon, ano ho, ingatin yung mga pagkain niyan, lalo na yung mga galing po sa mga baybayin po ng Visayas. Red tide, oh, pag-uusapan natin, ho. Muli na naman, nagpositibo po sa toxic red tide, ang Irong-Irong Bay sa Samar. Ulat po ng BIFAR. Tumampas at tinagdang regulatory limit ang antas ng paralytic shellfish poison sa nasabing karagatan. Sama rin po sa mga nananatiling positibo sa red tide ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga Sur, Antanang Bay sa Zamboanga Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, at coastal waters po ng Bilyanan Island. Ayon po dyan, ikpit pong ipinagbabawal ng BIFAR ang pag-ani, pagbebenta, pagbilit, pagkain po ng lahat ng uri ng shellfish, alamang, taho sa mga apektadong lugar na nabanggit ho natin. Iba man, ilinaw ho ng BIFAR na ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit, hipon. Limango mula sa nasabing mga katibigan kong sariwa, nahugasan ng mabuti at tinanggalan ng ngasang at bituka bago lutuin. Antala, dineklara na ng BIFAR na ligtas sa toxic red tide ng coastal waters po naman ang Daram Samar. Doon po sa minuto na kapitbahay makalipas sa nasinggo na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Balik po kami, sandali po lang, ilan mo ng mahalagang paalala.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: kami ina.
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
6: Galaw-galaw para hindi pumana. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa iba-ibang grupong nakatutok sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat pati po naman ng mga irrigators. Ano, importante ho yan. Akalat din po yan, malalayong lugar, malalayong dako. Kaya good morning pa rin sa mga farmers, irrigators natin ang mga nakatutok po sa umagang ito. Good morning din sa mga nakatutok dyan sa tanggapan ng NMIS, National Meat Inspection Service, sa pangunan ng director, si Direk Randy Lontok. Nandun po rin si Dr. Kasi mga kaibigan natin dyan, ano ho? Okay, sige. Ito, report tayo sa Tayog, Pangasinan, 47 male PDL. So may lalim mo naman sa pagkasana sa paggawa ng fruit vinegar bilang kabuhayan. Kain eh. May natin ang mga detalye. Celeste Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Matagumpay na nais sa katuparan ng isang fruit vinegar making activity para sa loob ng pasilidad ng Piitan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng livelihood at skills enhancement program na naglalahing mabigyan ng mga kalahok ng praktikal na kaalaman na magagamit nila sa produktibong gawain at mga oportunidad na pangkabuhayan sa hinaharap. Ang pagsasana ay pinangunan ng tatlong babaeng miyembro ng Inner Wheel Club sa tulong at gabay ni na SJO1 Cheryl Antamayo at JO1 Marvin J. Baroto. Naging maayos, ligtas at organisado ang buong takbo ng programa na natapos ba ng 11:30 na umaga. Sa mismong sesyon, tinalakay sa mga PDL ang sunod-sunod na proseso ng paggawa ng fruit vinegar. Kabilang dito ang tamang pagpili at paghahanda ng mga prutas, tamang paraan at pa-fermentasyon, mga rekisito sa pag-imbak at mga hakbang sa quality control. Nagkaroon din ang mga kalahok ng pagkakataon na actual na maobserbahan ang mga practical na technique sa paghahanda nito. Bukod sa paggawa, binahagi rin ng mga tagapagsalita ang iba't ibang benepisyo ng fruit vinegar tulad ng gamit nito sa paghahanda at pagpreserba ng pagkain, pati na rin ang mga kilalang benepisyo nito sa kalusugan kapag wastong nakonsumo. Aktibong nakiisa ang mga PDL sa pamamagitan ng pagtatanong at pagbabahagi ng kalmang salubin habang sinasagwa ang talakayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
6: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa May Santa Cruz, Laguna, sa Beltran Family, ganun din kay Ganghan Yuji, sa mga Batang Pio, 1979, NEI 79 batch, good morning, sa Port Solomon, ganun din, sa mga Batang Pio, ayan, 1975. Irrigators Association sa Burgos, Ilocos Norte, muli nakatanggap po ng mga kalabaw, apo naman sa Philippine Carabao Center, si Raya Detalin po, si Rani Durilag, sa Pilipinas, Lawang.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mayroon ng kabuwang 21 nagatasang kalabaw ang inaalagaan ngayon ng Small Watering Pounding System Association ng Barangay Nagsurot, Burgos, Ilocos Norte na ibinigay ng Philippine Carabao Center at Department of Agrarian Reform. Una silang nabigyan ng 10 kalabaw sa nakarang 2 buwan, ngunit nakita ng PCC ang interes ng mga miyembro sa dairy production ay dinagdagan pa ng 11 na kalabaw nitong buwan ng Hunyo. Layunin kasi ni Ilocos Norte PCC Director Joel Cabading na mapalagas ang produksyon ng gatas at matulungang magkaroon ng dagdag na hanap buhay ang mga magsasaga. Sinabi naman ni Municipal Agriculturist Cheryl Rugyan na malaki ang potensyal ng gatas ng kalabaw sa kanilang bayan. Maalalang nakaplano si Burgos Mayor Crescente Garcia na kung manganganak ng lalaking kalabaw ang mga inahin ay palalakihin at sanayang magsilbi sa transportasyon sa sektor ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Rani Durilag ng Lawag. Good morning din kay Engineer Alfredo Ducusin. Yan na lang sila dito ng geodetic. Ganun din kay Direk Romel Peneza. Kapuso, mate, kamusta ka na? Nasa linya natin, mga kasama natin na long time no hear kami nito. May isang taon na mahigit. Yung award winning cattle practitioner. May-ari po. May-ari lang naman ng Great Arc Farm. Papunta tayo ng Pulomolok, South Cotabato. Di ba Cotabato yung ikot ng mga bata? Nagbarilan? Cotabato ba yun? Halabin nga natin kay Sir Arnel Corpus. Sir Arnel, kamusta ka na? Si Kahiro, magandang maga, kamusta ka na?
5: Kahiro, good to see you again. Ito po, mabuti naman po. Salamat po at naimbitan niyo po ngayong umaga.
6: Medyo na-miss nga kita ng matagal-tagal. Mukhang nakaagandang lalaki pagka winning title talaga, ha? Kamusta na? Nandiyan ngayon sa South Cotabato?
5: Kahiro, kasalukuyan ay nasa Brisbane, Australia po tayo. Pero next week ay pauwi po tayo dyan sa Pilipinas dahil yun nga po, yung libro po natin sa cattle feeding ay nanalo po sa National Academy for Science and Technology sa DOST.
6: Galing-galing naman. Ka pala sa nasa Australia ka pala, mukhang hahakutin mo na lahat ng baka riyan.
5: May mga inaayos lang po at may mga baka po na parating dyan sa Pilipinas, Kahiro.
6: Oo. Bigyan nyo nga kami ng latest, ba yung mga dapat ho naming malaman ng taong bayan kaugnay po dito sa mga tinututukan nyo ngayon?
5: Opo, maraming salamat po. Sa ngayon ay ganun pa rin po yung cattle population nga natin sa Pilipinas ay nasa 2.5 million pa lang din po. At dyan po natin nakikita yung mga opportunity para po sa ating mga kababayan. Dahil sa ngayon nga po Kahiro, kaya umiikot din po tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil nga po ay yung baka po natin sa Pilipinas, napapaanak po natin, mga 3 taon na po yung mga baka bago natin sila mapaanak. Samantala po sa ibang bansa katulad po ng Australia, as early as 15 months old ay nabubuntis na po sila. Ibig sabihin, bago umabot, pagdating po ng 2 taon ay may anak na po. Sa Pilipinas po kasi mga nasa 3 hanggang 4 taon bago po manganak yung mga baka po natin. At yan po yung ina-advocate po natin na mag-guide sana yung ating mga farmers. Ganon din po, yung pagpapanganak po ng mga baka sa atin ay sa loob po ng 3 taon, 2 beses lang po manganak yung mga baka sa Pilipinas. Samantala may opportunity po na pwede pong kada taon ay manganak ng isa.
6: Ang ganong klase ng baka na kakaiba yung panganganak at kumpara doon sa mga baka natin, magkaibang lahi po yan? Magkaibang lahi ba yung tinutukoy nyo? Iba ba yung lahi Australia? Iba yung bang nanganganak ng ito sa Pilipinas?
5: Hindi po. Actually, kayang-kaya po natin gawin sa Pilipinas sa sarili pong nating existing na baka. Oh. Yung mga tinutukoy po natin. At yan nga po, nakikita nyo sa screen. Yan po ay Wagyu, Kahiro, yung nandiyan sa screen natin. Alaga po natin yan sa Mindanao. Pero yung sinasabi ko pong opportunity ay applicable po ito sa lahat po ng uri ng baka natin sa Pilipinas. Kailangan lang po maturuan po natin yung mga farmers po natin.
6: Yung bang Wagyu na yan, saan ho galing yan? Saan nag-originate dyan?
5: Originally, yung Wagyu po Kahiro ay, ito po ay breed. So katulad din po ito ng Angus, katulad din po ito ng Brahman. Ang Wagyu po, ang literal po na ibig sabihin po niyan ay Japanese cattle. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pero sobrang dami na rin po niyan ngayon dito sa Australia. At mayroon na rin po tayo dyan sa Pilipinas. At katunayan nga po sa Pindig Ilocos Norte, sa bayan po ni NEA Administrator, ay yung mga baka po nila doon ng mga Ilocano ay na-crossbreed po ng Wagyu. Ganun po katindi si NEA Administrator at napagbigyan na po nga niya yung concept po natin. At sobrang dami na po ng Wagyu cross dyan sa bandang Ilocos Norte, Kahiro.
6: Pag pinag-uusapan, eh, wagyu beef, ano ho? By may kamahalan? Ito by high-end na matatawag?
5: Opo, lalong-lalo na nga po yung napakasikat po na Kobe beef ng Japan kung saan po ay nabibili po sa 12,000 pesos per kilo. Pero ito sa atin naman po ay gusto lang natin palambutin ng konti yung karne po natin dyan sa Pilipinas. Dahil kung mapapansin po ninyo, ang luto po ng mga karneng baka sa Pilipinas ay puro po sinabawan. Dahil nga po, yun lang po ang paraan para mapalambot po natin. Pero sa tamang training po sa ating mga magsasaka, kaya po nating harbisin na darating po yung mga cross na baka po natin ng 500 kilo sa loob po ng 2 taon. Yan po yung ginagawa po natin. At pag yung baka po natin ay nakatay po natin sa loob po ng 2 taon, ay malambot po yan at halos mailapit na po natin yung quality niyan doon po sa standard po ng global market.
6: Hindi ba maselan yung mga ganyang klase ho ng alagain na baka, yung wagyu na yan? Kasi nga, breed ito, pinagaling ng Japan, parang ganyan. Dito sa Pilipinas, iba yung klima eh. Iba, hirap, yung mga adjustment para doon.
5: Tama po kayo. Dahil po, paniniwala po natin na masilan po yung Wagyu. Pero sa katunayan po, dito na nga po sa Australia, kung saan napaka-harsh po ng weather condition dito. Mas mainit po ng dihamak, may time po na mas mainit po ng dihamak ang Australia kaysa sa Pilipinas. Pero nagsusurvive naman po. Kaya nung unang panahon kay Hero, actually may mga Wagyu na po dyan sa highlands ng Bukidnon. Mahigit 3,000 na yata yung wagyu nila dyan ngayon. Pero wala pong nag-attempt doon sa lowlands, katulad po ng Pulumulok sa Cotabato na napakainit. At yan po ay napatunayan na po natin na kung tama lang po yung management. Kaya importante po kay Hero, maturuan po yung mga farmers po natin doon sa tamang pag-aalaga, tamang pagpapakain. At tulad nga na nabanggit ko earlier, sa Pindig, Ilocos Norte, yung mga wagyu cross po dyan ay nakatali lang po sa mga likod o sa mga palayan lang po ng ating mga magsasaka.
6: Oh, ito ho sa Pilipinas, kung kikwentahin natin na gaano karami ng wagyu meron sa Pilipinas, saan ito karaniwang nakikita naman kaya?
5: Sa ngayon, siguro wala pa pong umabot ng 10,000 yung total population natin dyan. Siguro mga nasa 5,000 pa lang. At nandyan po sa amin sa South Cotabato, at doon nga po sa highlands ng Bukidnon, mayroon na rin po dyan sa Pindig, Ilocos Norte yung Wagyu Cross Program po na ginawa nga po ng LGU Pindig. At may mga Wagyu na rin po sa Abra. So, tested na po ito kahiro at ito po isang opportunity na pwede pong tingnan ng ating mga farmers. At may model na nga po tayong successful na ginagawa po natin sa Mindanao at saka sa Ilocos.
6: Saan po ito available naman? Kung sakasakaling gustong matikman, mabili ito ba? Pwede sa palengke, sa mga supermarket na sikat na mga pamilyang bayan? Paano ito matatagpuan?
5: Sa ngayon po, very limited. Ano? At kung kami nga po ay nagkakatay, ay bulungan lang po. Sa Facebook lang po ay ubos na dahil nga po sobrang taas ng demand. At excited rin po yung mga kababayan po natin na makatikim po ng Wagyu. So sa ngayon, sobrang taas ng demand. Pero halos wala pa po yung supply. At nasa breeding stage pa po karamihan. At kunting-kunti pa lang po yung nakakatay. Kaya ito po yung industriya kahiro na maaari pong pumasok yung ating mga ordinaryong magsasaka para po makapitalize lang po nila yung opportunity po rito. At ang cattle farming po ay hindi full-time job. Ito po ay napakaliit po na oras ang gugugulin po dito. At yung model nga po natin, yung 20 heads, ay nasa 1 hanggang 2 oras lang po na trabaho araw-araw.
6: Okay, baka may mga interesadong nakikinig sa atin, ano, mapa local man na baka yan o wagyu yan, ano ba yung ideal na dami ng dapat mong alagaan? Sakaling ikaw eh, papasukin mo yung ganyang klase ng negosyo. Ano, may mga formula mang dapat makita tayo yan?
5: Importante po ay maintindihan po natin yung tamang pagpapakain. Yung damo po sa paligid po natin na hindi po enough yun kahiro dahil nga po, even though green yan, ay napakababa po ng protina, napakababa po ng energy ng pagkain na yan. At sa cattle feeding po, napakahalaga po yung pagbalansi po ng fiber, ng protein, ng energy, ng micro, ng vitamins at saka minerals at saka tubig. So yun po yung limang bagay na dapat po maintindihan ng mga farmers po natin bago po pumasok sa pag-aalaga ng baka. At pag na-perfect na po natin yung sa feeding side po niyan, eh siguro mga 80% po ng problema natin ay solved na po. Pwede nating mabuntis yung mga baka po natin as early as 15 months old. At pwede po silang manganak ng isang beses, isang taon. At tulad ng sinabi ko sa feeding side naman, as early as 2 years old ay kaya na po nilang umabot ng 500 kilos. Ang sikreto lang po niyan, tamang management at tamang pag-intindi doon sa tamang pagkain.
6: Sabihin natin, andun ako sa tamang management, tamang pagkain. Eh halimbawa, nakatisod ako ng Bombay, magpapautang sa akin. Karami naman ang pwede kong simulan at gano'ng kalawak yung pwede kong gamiting pag-aalagaan sa kanila.
5: Dito kahero ang ratio po natin kung tayo po yung magpuproduce ng sarili nating pagkain katulad po ng corn silage ay 1:20. Yung 20 heads po na baka natin ay ikukulong po natin sa 100 square meter na kulungan at yung 9,990 ay tataniman po natin ng silage, ng gagawing silage. So napakaganda po nun dahil sa silage making pa lang po, let's say yung mais po natin sa tamang management ay pwede tayong mag-harvest ng 40 tons every 80 days. Meron ka pong 40,000 pesos

0: pagkain, pero ang return naman po ay between 7 times 20, that is 140,000 kahiro ang at least on the average po nakitaan po natin every 100 days sa fattening program po.
1: Oh, ha?
0: Iba naman po yung breeding, iba po yung fattening na klase po ng negosyo.
1: Okay, halimbawa, nakalatag ho yung mga klase ng baka sa mga pamilihan, o kaya pinag-inila natin sa harapan ko. Paano mamadidistinguish kung yan ay wagyu beef, yan ay angus, o ano pa mang klase? Meron bang madaling pagkaakilalan sa kanila? Pagkakarili na sila?
0: Opo, yung wagyu po ay meron po siyang unique na intramuscular fat. I don't know kung mapapakita natin dyan sa screen. Pero ito po yung taba sa gitna po ng mga laman. Ayan. Sa gitna ng mga laman. Yan pong taba na yan ay very unique po yan sa Wagyu or even sa Angus ay nagpo-produce rin po ng ganyan. Kanya lang, mas marami pong intramuscular fat potential ang Wagyu. At yan po ay hindi po natin basta-basta nakikita sa ordinaryong klase ng karni ng baka. At yan po, dahil po dyan sa fats na yan, ay sobrang tama, sarap po ng karne na yan. At literal po na it will melt in your mouth, Kahiro.
1: Oh, ang buhay po ng ganyang klase ng baka, yung Wagyu, tagal ho ng ilang taon yan?
0: Umaabot po ng 12 to 15 years ang inahing Wagyu. At yan nga po yung mga picture na nakikita ninyo. Yung Wagyu po namin sa Mindanao ay mga nasa 10 taon na po yung mga yan. Dahil yung iba po dyan ay nabili rin po natin mula po sa kaibigan natin na early on ay nag-import po ng Wagyu mula po dito sa Australia.
1: Dyan no, sa inyo ngayon sa Cotabato, ilan na yung alaga niyong Wagyu ngayon dyan?
0: Mga konti lang po, Kahiro. Nasa 100 lang po yung alaga.
1: Konti
0: po
1: nga. Mas kami sa akin 200. Pero hindi ba masel, hindi ano yan, masel lang ba sa pagkain yung mga yan?
0: Hindi po. Actually, ang hindi po yung kasilan ng pagkain. Ang importante po kahit po sa ordinaryong baka, Kahiro, ay yung uri po ng pagkain mo. Let's say, nasa fattening program ka. Kung ano po yung pagkain mo mula day one, dapat yun po ang pagkain mo araw-araw hanggang harvestin mo. Dahil ang pinapakain po natin sa pag-aalaga ng baka, hindi po yung baka. Ito po yung quadrillions of microbes inside the rumen. At ito po ay nagtatampo pag pabago-bago po yung ating pagkain.
1: Ito bang mga baka daw na ho, ito yung banggatas daw ho niyan, kamusta?
0: Hindi po. Ang wagyu po ay purpose for meat. So hindi po natin ito ginagatas. Siparit po yung negosyo ng paggagatas at siparit po yung negosyo ng pagkakarne.
1: Yun pala. Sige po, Sir Arnel Corpus, nandiyan ka pala sa Australia ngayon. Aabangan na lang namin kung gano'ng karaming eroplanong gagamitin mo para makarating dito at makabalik yung mga baka yan.
0: May inaayos po tayo ngayon. 2,000 head po na baka papunta po ng Pilipinas. Kasama po tayo sa ng isang team na bumubuo po nung ganyan. At sana po maparating po natin sa Pilipinas by end of August. Para naman po ma-booster po yung population at yung genetics po ng mga baka dyan sa Pilipinas.
1: Yung 2,000 na wagyu na yan, marami bang ulong pupuntahan yan o sa ulo lang ni Ka Arnel pupunta yan?
0: Hindi po wagyu lahat yan, Kahiro.
1: May ba?
0: Wagyu dyan. At yan po ay kasama po dyan. Inaayos po, pero kasama po dyan yung ibang baka po ng National Dairy. At yung may mga baka rin po na papunta sa Department of Agriculture. Sinasabay lang po natin yung sa private para po medyo mapamura at mapuno po natin yung barko.
1: Carnel Corpo, siguro mensahe na lamang po sa nakikinig at ingat po kayo dyan. Mensahe nyo na lamang po.
0: Opo, mahalaga po sa pagbabaka na matutunan po natin yung tamang management at tamang pagkain. At tayo po ay tuloy-tuloy po yung ating advocacy. At very active naman po tayo sa social media. Great Art Farm, Likabakang Aramnel, kung gusto nyo pong matuto. Maraming salamat po, Kahiro.
1: O, sana kung bago at bumalik ng Cotabato, nandiyan ka sa Australia, ka muna ng Metro Manila, ano mo kami dito one time?
0: Opo, andyan po ako July 8, pero for
1: July 8. It's a deal, hahanapan natin ang ano orban ng pagkakataon niyan. Well, ingat ka. Maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay ka po.
0: Thank you po. Marami pong salamat.
1: Salamat si Arnel Corpus. Long time no hear kami nito. Ano, bago-bago pa lang ho yung pala tuntunan. Pang isang taon, nakakaugnayan ko to eh. Ama si Randy Valerio ng area ng Pampanga. Ayun. Eh, sila yung dalawang madalas ko na nakukulit doon. Na kaming oras, maraming salamat.

0: At po sa mga tumutok sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga himpilan po ng Radyo Pilipinas, WCSM, Pidigalocos, Norte, DWJSM po naman sa party na kagyan. Thank you, thank you, thank you, and thank you pa rin. Ang tabay lang sa ating balitaan, tayo pa rin po sa salang doon. Ano? Okay. Kanan nila Alvin, sila Ruben Arnel. Kama pa rin po natin dyan, sila pa, iba pa natin kasama dyan. Anita, Susan, Jemart, pa rin po sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Siyempre, sa kalaban rin po nila Julius Gonzalez, Cristobert Rambolo, Hero Ilustre Robregato, nag-iiwan, anumang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
7: Makapal yung simento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 10 minutos makalipas ang ika-6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Uno na mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Canada ngayong Linggo para sa isang opisyal na pagbisita.
0: Headlines.
3: Ang ulo maikipagpulong kay Canadian Prime Minister Carney, business leaders at ng Filipino community.
0: Headlines.
3: Department of Education at Philippine National Police naglunsad ng imbestigasyon sa mga ulap ng pagbabanta ng mga pag-atake sa mga paralan sa Leyte at Samar.
0: Headlines.
3: Ilang po naman ang mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, abot na sa 81.
0: Headlines.
3: At House Prosecution Panel handa na sa mahababang paglilitis laban po naman kay Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ibo magandang umaga, Pilipinas. Dito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa mga detalye ng balita. Yahing Canada ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo para po sa isang opisyal na pagbisita. Sa isang pahayag, sinabi po ni Presidential Communications Office na bibisita ang Pangulo sa Canada la Hunlio a Primero hanggang a 4. Doon sa imbitasyon po naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Asang magdaros po ang dalawang lider ng usapang bilateral upang palakasin ang ugnay ng Pilipinas at ng Canada at palawakin ang kooperasyon sa mga mahalagang sektor. Asang tatalakayin ni Marcos at Carney ang depensa, seguridad, mga oportunidad sa kalakalan at pagnenegosyo, economic resilience, operasyon sa enerhiya, critical mineral at people-to-people exchanges. Inaasahan din ang dalawang leader ng pagpapalitan sila ng mga pananaw sa pamumuno ng Pilipinas Association of Southeast Asian Nations at mga strategic na prioridad para po naman sa rehiyon. Nadagdang maipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Canadian

0: and business leaders at sa mga investor sector. Mahalaga, economic agenda po naman ng Pilipinas. Kabilang dyan ang information technology, business process management, artificial intelligence, critical infrastructure at critical minerals. Ang dala ay ipagpulong din ang punong ekutipo po naman sa mga miyembro ng Filipino Committee sa Vancouver, British Columbia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglunsad na ng Department of Education at ang Philippine National Police ang investigasyon sa mga ulat po ng pagbabanta ng mga pag-atake sa mga paralan sa Leyte at Samar. Isang pahayag, inabi po ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na nakatanggap ang ahensya ng mga ulat ng mga mensahe ng mga pagbabanta at social media posts na makalat po naman sa mga junior at senior high school na estudyante sa ilang munisipalidad. Nakasado man sa mga social media po sa mga bayalanteng pag-atake. Alam po ng mga paaralan. Dinedetermine na pa ng PNP sa Leyte at Samar Provincial Office offices ang iba pang umaray estudyante may kagagawan ho ng mga post at kanilang mga motibo. Sinusuri din na kung meron talagang banta sa seguridad sa mga nasabing lalawigan, hindi kahit po ni Jimenez sa mga estudyante na magsalita at huwag mag-post ng mga banta. Nagpaalala po naman ng DepEd Regional Director sa mga magulang ng local at local governments na responsibilidad nila ang kaligtasan sa mga paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang sagawa naman ng consultative meeting ng PNP Civil Security Group matapos na mabahala mataas na bilang ng mga hindi arestradong baril sa bansa. Pinangunahan ang pulong ni PNP CSG Director Police Brigadier General Aden Lagradante na dinaluhan po ng mga advisory council personnel, siyal ng PNP, CSG, SOSIA at FEO. Layon po nitong bumuo ng mga solusyon ukol sa mga hindi restradong baril. Ayon kay Lagradante, ipinatawag ang mga stakeholder para makuha ang kanilang panukalang solusyon upang mabawasan ang unregistered firearms at makahikayat po naman na makapag-renew mga gun owners. Natalakay din sa naturang pulong kung paano mapapalakas ang online registration at mas mapapadali naman ang pagbabayad sa pamamagitan po naman ng e-wallet. Patay po sa datos, nasa 2.2 milyon ang total registered firearms. Di kung saan, 49% dito ang valid registered habang 51% naman ang expired na mga baril hanggang nitong May 31 ng 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Senate Inquiry para po naman suriin na pagkabatabad ng Juvenile Justice Law ang gawin ho ng komite ni Senator Erwin Tulfo. At po naman dyan sa Senado, narito ang ulat naman ni Nymph Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Plano ni Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Senator Erwin Tulfo na magsagawa ng Senate Inquiry para masuri ang pagpapatupad ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ay kasunod ng sunod-sunod ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang ang insidente ng pamamaril sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Negros Occidental at Cavite. Ayon kay Tulfo, matagal na niyang isinusulong ang pagsusuri sa naturang batas dahil malaki at malinaw anyang may kakulangan sa pagpapatupad nito. Tututukan anya ng komite ang kakulangan ng mga funksyonal na pasilidad ng bahay pag-asa, ang epekto ng mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law at children at risk, at ang pagpapatupad ng mahigpit na pananagutan ng mga magulang. Tatalakayin rin anya ang mga kontrobersyal na probisyon ng batas, partikular ang tinakdang edad para sa criminal liability. Linaw ni Senator Erwin, ang layunin ng komite ay ayusin ang sistema para mabigyan ng katarungan ng mga biktima habang ginagabayan sa tamang rehabilitasyon ng mga minor de edad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga minuto na makalipas, sa ikanin po naman ng maga. Samantala, umabot na sa 81 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama po naman dyan sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1,315 kataong nasugatan. 21 iba po naman ang nawawala. Igit sa 1,600,800 individual ang naapektuhan po ng malakas na lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, aabot po sa 1,468,859,440 pesos ang halaga pinsala sa infrastruktura.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naramdaman ang magnitude 6.5 na lindol sa Sarangani Dumao Occidental nung gabi po naman ng Biyernes. Ayon kay Fibox Director Teresito Bacolcol, hindi nila kinukonsidera na aftershock ito ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong pong Hunyo a 8. Liwanag dito, parehong naganap ang dalawang lindol sa Cotabato Trench pero magkaibang fault ang kanilang pinagmulan. Aniya gaya ng tao, ay fingerprint din ang mga lindol. Dagdag pa ni Bacolcol, magkaibang naging paggalaw ng dalawang lindol kung saan thrust fault ang naganap ng June 8 earthquake habang sideways naman paglindol sa naganap nung nakalipas na Biyernes.
3: Sideways. So, yung tinatawag natin strike slip. So, again, possibly yung June 8 event, nag-transfer ng stress sa mga kalapit na faults at nakatulong ito or maaaring yung nakapag-trigger ng magnitude 6.5 earthquake.
0: V-Box Director Teresito Bacolcol sa panayampo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dala Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginit na hindi lamang dapat maging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ito'y sa gitna ng mga naitatalang karasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad mula sa Palasyo ng Malacanang. Ito pong ulit ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Iniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagtatapos sa pagiging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ayon sa Pangulo, may iba pang responsibilidad ang mga teacher maliban sa karaniwang ginagawa ng mga ito na may kinalaman sa kanilang teaching task. Binigyan din ng Pangulo na maliban sa responsibilidad na maturuan ang mga mag-aaral sa kanilang academic needs, ay dapat ding magsilbing gabay at tagapayo ang mga ito. Sabi ng Presidente, higit sa anumang leksyon sa silid-aralan ay meron din dapat na maituro sa mga estudyante. Ito ay ang maikintal sa kanilang isip at tamang asal, pag-uugali at tamang takbo ng pag-iisip. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aral.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Salamat Boy Nexter, ha? Sa pantala, patuloy ang paghahatid po ng Department of Social Welfare and Development o ng tulong sa mga lugar na matinding naapektuhan pa rin ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Huling tala, nakapamahagi na po ang ehensya na umabot naman sa 654,000 family food bags, 13,600 na ready-to-eat food boxes, at higit po naman sa 18,000 na non-food items sa mga apektadong komunidad. Ang mga pinamahaging ayuda ay bahagi pa rin po ng augmentation support na hiniling po ng mga lokal na pamahalaan para po naman sa mga pamilyang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging dyan sa Soxaljena. Ayon po sa DSWD, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak po naman ang maagap na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Tiyak din ang ehensya na magpapatuloy ang paghatid po ng kinakailangang tulong habang sinasagawa po naman ang mga relief at recovery efforts sa mga lugar na sinalanta pa rin ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kaptain ng report, House Prosecution Panel, handa na sa mahabang paglilitis laban naman kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Itong ulat po naman ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Handa ang prosecution panel na tapusin at ipaglaban ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte gaano man ito katagal. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, walang bibitiw sa laban gaano man katagal ang paglilitis. Ito ang tugon ng mambabatas kasunod ng naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring tumagal ng 7 hanggang 8 buwan ang naturang impeachment trial. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na ang hinihinging 62 days ng prosecution para sa presentasyon ng ebidensya ay hindi nangangahulugan na yun na ang saktong haba ng buong paglilitis. Ipinaliwanag niya na ang naturang pagtaya ay nakabatay sa pagharap ng isang testigo kada pagdinig. Maaari paan niya itong mapaikli ng husto kung makakapaghain ang mga prosecutors ng 2 hanggang 3 testigo sa loob lamang ng isang araw. Dagdag pa ni Chua, maaari ring magpasya ang prosecution na huwag lang ipresenta ang lahat ng 4 na articles of impeachment kung sa tingin nila ay sapat na ang naunang ebidensya para makuha ang hatol na guilty. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang formal na paglilitis sa Hulyo 6. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ipinagpatuloy naman ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pag-freeze perang nakumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng kanyang pag-aresto at paglipat po naman sa kustodya ng International Tribunal noong Marso 2025. Kaya nilabas sa dokumento ng ICC, inaprubahan ng korte naman ang kahilingan ng prosecution na panatiling naka-freeze ang anumang halagang nakuha mula po naman sa dating Pangulo. Hindi naman isinuwalat ng korte ang kabuang halaga ng perang nasamsam. Sa pera, ay nilipong masunin ang prosecution na pang mga gamit na nakumpiska kay Duterte. Kaya pa man, tilingho ng depensa na huwag isama sa pagsusuri ang mga susi. Iba pang personal na agamitan dahil walang manang sapat na batayan upang iugnay ang mga ito sa investigasyon. Tiling din ang depensa na kung pahihintulutan ang pagsusuri sa iba pang mga gamit, dapat tiyakin ang prosecution na mapapangalagaan ang mga personal na datos ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya na walang kaugnayan sa kasalukuyang kaso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Antala mga pulis na nagbantay para sa mapayapat matagumpay na White Ribbon March kahapon. Pinuri naman ng Hepe ng Philippine National Police. Mga detalye, meron po dyan sa Chiamang Tagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Pinapurihan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang mga pulis gaya hindi ng mga katuwang ahensya ng pamahalaan sa matagumpay at mapayapang pagdaraon sa White Ribbon March kahapon Hunyo 28. Sinabi ni Nartates ay pinapakita sa mga ulat ng mga commander na ang maayos at mapayapang pagtitipon ng mga kalahok na bahagi ng kanilang karapatan sa pamamahayag. Tiyak din ng mga otoridad na protektado ang karapatang ito sa ilalim ng mga umiiral na batas. At aninsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Mula alas 5 ng hapon ng Sabado, Hunyo 27 hanggang alas 12:01 kaninang ating gabi, nakataas ang full alert status ng nasa 10,000 pulis para siguruduhin ang takbo ng mga aktibidad sa EDSA People Power Monument. Bukod dito, may mga nakabantay din buktauhan ng National Capital Region Police Office sa iba pang pangunahing lugar gaya ng EDSA Shine, Mendiola Peace Arch, Ayala Bridge, US Embassy at iba pang areas of convergence. Gayet ang PNP Chief ginawa ng kanilang mga tauhan ng iba yung profesionalismo, disiplina at pagpapatubad ng maximum tolerance gaya din ang pagpapaigting ng police visibility at ugnayan sa mga organizer para sa ikatatagumpay ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mertigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, tinuligsan ng Department of National Defense ang pahayag po naman ng Chinese Embassy na sumagot sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng usapin sa pagitan ho ng dalawang bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., ang naturang pahayag ay nagpapakita umano ng hindi sinserong pag-ugali at pagkilos ng Chinese Communist Party sa paikitungo sa Pilipinas. Itpan ng kalihim, ang mga naging pahayag ng embahada hindi kapanipaniwala. Sinabayan pa ng tinawag niyang agresibong retorika. Dagpa ng Defense Chief na natiling matatag ang posisyon ng Pilipinas sa pagpanatili ng sumarinya. Hindi ito magpapasailalim sa anumang uri po naman ang panggigipit sa ngayon. Patuloy na minomonitor ang pamahalaan ng maaganapan kaugnay ng isyo sa pagitan pa rin ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Or personal na kinamusta naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga residente sa kabahan po naman ng G. Araneta Avenue kaugnay ng kanilang karanasan sa mga nagdaang araw ng malakas na pag-ulan. Ayon sa mga residente, mas mabilis lang humuhuba ang baha matapos makompleto ang mga sinagawang drainage improvements sa kahabaan po ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Senior's Avenue. Agi ito ang proyekto naman na pinagting na off-plan kontrabaha ng DPWH. Naglalayong mabawasan ang pagbasa ng mga panguring lansangan sa Metro Manila. Kailalim po ng proyekto, naglagay ang DPWH ng dalawang 1.50 meter diameter ng high density polyethylene o HDP pipes upang mapabilis po naman ang daloy ng tubig ulan. Asang makatutulong ang mga bagong drainage facilities sa mas mabilis na magdaloy ng tubig patungo sa San Juan River at sa pagbawas po ng pagbaha dyan sa lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dala, pinagana na ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila matapos itong hindi humagamit sa labo ng 6 taon. Pero dalhin ho ng direktiba naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Make sure ng Pangulong Pasilidad na naibalik na sa operasyon sa labo ng 16 na buwan. Pangunguna pa rin ho ng Department of Public Works and Highways. Ito ang pahayag ng Pangulo.
8: Inon namin, yung isang bomba, pinatakbo namin at 50% capacity kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Pinag-aralan natin ngayon, naayos na po natin.
0: Samantala, sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang buling pagpapagana ng mga pumping station na pangmabawasan ng pagbasa tondo, lalo na tuwing may bagyo at panahon po ng habagat.
9: Ang trabaho na binigay sa atin ng Pangulo, lahat ng mga pumping station sa Metro Manila, pagganahin naman ang tama.
0: Bahagi ang sunog apog pumping station ng Blumentritt sa interceptor system na nagsisilbing flood control facility sa Metro Manila. Inaasahang mapapabilis ito ang paghupa ng baha sa mga lugar tulad po ng Espanya, San Pablo, Crisel Avenue, Maria Clara, ilang bahagi ng Quezon City sa tulong ng mga flood pump, estero de sunog apog. Ano to? Ang pahayag ng residente na si Krishna Angulo.
10: Papasalamat kami. Nandiyan na si pumping. Panatag na kami tuwing bumabagyo.
0: Si Krishna Angulo, isa sa mga residente na nagbebenepisyo sa nasabing hakbang po naman ng ating pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasi natin 21 minuto na makalipas ay kanin po naman ng umaga magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 22 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga balik tayo sa ating balitaan. Samantala, may report tayong papasukin. At Bureau of Immigration, babala sa mga Pinoy na dumadaan po naman sa back to roads ng bansa. Pinatid natin ang mga report. Mahandyan po naman si Lawrence Sanjoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI laban sa paglabas ng bansa sa pamamagitan ng illegal na backdoor route para magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia nitong June 16, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipinos laban sa mga illegal recruitment at human trafficking. Dumating ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1, takay ng Philippine Air Asia flight. Batay sa paunang panayam, 6 sa mga repatriated na Pinoy ang umalis ng Pilipinas sa pamagitan ng backdoor at nilagpasan ng legal na proseso bago naghanap buhay sa Malaysia. Ayon sa BI, nagtrabaho mga ito sa construction, mechanical at maritime related jobs habang isang babae naman ang narecruit bilang bilang entertainer. Karamihan sa kanila ay nagulat na hindi nakatanggap ng sahod sa kanilang mga trabaho abroad. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, delikado ang pagdaan sa illegal na ruta dahil lalong nalalantad ang mga Pinoy sa pang-aabuso, exploitation, unpaid labor at pagpapabaya sa mga recruiter. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, kumpanyang Grab, pagpapaliwanagin po naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipo sa viral post ng TNBS driver tungkol sa pagtanggi ng booking. Report po dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mariing pinalahana ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ride-hailing services na hindi maaaring tumanggi basta-basta sa mga pasahero ang kanilang mga driver. Ginawa ng LTFRB ang pahayag matapos kumalat ang vlog ng isang TNVS driver na umunoy mula sa ride-hailing app na Grab kung saan sinabi nitong maaaring i-decline ng mga driver ang booking lalo na kung hindi sila komportable sa pupuntahan ng pasahero. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, labag sa kondisyon ng prangkisa ang pagtanggi na ihatid ng pasahero sa destinasyon nito. Hindi rin umano para sa kaginhawaan ng driver o operator ang prangkisa, kundi para sa serbisyo sa riding public. Dahil dito, magpapadala ang LTFRB ng show cause order sa Grab para tukuyin ang naturang driver at pagpaliwanagin kung pinapayagan ba ng kumpanya ang pagtanggi ng booking ng mga TNVS driver nito. Pinalalahanan din ng LTFRB ang mga transport network company na tiyaking alam ng kanilang mga driver ang mga umiiral na patakaran lalo na sa pagbibigay ng ligtas at maayos na biyahe sa mga pasahero. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Energy Secretary Sharon Garin muling siniguro naman na magtutuloy-tuloy pa ang fuel subsidy sa susunod na buwan. Ang ulat na yan mula po naman kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Yes, Kahiro, siniguro nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magtutuloy-tuloy pa ang fuel subsidy program ng pamahalaan hanggang sa susunod na buwan. Ito ay sa kabila ng napaulat na malapit na maubos ang pondo para rito. Aniha, may sapat pa ng pondo ang pamahalaan upang panatilihin pa ito sa mga susunod na buwan para ipagpatuloy ang programa. Dagdag pa ng kalihim na hindi pa naman tuloy ang mababa ang dating presyo ng petroleum products, kaya naman magtutuloy-tuloy pa ang pamamahagi ng subsidiya para sa ating mga chopper ng pampublikong transportasyon. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ay, iba pang mga balita, patuloy ang pagtugon ng National Irrigation Administration kaugnay sa namomonitor ng National Water Resources Board na pagbabaho ng level ng tubig sa mga dam at water reservoir sa bansa. Iginit po naman ni Administrator Eddie Guillen na proactive ang pagtugon ng mga ahensya sa mga itong suliranin, lalo na't kayang mapredict ngayon kung magkakaroon ng tagtuyot o tagulan. Niya, isa sa mga ginagawa ng NIA ang pagbabago sa cropping calendar para makatipid sa tubig, maximize sa paggamit sa tubig at makaiwas sa mga bagyo. Bawa dito ang pagkatanim tuwing buwan ng Oktubre. Iwanag pa rin po ni Guillen, hindi na gaanong gumagastos sa tubig sa panahong ito dahil tag-ulan pa. Mag-eksakto naman ang anihan ng Pebrero kung kailan wala pang bagyo na namumupo naman at nanalasa sa bansa.
16: Oktubre pa lang magpatanim ka na dahil may ulan pa yan. So hindi ka masyadong magastos sa patubig dahil sahod ulan lamang po yan, ano? Sakto naman na mag-aani ka ng February. Eh, February, wala naman akong bagyo yan. So, iwas ka na ng bagyo. Ano? Then, yung naipon na tubig mo ngayon doon, mag-quick turn around ka ng March, aani ka naman ng July. Yung July naman, wala pa naman masyadong bagyo. So, yun, iwas muna tayo, iwas pusoy muna tayo.
0: National Irrigation Administration Head, Eddie Guillen, sa panayon po ng Go Agri.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, 10 fish cage operators ang naapektuhan ng fish kill sa naganap po naman sa Magat Dam sa panayam po ng Go Agri. Pinahagi po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Vergara. Mas vulnerable o mas madalas magkaroon ng insidente ng fish kill sa mga dam kaysa sa mga natural inland bodies of water gaya po naman ng lawa. Tiniyak po naman ni Vergara na inilalatag na nila ang recovery plan para matulungan na makabangon ang mga apektado ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Aniya, pinag-utosan niya ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. na pag-aralan ang posibleng paggamit ng solar-powered aeration equipment para maiwasan ang pagkakaroon ng malawakang fish kill tulad nito.
17: Ang nangyaring problema ay yung aeration, no? Kasi bumagsak yung dissolved oxygen level at ang naging instruction niya. Tingnan later yung pagkakaroon ng mga solar-powered equipment para sa ganitong pagkakataon ay maagapan yung pagkakaroon ng malawakang pagkamatay ng isda sa mga fish cages.
0: The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Brigera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mantala, hinimok naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ng Employers Confederation of the Philippines or ECOB na makiisa sa pagbuhat pagsusulong ng Progressive Wage Model o PMW. Iisang sistemang nagugnay po naman sa pagtaas ng sahod sa pag-unlad ng kasanayan at productivity ng mga manggagawa sa Special Members General Meeting ng ECOB sa Makati City. Inabi ni Tolentino na layunin po ng PMW na mabigyan ng malinaw at unti-unting pagtaas ng sahod ng mga lower wage workers. Di habang pinauunlad po naman ang kanilang kakayahan sa pamagitan po naman ng TESDA Accredited Training at Productivity Programs. Binigyan din ba niya na kailangang magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang makabuo ng wage system na patas sa mga manggagawa at nakatutulong sa paglago naman ng mga negosyo. Dagdag pa ng Labor Secretary, mananatili ang umiiral na minimum wage na system na yan. Ayon lang PMW ay magsisilbing dagdag na mekanismo para sa mas maayos na wage progression. Noong Hunyo 16, Ilagdaan po ni Tolentino ang advisory para po naman sa voluntaryong pagkapatupad ng progressive wage model sa mga lower wage workers sa construction industry. Ito ang unang hakbang ng DOLE na magpapalawak ng naturang sistema sa pagkapagtulungan ng mga employer ng ibang industriya bago ito may patupad sa mas marami pang sektor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Andala bilang suporta sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, patuloy ang pagtulong ng Department of Migrant Workers, katuwang po naman ng Department of Education sa mga lisensyadong gurong dating nagtatrabaho sa ibang bansa na makabalik sa pagtuturo. Dahil sa pamamagitan po ng programang sa Pinas, ikaw ang mamatser o SPIMS. Lali po ng SPIMS, ibigyan ng suporta ang mga lisensyadong gurong nagbalik mula po naman sa ibang bansa. 23 dating OFW na mga lisensyadong guro ang tumanggap po ng tiga 20,000 piso na teaching assistance na may kabuang halagang 460,000 pesos. Ginawad ang tulong kasabay ng paglunusad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cagnag, ay tuturing na double heroes ang mga beneficiaryo dahil mula sa paglilingkod bilang OFW ay magsisilbi naman silang mga guro para po naman sa kabataang Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At tanggapin ng 3 Pilipinong arsobispo naman ang pallium mula naman kay Pope Leo XIV sa Vatican. Magdiriwang po ng kapistahan ni San Pedro at San Pablo ngayong araw. Bilang sa mga tatanggap, sina Cebu Archbishop Alberto Uy, Tabato Archbishop Charlie Inzon, at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio. Pagkukunahan ni Pope Leo ang banal na misa sa St. Peter's Basilica kung saan pagpapalain at pagkakalob ng pallium sa mga bagong talagang Metropolitan Archbishops, wala po naman sa iba ibang panig po naman ang mundo. Ang pallium, isang puting kasuotang yari po naman sa lanat sinusunod sa balikat ng mga Metropolitan Archbishop. Inisimbolo ito ng kanilang pastoral responsibility, pagkakaisa sa Santo Papa at pamumuno sa kanilang nasa sakupan. Bagong seremonya, hiniling ni Archbishop Uy ang panalangin ng mga mananampalataya para sa kanilang ligtas na paglalakbay at pagiging tapat na pastol ng simbahan. Undaon, nasa aming paggawad ng pallium ay isa sa pinakamahalagang seremonya sa Vatican para sa mga bagong Metropolitan Archbishops bilang tanda ng kanilang misyon at pakikisa sa pamuno po naman ng simbahang Katolika.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itapos sa bayong dagat, Estados Unidos at Iran nagpalitan ng akusasyon ukol sa paglabag ng tigil putukan. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, natungulat po naman ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Sumiklab muli ang tensyon sa gitnang silangan matapos malunsad ang bagong serye ng pag-atake ng Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa. Kasabay nito ang pagpalitan ng mga naturang bansa na akusasyon ukol sa umano'y paglabag sa umiiral na ceasefire agreement. Nagugat ang pinakahuling sagupaan nitong Sabado matapos saluhin ng isang tanker ang may badbilan ng Panama ang isang drone attack sa Strait of Hormuz. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ng U.S. Central Command o CENTCOM ang tinamaan ng kanilang mga fighter jet ang 10 itinalagang military target sa loob at malapit ng naturang waterway bilang tugon sa walang humpay na agresyon laban sa mga barkong pangkomersyo. Samantala, lumaban pabalik ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Sa kanilang pahayag sa state media, kinumpirma ng IRGC na nagpakawala sila ng mga ballistic missile at drone sa 8 mahalagang infrastruktura ng US sa Kuwait at Bahrain. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Balitang sports, knockout stage ng 2026 FIFA Men's World Cup. Umpisa na. Alimula po naman kay Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayato.
19: Matapos ang 2 linggo na group stage action, umarangkada na ang knockout stage o round of 32 ng FIFA Men's World Cup 2026 na hosted ng Amerika, Canada at Mexico. Nauna nang nagtutuos ang Canada Soccer Team at South Africa Football Team sa Inglewood, California sa Amerika. Samantala, bukas maghaharap ang Brazil at Japan sa Houston, Texas, Germany at Paraguay sa Foxborough, Massachusetts, at Netherlands at Morocco sa Monterrey, Mexico. Sa Miyerkules naman, nakatakda ang tapatang Cote d'Ivoire kontra Norway sa Arlington, Texas, France at Sweden sa New Jersey, at Mexico kontra Ecuador sa lungsod ng Mexico. Tatagalin ngayon linggo ang Round of 32 ng Men's World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan mo lang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
21: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
22: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: E muli po, magandang umaga, Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan. Mga report naman, manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nabalik po naman ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ay natin ang Batanes, regulasyon sa paggamit po ng drone, inanunsyo ng Basco Flight Service Station. Detalye, nandiyan po naman si Marcial Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Mahigit yung pinapaalala ng Basco Flight Service Station sa publiko na bawal magpalipad ng mga drone sa loob ng 5 nautical miles mula sa Basco at Itbayat Airport kung walang sapat na pahintulot. Ayon sa Basco FSS, kinaalarman nila ang sunod-sunod na ulat, screenshots at mga video mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan patungkol sa mga ilegal na pagpapalipad ng drone. Madalas umunong namataan ang mga ito sa paligid ng Basco Plaza nang walang kaukulang briefing o koordinasyon na nagdudulot ng maraming banta sa kaligtasan ng manukal na biyaheng panghimpapawid. Dahil dito formal nang naghain ng safety occurrence reports ng Basco FSS sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Manila upang maimbestigahan at maaksyonan ang mga naturang paglabag. Pinapayuhan naman ang mga drone enthusiasts, residente at mga turista na sumailalim muna sa mandatory briefing at orientasyon sa tanggapan ng Basco FSS bago magpalipad ng anumang drone. Bukas ang kanilang tanggapan para sa orientasyon mula Lunes hanggang Biyernes, ganap na ulauna hanggang alas 2:30 ng hapon. Patuloy naman na nagpasalamat ang ahensya sa mga responsabling operator na sumusunod sa batas at sa komunidad na tumutulong upang mapanatiling ligtas ang kalawakan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise 2026 na sasagawa po naman sa Burgos, Ilocos Norte. Detalye dyan si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaasahang may sasagawa ang iba na namang pagsasanay ng pwersa ng Pilipinas at pwersa ng kalyadong bansa. Ito ay ang Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX mula Hulyo 3 hanggang Hulyo 13 nitong taon sa Ilocos Norte at sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Major Kerwin Culiado, hepe ng Civil Military Operations ng 4th Marine Brigade na nakabase sa bayan ng Burgos, magkakaroon ng exercise sa naturang bayan sa Hulyo 4. Unang nag-abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau for Protection at Philippine Coast Guard sa mga residente hinggil sa gaganaping pagsasanay. Bumiyahe na ang mga equipment noong Sabado galing Maynila. Layunin ng pagsasanay ay upang madagdagan ang kapabilidad ng mga tropa ng pamahalaan upang makapagbigay ng seguridad at kapakanan sa lipunan. Inaasahang dadalo naman sa pagsasanay si Major General Mark Anthony Blanco, ang 37 na komandante ng Philippine Marine Corps. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kamandala, Department of Agrarian Reform, nagkaloob ng mga titulo ng lupa, relief certificates at agricultural support sa daang-daang benepisaryo mula po naman sa Cordillera Administrative Region. At detalye, diyan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Daang-daang agrarian reform beneficiaries o ARBs mula sa Cordillera Administrative Region ang tumanggap ng mga titulo ng lupa, debt relief certificates at iba pang suportang pang-agrikultura sa ginanap na region-wide distribution ng Department of Agrarian Reform o DAR nitong June 26, 2026 sa lalawigan ng Kalinga. 647 ARBs mula sa Abra, Apayao, Kalinga at Mountain Province ang tumanggap ng kabuoang 625 na Certificate of Land Ownership Award o CLOAS at electronic titles na sumasaklaw sa higit kumulang 499 na hektarya ng lupa. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act, 861 ARBs ang pinagkalooban ng 1,005 na Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o COCROMS na nagresulta sa pagpapatawad ng 9.8 milyon pesos na pagkakautang ng mga benepisyaryo. Bilang suporta naman sa pagpapalakas sa kanilang kabuhayan at pagunlad, nagkaloob din ng DAR ng farm machinery and equipment na nagkakahalaga ng 2.1 milyon pesos para sa anim na agrarian reform beneficiaries organizations ng Kalinga. Samantala, sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DAR Undersecretary Jessery Palmares ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kapakanan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at tiyak na pagmamayari ng lupa at mga serbisyong pansuporta sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, PTFOMS at PRO5, takas ang kahandaan ng mga mamamayang sa Bicol sa magitan po naman ng tatlong araw na workshop. Detalye dyan si Gary Calcarillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 50 mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region ang lumahok sa tatlong araw na Media Safety and Security Workshop na isinagawa ng Presidential Task Force on Media Security katuwang ang Police Regional Office 5. Layunin ng pagsasanay na higit pang palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga mamamahayag sa usapin ng kaligtasan, seguridad, disaster preparedness at etikal na pamamahayag, lalo na sa pag-uulat sa panahon ng kalamidad, kaguluhan at iba pang high-risk na sitwasyon. Sa tatlong araw na workshop, inalakay sa mga mamamahayag ang media safety, journalistic ethics, disaster at security risk assessment, hostile environment coverage, surveillance detection at stress management at psychological resilience. Sumailalim din ang mga kalahok sa mga simulation exercise sa first aid, CPR at wastong pagtugon sa mga insidente ng armed conflict. Ayon kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., ang pagsasagawa ng workshop ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, protektado at nabibigyan ng sapat na suporta ang mga mamamahayag sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tabay po lamang sa mga balita galing pa rin sa Visayas at Mindanao. Sandali po lamang, break muna ho kami. Babalik po kami, sandali lang.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s.
7: Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Abot na po tayong minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang umaga. Balikan natin ating balitaan. Dako muna tayo sa Visayas. Unahin natin ang Borongan. Ulong Dunong Program Payout. Isinagawa sa isang Samar State University Main Campus. Detalyan, nandiyan po naman si Penny Pumita ng Radyo Pilipinas Borongan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isinagawang Tulong Dunong Program TDP Payout sa Eastern Samar State University Main Campus, Borongan City, kung saan nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga kwalipikadong estudyante mula sa Eastern Samar. Ayon kay Eastern Samar Lone District Representative Congressman Christopher Sheen Gonzalez, layunin ng Tulong Dunong Program na matulungan ang mga estudyante sa kanilang gastusin sa pag-aaral, kabilang ang mga proyekto, baon at pamasahe upang makapag-focus sila sa kanilang pag-aaral at maiwasan ang paghinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pinansyal na kakayahan. Sinabi rin ni Gonzalez na ang programa ay isang mahalagang pamumuhunan sa kinabukasan ng kabataan at bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalawak ang akses sa mga programang pang-edukasyon sa Eastern Samar. Nagpasalamat din ang kongresista sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Commission on Higher Education, CHED, sa patuloy na suporta at pagpapatupad ng Tulong Dunong Program sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, probinsya naman ng Guimaras, masinigpitan ng border control sa pagbiyahe ng mga pork products bilang pagbabantay contra African swine fever. Ang detalye, nandiyan po naman si General Baclay, Radyo Pilipinas, Iloilo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naglabas ng Executive Order No. 60 si Guimaras Governor Maria Lucille Nava na nag-uutos sa pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga pork products sa lalawigan bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order, kamilang sa mga ipinagbabawal na ipasok ang sariwa, frozen at processed pork products, gayon din ang mga hog van at livestock transport carriers na mula Negros Island Region, Region 6 at iba pang lugar sa labas ng Guimaras na naklasify bilang red zone. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ng hakbang ang pagpapalakas ng border control at pagkakatupad ng mas mahigpit na biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa probinsya. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Nueva Valencia ay tinuturing na yellow zone o high risk area, habang iba pang bayan sa Guimaras ay nananatiling nasa pink zone o mga ASF-free municipalities. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pantala, klase sa mga pampublikong parlance sa John Santos City, muling ibanig po naman sa Alternative Delivery Mode. Para po naman sa gagawing reassessment sa mga gusali matapos po naman ang 6.6 na magnitude na lindol at tumama noong araw po naman ng Biyernes. Detalye, nandiyan po naman si Marcel Dasalyo ng Radyo Pilipinas, Davao.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Muling ipinatupad ang Alternative Delivery Mode o ADM sa lahat ng paaralan sa lungsod ng General Santos simula ngayong araw, June 29. Ayon kay Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz, walang isasagawang face-to-face classes habang isinasailalim sa panibagong cultural reassessment ang o structural reassessment ang lahat ng paaralan kasunod ng magnitude 6.6 na lindol na tumama noong Biyernes, June 26. Pinayuhan din ng publiko na hintayin na ang mga susunod na anunsyo mula sa Department of Education, Schools Division of General Santos City hinggil sa pagpapatuloy ng klase. Matatanda ang bumalik sa face-to-face classes ang mga paaralan sa Soccergen noong June 22 matapos ang 7.8 na lindol noong June 8. Sa mga paaralang hindi apektado ng lindol, subalit muling binalik sa ADM dahil sa naganap na malakas na pagyanig noong Biyernes, June 26. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Housing Authority, nagkalupuan ang residential unit sa Davao City para po sa pamilyang Paterbonya. Detalye dyan si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Dumalaw ang tauhan ng National Housing Authority o NHA Caraga Regional Office sa pamilyang Baterbonya sa kanilang tirahan sa Barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur nitong Biyernes, June 26. Ito ay para ipabatid na bukod sa nakikiramay ang ahensya, magkakaloob ang NHA ng isang condominium unit sa Madayaw Residences, Bangkal, Davao City, alinsunod sa direktiba ni NHA General Manager Joventay. Ayon kay Residences, Bangkal, Davao City, alinsunod sa direktiba

0: Presidential Unit. Pero ayon kay Rovelin, hindi man aniya mapapalitan ng anumang bagay ang kanyang anak. Inisip na lang niya na si Bobet ang nagsilbing instrumento para mabigyang katuparan ang kanilang mga pangarap na makaahon sa hirap ng buhay. Gaya ng pangarap ni Bobet, determinado ang mag-asawa na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ng namayapang basketball player na si Bobet. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, mga kwento ng mga Meranao, bibigyan buhay sa short film competition ng Lanao del Sur. Mga detalye, nandiyan po naman si Johnia Yusuf ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Magiging entablado ng kultura at pagkamalikhain ng Lanao del Sur sa paglulunsad ng Maranao Lens 2026 Short Film Competition bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67th araw ng Lanao del Sur o Pakaradiaan o Sarimanok 2026. Layunin ang patimpalak na hikayati ng mga filmmakers, student, organisasyon at iba pang malikhaing individual na isalaysay sa pelikula ang mayamang kultura, kasaysayan, tradisyon at pagkakakinanlan ng mga Maranao. Bukas ang kompetisyon sa mga individual at grupo ngunit isang orihinal na entry lamang ang maaaring isumitin ng bawat kalahok. Kinakailangan gamitin ang wikang Maranao na may English subtitles, tumagal ng 10 hanggang sa 12 minuto at isumitin sa MP4 format na may full HD. Tatanggap ng mga entry hanggang alas 12 ng tanghali sa July 25. Paglalabanan sa patimpalak ang mga parangal para sa Best Picture, Second Best Picture at Third Best Picture, gayon din ang Best Screenplay, Best Actor at Best Actress. Ayon sa Provincial Government of Lanao del Sur, higit pa sa isang kompetisyon ng Maranao Lens 2026 dahil nagsisilbi rin itong hakbang upang mapangalagaan at maipasa sa susunod na henerasyon ang mayamang pamana at identity ng mga Maranao. Para sa Bagong Pilipinas, Johnny Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay muli po sa inyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide Monday Edition. Alam pa rin po naman ating mga kapatid himpilan Luzon, Visayas, Mindanao. Alam pa rin po naman ni Alan Alianique, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Salamat, magandang umaga, bayang sinilangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
7: Ako sir,

0: Ambulance driver?
1: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
0: Dahil hindi na umabot.
1: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
0: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
0: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
0: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
2: Cola.
4: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AL
0: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas
3: and Capital 104.3 Cola.
2: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Market.
7: Ipapahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: It's Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
2: Cola.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
11: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
23: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kayo po ay nakikinig at nanonood di lang sa amin pong talapihitan, no? Hindi lamang po sa aming AM band. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Unang araw po sa ating Linggo. Ilang araw na lang, susunod na buwan na po. Bayanan po natin ang ating mga panayam sa umagang ito. Hindi lamang yan, kukuha tayo ng mga update mula sa ating mga masisipag na kasamahan sa labas ng ating himpilan, and of course, ang ating weather at ang ating traffic. Para po doon sa ating mga kababayan na papasok sa kanilang mga trabaho. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Puz. Salamat po sa ating palatuntunang
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
23: Ang inyong pong palatuntunang Boses ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service sa himpilang Radyo Pilipinas. At kami po ang Radio Communication Arm ng Presidential Communications Office. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 8 ng umaga. Hitik na hitik at punong-puno po ng balitaan ang atin pong palatuntunan sa umagang ito. Kumusta po kayo mga kababayan? Kayo po ba ay nakilahok doon sa White Ribbon Rally kahapon? Yan po ay ang rally na ginawa ng mga religious organization ugnay po ng katiwalian na nararanasan natin sa ating bansa. But this time, mga kababayan, alamin naman natin ang lagay ng atin pong mga pangunahing lansangan dito pa rin sa Metro Manila. Nakasama natin ang ating gabay ng lansangan na Ginoong Charlie Nazares mula po sa ating MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas Traffic!
23: Balikan natin ang ating gabay ng lansangan Ginoong Charlie Nazares. Kadalasan kapag ganito ang unang araw ng linggo, ano po, Lunes. Yung iba, medyo nahihirapan, ano? Unang bugso, medyo traffic talaga. Kaya kailangan nating malaman, mga kababayan, ano? Anong lagay atin pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Yan lamang yan sa mga tututukan natin sa umagang ito. Maya-maya makikibalita rin tayo. Dati ng mga masisipag na kasamahan dyan naman sa Pag-asa DOST sa kanila pong Weather Forecasting Center. Para po doon sa mga binabantay nating lagay ng panahon. Nakakaranas kaya ng sunod-sunod na pag-uulan ang Metro Manila? Dapat nga bang magdala ng payong ng galang sa ulan bago pumasok sa inyong mga trabaho? Bago pumasok sa inyong mga paaralan? Bago ang traffic update niyan mula kay Kuyang Charlie Nazares, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa na ipamahaging food packs sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, higit 650,000 na. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Halo palang tigil pa rin itong ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ayon sa DSWD, umabot na sa 653,000 na family food packs ang naihatid nito sa mga apektadong komunidad bukod pa sa 18,000 non-food items at nasa 13,000 ready-to-eat food boxes. Bahagi ito ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan naman para sa mga naapektuhan mula sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Kaugnay nito ay umabot na rin sa 729 million ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Nananatili ring available ang nasa higit 5 bilyong piso pang pondo ng ahensya para sa mga nangangailangang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 13 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
24: Agad magaganda ang mga tinay.
20: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
24: Ang himig natin.
20: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
26: Oo!
25: nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
9: Cola.
10: Radyo
26: Magazine. World Service.
27: Sports Radio.
28: Ang tagintig ng FM.
29: At lakas ng AM.
30: Sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa.
32: Para sa mas malawak na
33: serbisyo publiko.
34: Radyo Magazine 1278.
35: Sports Radio 918.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Mapapakinggan na.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3
43: AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas
47: and Capital 104.3 collab.
48: Collab.
49: Radyo Pilipinas is on Viber.
50: Viber.
49: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
51: Receive credible news and information.
52: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
53: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
50: Viber.
54: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
55: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Labing anim na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738. Sa punto pong ito, tanggapin natin ang ating lagay ng lansangan mula pa rin sa ating masipag na kasamahan, ang ating pong gabay ng lansangan, Ginoong Charlie Nozares, mula po yan sa MMDA Metro Base.
21: Radyo Pilipinas,
22: Traffic!
58: Magandang umaga sa iyo, Kasamang Al. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, nakakaranas po ng pagbagal simula dyan sa may Panulukan ng West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na po pagdating naman dito sa may Ermin Garcia sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Moderate din sa may Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating ng Malibay sa Pasay, dyan po nagkakaroon muli ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula dyan sa may Park Avenue, moderate traffic lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. At pagdating naman dito sa may Magallanes sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic. At tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderately moving naman sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may bahagi naman ng J. Vargas. At muli tayong makakaranas na ng pagbagal dyan na po sa may K3 ng Camp Aguinaldo patungo naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. And after ng Santolan, maluwag na ang daloy ng traffic papunta ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue naman southbound lane na dyan lamang po sa may Capitol Hills, moderate traffic yan hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na po yan pagdating na dito sa may C5 Eastwood, moderate to heavy traffic na rin. Hanggang sa may intersection ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Ortigas patungo na po yan dito sa may Market at ito naman mayroon kasing isang nasira ang sasakyan dyan po sa may bago dumating din po ng Market. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng McKinley. At muli po tayong makakaranasan ng moderate traffic pagdating na ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may intersection ng Lanusa. Pagsapit naman po dyan sa may Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection naman yan ng Biserano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranasan rin po ng pagbagal simula dyan sa may Regalado Highway hanggang makarating na po yan dito na sa may Commonwealth Market. At moderately moving naman dito sa may bahagi ng Luzon hanggang Tandang Sora, At pagsapit naman dyan sa may Tekno Hub, muling babagal ang daloy ng traffic, papatungo po yan ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
23: Yan ang ating traffic report mula sa ating kasamang si Kuyang Charlie Nosaris. Gapin naman natin ang ulat ng ating kasamang si Lawrence Tanhoco, grupong The Passenger Forum, hiniling sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang Manila International Authority o MIAA hinggil sa utang na halos 3.8 bilyong piso ng isang cargo handling company. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
54: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Al, hiniling ng grupong The Passenger Forum sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng Manila International Airport Authority o yung MIA hinggil sa pagpapagamit ng mga pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport sa kumpanyang Cargo House Incorporated. Sa kabila ito ng utang ng kumpanya na aabot sa mahigit 3 bilyong piso na ilang dekada na umanong hindi pa nababayaran. Ayon sa advocacy officer ng The Passenger Forum na si Mark Quinto, hinihiling din nila sa ombudsman na pagpapaliwanagin ang ahensya kung bakit pinapayagan pa rin umano ang kumpanya na gumamit ng ari-arian ng paliparan kahit na mayroon itong utang. Batay sa statement of account ng MIA, hanggang nitong ikasampu ng Marso ng kasalukuyang taon ay nasa 3.7 billion pesos ang kasama ng interes ang utang. Sinabi rin ni Quinto na bahagi ng utang ng Cargo House Incorporated sa MIA ang pag-upa sa isang bahagi ng paliparan na hindi kasama sa anumang kontrata, habang isang bahagi naman ay nasa isang kontrata na natapos noong February ng taong 2008. Bukod dito, hinihimok din nila ang Ombudsman at Commission on Audit na isampina ang mga naturang kontrata, billing records, collection actions at occupancy documents na may kaugnayan sa kumpanya. Patuloy namang sinisikap ng Radyo Pilipinas na kunin ang panig ng mga kumpanyang may kinalaman sa nasabing usapin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat kasamang Lawrence Tanhoco. Ilang paalala naman po mula sa ating Department of Migrant Workers. Tulong at suporta para sa mga overseas Filipino workers na nagbalik bansa upang ipagpatuloy ang kanilang propesyon bilang mga guro. Bilang pagsuporta po sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, natupad ang kanilang hangaring makabalik sa silid-aralan sa tulong po ng Department of Migrant Workers, katuwang ang Department of Education sa pagpapatupad ng sa Pinas, Ikaw ang Mom at Sir o yung SPIMS programa para sa mga lisensyadong gurong nagbalik bansa. Matapos ang kanilang pagtatrabaho sa ibayong dagat. 23 dating OFW na lisensyadong guro ang tumanggap ng 20,000 piso na teaching assistance bawat isa na may kabuuang halagang 460,000 pesos. Bilang suporta po yan sa kanilang muling pagbabalik sa propesyon ng pagtuturo. Sa awarding ceremony na isinagawa kasabay ng paglulunsad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan Cebu International Airport, kinilala ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac ang mga benepisyaryo bilang dobleng mga bayani, mga dating OFW na ngayon ay nagsisilbing mga guro na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.
54: Boses kasama si Alan Alanige.
23: Apat na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
54: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Ding dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
54: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
23: Dalawamput-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kamakailan po, ni-launch ng DBM ang kanilang programa, yung tinatawag nilang DBM Compass and the Public Financial Management Reforms Roadmap. Ito po yung panibagong fiscal policy sa ilalim po ng Marcos Administration. At sa umaga pong ito, alamin natin, paano po makakatulong itong mga reformang ito upang palakasin at patatagin ang investor confidence dito po sa ating bansa. And not only that, yung tinatawag po nating credit worthiness para mataas at mas katiwa-tiwala yung ating credit score. Alamin din natin na magiging financial fiscal outlook ng ating pong bansa kaugnay nito. Kasama natin ang ating pong economist, Professor Astro Del Castillo. Ito, kilalang-kilala po natin ito. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
3: Al, magandang umaga. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
23: Po, Professor Astro, sir, it's nice to hear from you again. Nitong nakalipas na June 26, nilaunch ng DBM kasama ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong tinatawag nila na PFM Reforms o yung Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028. At yung DBM Compass o yung Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. Gaano po ba kahalaga sa atin pong bansa ang maayos na public financial management at sa pagpapanatili po ng fiscal stability at pangmatagalang paglago ng ekonomiya sa ating bansa?
3: Yes, maganda katanungan yan, Al. No? Actually, kaya tinawag itong PFMR roadmap for 2024 to 2028 dahil ito ay talagang pinag-aralan, no? Pinag-aralan para maayos yung design, maayos yung mga detalye na magli-link up sa mga different agencies including LGUs, no? So basically this is an important reform agenda, no? Yung itong public financial management reforms and yung Compass. It's a step towards the right direction because it makes a more effective system, no? For the proper linkages amongst government agencies and even local government units. So, mas positibo ang magiging resulta in the future, lalo na kung tama yung implementation.
23: Opo. Prof. Astro, sir, ito palang mga reforma na to, bukod dun sa nabanggit natin kanina, also introduces, or not just introduces, but mas pinalalakas nito, pinaiigting nito, yung transparency sa budgeting at sa paggastos po ng ating gobyerno. paano naman po ito nakakatulong doon sa business confidence at investment climate dito po sa ating bansa?
3: Tama po, no? Isang objective na itong reforma na ito ay transparency. Not only sa public but also sa investors and potential investors. No? So, paano itong makakatulong? Number one, ay very important kasi ang transparency and good governance, no, sa mga investors. This will basically entails us to ano, to have a clear picture kung anong direction ang gustong gawin ng gobyerno, mas makakapagplano kami ng mas maayos, no. Sa ganyang resulta ay mas magiging epekto yung pagde-deploy ng resources ng gobyerno, no, which eventually will be positive not only to international investors, rating agencies, but local investors as well.
23: And speaking of local investors, dito naman po sa pagpapalakas ng tiwala natin sa private sector, of course, meron po tayong mga nababalitaan, ano, na hindi wastong paggamit ng public funds, ng pondo, kaba ng bayan. Sa inyo po bang pananaw makakatulong itong DBM Compass para mas magkaroon ng tiwala ang pribadong sektor sa paggastos ng atin pong pamahalaan?
3: Yes, Al, no? Malaking tulong to, no? Malaking tulong to, lalo na kung ma-implement to ng maayos ang itong reforma na ito, no? Ito yung very challenging sa atin sa Pilipinas, no? Madami tayong ideas, madami tayong batas, madami tayong reforma. Pero yung implementation is really the key, eh. Kaya kami sa private sector, academe, we usually partner talaga with the government, no, be a third party also looking at and helping out in these reforms, no. So sana talaga very effective maging maayos yung implementation.
23: Mm-hmm. At bukod po dito, no, from a from the national level, of course, yung mga pondo na ipinamamahagi po, no, from the national level trickles down to the local governments. At isa pong feature pala na itong DBM Compass is namomonitor din po yung paggamit ng tinatawag nating LGSF. Ano? Yung additional na pondong ibinibigay sa mga local government units. From an economic perspective po, Professor Astro, sir, paano po nakakatulong yung tinatawag nating decentralized access para mas mapasigla po natin ang atin pong GDP at yung atin pong GRDP?
3: Well, Al, ang pinaka-basic kasi dito is maayos ang deployment ng resources, mabilis. Kung mabilis ang deployment ng resources from central government to the different agencies, government agencies, no, particularly yung LGUs, no, mabilis ang pagbigay ng serbisyo, no, at maayos yung implementasyon ng project. So very very critical to, very important.
23: And sa isang banda naman po, Professor Astro, ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano po, sunod-sunod yung kanyang mga state visit, not only the state visits, but of course, yung mga pagbisita sa kanya, no, ng ating mga state heads dito sa bansa, nagkakaroon ng courtesy call sa Malacanang. Does this mean, sa inyo pong palagay, na nakikita ng ating pong mga kapitbahay na bansa at ng iba pang mga bansa, no, especially from the EU and of course the United States, na ang Pilipinas po is a viable investment hub dito po sa Southeast Asia?
3: Well, definitely, no. These are basically the initiatives of the Philippine government, the administration, no, in reaching out to our talagang allies and shared partners, no, international partners. Nakakatuwa rin naman na tuloy pa rin ang kanilang interest na pag-invest dito sa ating bansa at tuloy pa rin ang biyahe ng presidente natin, no, para ibenta ang potential ng ating ekonomiya, ng ating bansa. Very important lalo na ngayon ang investments, no. Talagang tinamaan tayo doon sa announcement ng presidente noong last year about yung mga goals projects, no. Hanggang ngayon talagang pinipilit natin makabangon itong pagbisita na ito at pagpunta rin sa atin ng mga ibang gobyerno na leaders ng different governments, so will really help, no. But the key really is to make our government agencies more effective, more efficient, no, para naman talagang magkaroon ng ease of doing business. That's one obstacle. So mahirap naman talaga kung alis ang ating Pangulo, naghahanap ng investments pero hindi pa rin maayos ang ating ease of doing business. Kailangan talagang tutukan yan, no? Kailangan tutukan yan. Kaya kami sa, again, sa private sector, sa academy, may nakigisa sa gobyerno na may iayos to, no? Para mas maka-attract ng investments, mapalakas ang ating ekonomiya.
23: Opo, and actually, yung nakahiya mga minin, yung EODB rating natin, medyo subpar. Ayan. But, Professor Astro, sir, from your perspective naman po, bilang kayo ay kabilang sa private sector, not only the governments ng iba't ibang mga malalaking bansa, ng mga first world countries ang nililigawan natin, so to speak, na magmamuhunan dito po sa ating bansa, but also large conglomerates, yung mga malalaking kumpanya sa iba't ibang mga bansa. At this point in time, gaano po ka-attractive ang Pilipinas sa mga malalaking conglomerates as a siguro potential investment partner po?
3: Well, matagal na tayong tinitingnan ang mga malalaking businesses, no? Hindi lang mga malalaki, kahit yung mga startups, no? Talagang isa tayo sa mga kandidato. Talagang may mga kailangan lang talaga tayo iayos dito sa ating bansa, hindi lang yung ease of doing business, lalo na yung cost of doing business. Ito yung mga obstacles na ina-address naman ng gobyerno, pero kailangan bilisan lamang, no? Yung cost of doing business, isa dyan, yung kuryente, no? So, very important yan. Hindi lang yung cost, no? Pati yung steady supply. Kung magiging active partner tayo sa PacSilica, no? Which will attract yung mga investments talaga sa technology, no? Sa mga BPOs, artificial intelligence, we need to strengthen our power and energy sector, no? Kailangan may assured supply at mababa yung cost, no? So, sana ma-overcome itong obstacles na to, but nonetheless, no, marami pa rin na may mga interest pa rin sa ating bansa na maglagak talaga ng kapital.
23: Opo, and thank you for voicing out my thoughts, Professor Astro. No, yun nga iniisip ko. Kung lumahok tayo dito sa PacSilica, pero manipis yung supply ng kuryente sa ating bansa. Parang medyo kakaiba yata yun, ano? But hopefully, ano po, maybe it's time na yung mga independent power players naman dito sa ating bansa ay makilahok din, ano, and not just the yung mga malalaking power concessionaires natin ang kabilang dito sa, kumbaga, power race dito sa ating bansa. Lastly po, ano po ang palagay ninyo, maaaring mga bagay na dapat nating isalang-alang para mas mapalakas po yung kumpiyansa ng ating mga investors? Bukod po doon sa nabanggit natin, ano, na napagpapalakas sa ating ease of doing business, sa pagpapabilis, para po manatiling matatag ang fiscal outlook po ng ating bansa.
3: Well, Al, itong reform, financial management reform, is very important, no? Talagang it will hopefully magnetize, attract once more, no, mga serious investors sa atin. Dahil meron na tayong maayos na sistema na pwedeng i-implement, no? Kaya very important talaga yung pag-implementa na itong sistema na ito, no? Yung pangalawa at pangatlo na importante na para mas stabilize yung ating ekonomiya, sana maging self-sufficient na tayo sa pagkain, no? Lalo na may mga hinaharap tayong crisis, no? Na katulad ng mga natural disasters na na-experience natin ngayon, no? Na nakaka-apekto sa food and health security. Kailangan ma-address yan, no? And of course, yung power and energy na paulit-ulit namin sinasabi sa privado sector, sa akademiya, no? Ma-solve mo lang tong tatlo na ito, no? Mapalakas mo lang tong tatlong concern natin. I'm sure talaga magpo-flow ang investments dito sa ating bansa at mas gaganda pa ang ating credit rating.
23: Okay, with that, maraming salamat po, no, sa napakagandang insights na ibinahagi niyo po sa amin and your expertise this morning. Professor Astro Del Castillo, mabuhay po kayo, sir. As always, maraming salamat po.
3: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
23: Maraming salamat po ang ating pong ekonomista, Professor Astro Del Castillo.
54: Boses, kasama si Alan Alanige.
23: Parehas kami ng iniisip ni ni Professor Astro Del Castillo. Not just us, mga kababayan. Hindi naman, it's not mutually exclusive to us. Pero mga kababayan, isipin po natin, common sense. Bakit tayo lalahok, ano, sa mga proyekto, sa mga infrastruktura that is very power hungry? Ano po, yung talagang kakain doon sa ating power grid. kung yung mismong mga maliliit nga na mga or bahay, mga factory, eh medyo numinipis na yung supply ng kuryente natin. Maybe it's time na magkaroon ng iba pang mga power concessionaires at hindi lang hawak na mga ilan-ilan. Alam niyo mga kababayan, very basic principle sa economics na yung magkakaroon ng laban o agawan sa market, ano po, stimulates growth. Ibig sabihin, tayo mga kababayan na magbebenepisyo. Kung itong mga power concessionaires na ito ang naglalaban-laban para po magbigay ng mas maayos at mas murang serbisyo para sa ating bansa. Ang oras po natin, 40 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
54: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
54: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
54: Boses, kasama si Alan Alanige.
23: 42 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Swerte tayo ngayong umagang ito, makakausap po natin mula po sa DOST, ang ating pong FIVOLX Director, Teresito Bacolcol. Director Toto, magandang umaga po.
17: Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo.
23: Opo, Director Toto, makikibalita lamang po kami sa mga nangyaring nakalipas na lindol over the weekend dito po sa Pangasinan. And I think nagkaroon ulit yata no, ng lindol dyan pa rin sa bahagi po ng Mindanao. Ano po ang rason ng mga pagyanig na ito?
17: Okay, so yung sa Pangasinan, meron tayong tinatawag na earthquake swarm. And ito ay nagsimula noong May 27 and until now, ang so far nakapagtala na tayo ng 329 earthquakes and ang yung magnitude is from 1.8 to 5.1 and out of the 329, isa lamang yung naramdaman ng mga tao. So ngayon, ano bang ibig sabihin ng earthquake swarm? So ang earthquake swarm is, this is sequence of earthquakes na nangyari within the same general area over a relatively short period of time. Na wala tayong identifiable main shock, unlike ito nung the usual main shock after shock sequence, dito sa earthquake swarm wala tayong makikitang main shock and more or less comparable in magnitude yung mga nangyayari. Now, yung earthquake swarms are generally observed sa mga tectonically active regions katulad ng bansa natin. And in fact, this is not the first time na nangyari ito sa Manila Trench. Meron din tayong earthquake swarm noong December 2024 sa Santa Catalina naman in Ilocos Sur. So eventually, nag-dissipate naman yon, and we're hoping na ganito rin yung mangyari sa earthquake swarm na to. Eventually, the earthquake swarm may or may not lead to stronger earthquakes. But nakikita natin sa pattern ngayon, ang for the past 24 hours, tatlong earthquakes na lamang yung na record natin sa Pangasinan. So unlike nung between June 24 to June 25 in a day nakapagtala tayo ng 30 earthquake and nung yung June 1 to June 2 27 earthquakes. So ngayon anim na lamang or tatlong earthquakes yung naitala natin. Opo. So sana tuloy-tuloy na ito, mag-dissipate na eventually.
23: Director Toto, sir, so you mean to say ito pong activity na nararamdaman natin, yung earthquake swarm, eh dahil po ito sa Manila Trench. Gaano po ba kalayo ang haba na itong Manila Trench, from what distance to what distance po?
17: Yung Manila Trench is more than 1,000 kilometers, 1,200 from Western Luzon sa may Ilocos area, pero nasa dagat, up to Mindoro Island.
23: So kung nasa dagat po ito, Director Toto, wala naman pong dahilan para magkaroon ng tsunami o nagtataas din po tayo ng mga warnings from time to time?
17: Well, nagsasabi lamang tayo na may earthquake swarm and ang pinakamataas is 5.1. Yung 5.1, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. But as I've mentioned, earthquake swarms may lead or may not lead to stronger earthquakes. So ang kailangan gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant. Dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami, katulad ng biglang pagbagsak ng tubig, tubig-dagat, biglang kapag may malakas na pagyanig na halos hindi na sila makatayo, and kapag may mga roaring sound o yung dumadagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo ang kanilang ma-observe, then they have to move right away to a higher place.
23: And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol ng DOST FEVOX, mabuhay po kayo sir at maraming salamat po. Magandang umaga sir.
17: Maraming salamat din po.
23: Ating pong nakapanayam, Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST FEVOX, ang kanilang pong direktor.
54: Boses, kasama si Alan Alanige.
23: Oras po natin, 47 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po muli ang inyong palatuntunan matapos ang ilang mga paalala.
54: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
54: Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
10: Radyo Magazine.
54: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM.
54: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpilan.
54: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
54: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
54: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Trending issue. Na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
54: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
21: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Impormasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
26: Sports Radio. 918.
27: Radyo Magazine. 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine.
36: Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas.
41: And Capital 104.3 Collab.
42: Collab.
43: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
54: Discipline is the key.
44: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
54: Kilatisin ang sarili.
44: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
54: Importante rin na ating laging isipin.
44: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Mampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Ako magpasalamat sa ating pong mga nakapanayam ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol mula po sa FIVOLX. And of course, maraming salamat din Professor Astro del Castillo, ang atin pong ekonomista. Ang alam po ni Ginoong Alan Alyanige, ako po ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Maraming salamat din sa ating mga nakakatuwang dito sa ating technical and production side. Sa atin pong wirecast, nandyan si Arnel Villamor and of course ang ating co-pilot, Boss Rovan Malilin. Maraming salamat din sa aking mga naging executive producers for this morning, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Bayanan po ang susunod na palatong.

0: Hey, that's us.
1: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia. Our very own flag carrier, Philippine Airlines.
2: Dreaming of love while cruising at high altitude.
3: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
2: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
1: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
2: Leave all your worries as we soar over the clouds.
1: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
2: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, naalala ko kung anong dinala kami rito nung father ko.

0: kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.